0: Name magbigat, Attorney Talosa, sir. Mula po rito sa impilan ng Bomb Rajikawan, ito pong aming katanungan. Ano pong inyong tugon sa issue na sinasabing nilamon ng buhay ang prosecution ng isa sa mga defense lawyers po, Attorney?
1: Wala hong katotohanan yun. No? In fact, in-explain ho namin, imposible ho yung mangyari. Ano? Dahil ang impeachment clerk ho, under the rules, wala ho siyang authority na mag-resolve ng any of the issues raised during pre-trial. No? Ang pwede ho lang niyang gawin ay ilista lahat ng mga argumento o motions na gustong that any of the parties would want to raise. No? Tapos ito ho lahat nito, ipo-forward ho ito sa impeachment court at ang impeachment court ko ang pwedeng mag-issue ng order resolving these matters. No? So, factually inaccurate po yan. No? In fact, ang pwede ho naming masabi objectively, no, ay nangyari ho doon sa pre-trial ang objectives ho ng prosecution, which is ang gusto namin magsimula na nagkumulong ang proseso, no, at itong pre-marking matuloy na at matapos mas lalong mabilis na panahon ho.
2: Okay, sige. Finally, attorney, kung may mga nakahanay ho na schedule after nitong marking ng mga ebidensya at iba pa sa bahagi po ng pre-trial, ano ho yung aasahan ng publiko para na rin sa kabatiran ng mga nakaabang dito ho sa usapin ng impeachment kay Vice President Sara Duterte?
1: Are you asking ho about the schedule in the next days? So, tuloy-tuloy ho, no, hanggang pinipilit naman namin kung matatapos today, that's better, no? Pero kung hindi man ho matapos today ang marking, tutuloy ho yan bukas, no, hanggang Sabado ho, no? Liliwanagin lang ho namin, although mukha hong nagtatagal, no, itong pre-marking of evidence, in the end, makakatulong ho ito sa mismong paglilitis na. Dahil imbes na ho gagawin namin to, no, while during the trial itself, mas mapapabilis na ho, no, dahil ngayon na namin to tinatapos, no, para hindi na kailangan yung uliting during trial yung mismo pagmamarka ng mga ebidensya, no, pagsusuri isa-isa ng both parties para mag-agree kung original ben or hindi. So, para naman ho din ito sa mas ikakabilis, no, ng proseso kapag nandun na ho tayo sa mismong paglilitis.
2: Ever? Bongo Ever?
3: Alright. Attorney Tolosa, siguro klaruin na lamang din po namin and kunin po namin yung inyo pong side kung meron nagkakaroon po ba ng delaying tactics doon sa panig po ng depensa, considering po itong extension nga po ng kumbaga pre-trial ng impeachment proceedings laban po sa Vice Presidente.
1: Ayaw ko naman hong sabihin, no, sinasadya ho nila ang pagde-delay, but pwede ho namin sabihin meron hong ginagawa sa kabilang panig na maaring mag-cause ho nitong delay na ito, which is for example ho yung insistence nila na kahit ho sa mga common exhibits o yan ho yung exhibits na pipresenta ng parehong panig, no, ang usual na patakaran ho dyan ay isang dokumento na lang, no, ang susuriin na magkabilang panig at mamarkahan since pareho namang gagamitin yan na ebidensya ng magkabilang panig. But ang nangyayari ho dito, on the insistence of the defense, ay dalawang kopya pa ho ng same document ang minamarkahan. No? So, nagkakaroon ho ng duplication of work, and because this entails hundreds of documents consisting of thousands of pages, as you could see, syempre ho, medyo nakakatagal yan. But to clarify, no, ayoko naman ho magbintang na sabihin na sinasadya nila naman delay. Kung sinasabi ko lang, itong ganito hong nagiging proseso, nagkakaroon ho ng ganong effect yan.
2: Mm. Ihabol na lamang po namin, attorney, ano, dahil nabanggit dati, I'm talking about the previous impeachment case, ano, noong 2025, yung prepare for the bloodbath Kayo ho, bilang tagapagsalita, legal spokesperson, do you expect bloodbath dito ho sa impeachment trial po na ito? And so far, ano ho yung magiging ganap na function po ninyo maliban sa pagiging tagapagsalita during the impeachment trial, attorney?
1: Well, ang in-expect ko namin dito no, is so far as we're concerned, sisiguraduhin ho namin na makakapag-presenta ho kami no, ng matibay na ebidensya. No. We anticipate that the other party no, will vigorously try to object to this, raise procedural issues no, and technicalities. But at the end of the day, sisikapin ho namin na makapag-presenta ng malakas na ebidensya no, para kapag ho, natapos na itong paglilitis na ito, no, ang mga ating ginagalang na senator judges no ay makakapag reach ho sila ng decision nila based ho sa napakaliwanag na ebidensya na magpepresenta namin. You know, sa role ko no, I will have the dual roles. I will continue to act as a spokesperson at the same time actively participate in the trial as well.
2: Sabi ho dito, may nag-comment dito, attorney, sabi parang sa mga nakalipas na pagkakataon, kapag pinasasagot daw yung panig ng depensa, blanket denial yung kanila hong inilalatag. So do you think positibong bagay ho ito para sa panig ng prosecution, knowing na kayo nag-ready din ho kayo ng inyong mga ebidensya at meron din ho kayo mga nailatag na ng mga initial na ipapatawag na personalidad to state some facts and other information. So do you think yung mga previous action ng panig ho ng depensa ay magagamit din ho ng inyong panig na pabor para sa prosecution?
1: Well, generally, you know, yung their denial or considered as a weak defense, no. But tignan ho natin, no, kung pagdating ho dito sa paglilitis, kung meron ho silang may lalabas na ebidensya, because so far, no, so, you know, doon sa answer ho nila, ang depensa nila doon is more of technicalities and matters of procedure. But ayaw ko naman hong i-preempt ang magiging action nila no, sa actual trial. So, hintayin ho natin ang gagawin nila dito.
2: Okay, with that, maraming salamat po, Attorney Tolosa, sa impeachment trial. Thank you so much, Attorney.
1: Maraming salamat din ho sa pagkakataon at magandang umaga ho sa nila.
2: Nakabombo na pakinggan at napanood po natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Siya ho ay nagtapos ng Bachelor of Law sa University of Santo Tomas. At 2008 ho yan, mga kabombo. Rank 7 no, ho, sa kanyang klase. At nag-take up din ho siya ng Bachelor of Arts sa major in Legal Management sa University of Santo Tomas, mga kabombo at mga Costar Nation. At consistent Dean's Lister pala si attorney. No? Okay, mga kabombo, mga Costar Nation, bukas ang Bombo Radio Philippines para naman sa panig ng depensa upang kanila namang mailahad ang kanilang mga sentimento at patuloy na nakikipag-ugnayan ang Bombo Radio Philippines dito naman sa mga tagapagsalita ng kampo ng Vice Presidente para ho makapaglahad din naman ng kanilang panig at saloobin hinggil ho sa itinatakbo ng impeachment case dyan sa impeachment court.
4: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Mga kabombo, mga Costar Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay sa pagsasara ng trading kahapon at magre-resume ngayong araw, alas 9 ng umaga. At naitala ang katumbas ng isang US dollar ay umaabot, mga kabombo, ng 61 pesos and 35 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 78 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 21 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 25 centavos. Habang ang Euro ay 69 pesos and 70 centavos, batay sa data ng bank. Maging sa Facebook Live sa Visayas Region, masusubaybayan, mapapakinggan na, mapapanood pa ang atin hong mga palatuntunan. Sa bahagi po ng Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman, nasa bahagi po ng Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa area ho ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, kung kayo ay nandyan sa may Boracay o kaya naman sa limang parte ng Aklan, nariyan po ang Bombo Radio Calibo. At doon naman sa Eastern Visayas, Bombo Radio Taklan.

0: Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Para sa Red Star Nation, Cebu, Kabuluan na Pilipinas, our Philippine Standard Time, 36 na star minuto na. Makalipas sa alas 8 na nagbabaganda kumaga, 8:36 in the morning.
3: Good morning!
1: Star Nation, welcome na po sa ating programa ha. Ang ating It's All For You in the morning. At mas pagagandahin pa natin ang ating umaga sa ating hashtag TBY.
4: Sawa ka na ba sa mga bad news?
5: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
4: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
1: Breaking news, ho!
4: Akala mo joke time, true pala!
5: True ba yan?
4: TBY! True ba yan? True ba yan?
1: Star Nation, narito na ating hashtag TBY.
5: Ano ba yan?
1: Star Nation, ha, 12 miyembro ng isang ospital sa Virginia. Aba, madaki mong pare-pareho nagbuntis sa loob ng isang taon.
4: TBY, true ba yan?
1: Ito nga, Star Nation, ha, 12 miyembro ng NICU team sa Virginia Hospital ang mistulang nag-usap-usap dahil sa pare-pareho mano itong nagsibuntisan. Grabe naman yun. Ito nga, Star Nation, ha. Ito rin daw yung umano ang hindi malilimutan at makasaysayang pangyayari sa unit sa loob lamang ng isang taon. Ayon sa tagapagsalita nga ho ng ospital, 5 umano rito ay mga first-time moms, 10 sa kanila ang registered nurse, isang nurse practitioner at isang unit secretary. Eto nga, Star Nation, ha, 2 na rin dito ang nakapanganak na at sinabi din ng iba na hindi umano sila nangangamba dahil sa suportado sila lahat simula sa kanilang pagbubuntis hanggang sa manganak kalaunan. Ganun pa ba, Star Nation, sinabi din ng ospital na hindi na bago ang pangyayari dahil sa noong mga nakaraang taon ay 14 din ang nagsabay-sabay magbuntis sa St. Luke's East Hospital sa Missouri. Mantakay mo yun, Star Nation. Bago sila na sumali sa Guinness Book of World Records. O di naman kaya, baka mamaya nagkataon lang naman talaga. Baka naman gusto lang din nila na baka pinag-usapan. Diba? Or di naman kaya hindi pinag-usapan. Aksidente lang. Diba? Pero grabe, no? Sabay-sabay silang nagsibuntisan. Pero pinakamalaga naman dyan, suportado sila ng ospital. Pero ang malaki katanungan, pag once na nag-ano sila, yung tinatawag na naka-leave, oh, diba? Maternity leave, sino kaya ang papalit sa kanila? Kasi pagkakala ko, yung iba kumukuha ng ano eh, ng... Meron ba reliever? O di naman kaya baka kukuha sa ibang ospital. Diba? Pero congratulations po sa lahat ng mga sabay-sabay po na nabuntis. At sabay-sabay rin bang mga nganak? At ang malaki katanungan dyan, sino ang ninong at ninang? Pare-parehas din ba? Yes, that is your ating hashtag TBY. Oras, Cebu, Kabuluan na Pilipinas, 40 star minuto na. Makalipas sa alas 8 na nagbabaganda kumaga, 8:40 in the morning.
3: Good morning!
1: Maya-maya makakasama niyo na po ang mag-tandem pagdating sa Pakilamera at Pakilamero. Makasama niyo na po maya-maya si Star DJ German Bolero ang mag-partner po ngayong umaga ng Miyerkules. Dito pa rin po yan sa programa It's All For You in the Morning. Dito pa rin sa inyong ipinan nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's All For You.
2: Like mo! Share mo!
4: TBY! True ba yan?
0: 102.7.

102.7 Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat

0: 102.7 Star
1: FM. Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
2: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Star. Tipid tips. Tipid tips.
4: Kaalaman at disiplina ang tunay na sandata.
5: Narito na ang isang dagdag kaalaman
4: mula sa Star FM.
6: Star Nation, sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis, mahalaga ang matalinong paggamit ng enerhiya. Patayin ang ilaw at appliances kapag hindi na ito ginagamit. Hugutin ang charger kung tapos na sa pag-charge. Tandaan, ang maliit na tipid sa bahay, malaking tulong ito sa kabuuang konsumo ng kuryente at gasolina. Maging matalinong consumer sa kuryente, Star Nation.
4: Dapat laging handa, Star Kaalaman.
5: Star Kaalaman.
4: Mula sa Star FM.
7: Star FM.
8: Hindi lamang musika ang inihahatid. Mga balita sa loob at labas ng bansa.
9: Tuloy parin para sa Department of National Defense o
8: ibibigay ng mga star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News Connect. Star FM News Connect.

0: Star Nation, sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating national news, House prosecutors humiling ng mas mabilis na pagmamarka ng ebidensya sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Samantala, PBBM bukas sa panukalang higpitan ang social media access ng mga bata.
0: Samantala, Star Nation, posibleng grupo nang nasa likod ng Tacloban shooting, iniimbestigahan ng Philippine National Police. CICL chats, hindi pa kumpirmado.
1: Samantala, sa ating international news, pag-ubos sa mga batang Palestino sa Gaza, target ng Israel, ayon po yan sa UN inquiry.
0: Samantala, Star Nation, sa ating sports news, sa ating FIFA World Cup, Lionel Messi nagtala ng kasaysayan sa FIFA World Cup.
2: Star FM News Connect.
0: Magandang umaga, Metro and Megastar Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon.
1: Star Nation, mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ.
0: Star Nation, ngayong araw ay Miyerkules, June 24, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Kami po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio.
1: At ako naman si Star DJ German at narito na ang mga detalye ng ating mga balita.
2: Star FM News Connect. Star FM National News.
0: Star Nation, humiling ang mga House prosecutors ng mas mabilis na proseso sa pagmamarka ng mga dokumentong ebidensya sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte upang masunod ang nakatakdang pag-ilitis sa July 6. Ang kina House Impeachment Lead Prosecutor Attorney Jervel Jinky Luistro at House Prosecutor Joel Chua, napakarami na mga dokumentong kaugnay sa issue ng confidential funds. Tinatayang nasa 1,900 dokumento mula sa Department of Education at mayigit 2,000 naman mula sa Office of the Vice President ang kailangang markahan. Sinabi ni Luistro na apat na grupo ang kasalukuyan ng katrabaho sa pagmarka ng mga ebidensya. Ngunit may pangamba pa rin kung matatapos ito sa itinakdang oras. Dahil dito, pinag-aaralan ng prosecution panel ang pagdaragdag ng mga grupo at paggamit ng sa Biyernes at Sabado para sa proseso kung papayagan ng Senado. Bukod sa pagmamarka ng ebidensya, tinatalakay rin ng prosecution panel ang iba pang usaping may kaugnayan sa paghahanda para sa impeachment trial. Samantala, kumpiyansa naman ang panel na pagbibigyan sila sa kanilang kahilingan. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, na positibo sila sa mapagbibigyan ng kanilang request na extension ng 4 hanggang sa Sabado at ang pagdaragdag ng teams na siyang nagmamarka ng mga ebidensya o evidence of documents. Kaugnayan, Star Nation, sa pre-trial impeachment, narito ang ilang bahagi ng payag ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Isa po sa Star Nation na impeachment prosecutor, legal spokesperson.
3: Well, generally, you know, yung bare denial or considered as a weak defense, no? But tignan ho natin, no, kung pagdating ho dito sa paglilitis, kung meron ho silang may lalabas na ebidensya, because so far, no, as you know, doon sa answer ho nila, ang depensa nila doon is more of technicalities and matters of procedure. But ayaw ko naman hong i-preempt ang magiging action nila, no, sa actual trial. So hintayin ho natin ang gagawin nila dito.
2: Star FM News Connect.
1: Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga or bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panukalang batas na maghihigpit sa paggamit ng social media ng mga minor de edad upang maprotektahan sila laban sa mga panganib tulad ng cyberbullying at mga issue sa kalusugang pangkaisipan. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung nakikita ng administrasyon ang pangangailangang repasuhin ang access ng mga bata sa social media, katulad ng mahigpit na pagpapatupad ng ilang bansa gaya ng Australia, France at United Kingdom. Ayon kay Castro, na pag-usapan na rin sa pamahalaan ang epekto ng labis na paggamit ng ilang online applications sa mga kabataan, partikular ang pagkahumaling sa mararahas na online games. Dagdag pa niya, magandang mungkahi ang pagkakaroon ng batas na magtatakda ng mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media at iba pang online platforms ng mga bata. Umaasa rin ang opisyal na agad makakagawa ng kaukulang batas ang Kongreso upang matugunan ang nasabing isyu at mapangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan sa digital na panahon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni USEC Claire Castro, Palace Press Officer, PCO.
4: Na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na ma-ban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkahi yan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Sa tingin po natin, kahit hindi na po kausapin ng mga mababatas dahil sa nangyari pong ito, ay mabilisan din sila magbabalangkas ng batas para po maisakatuparan ito.
2: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, sinusuri na ng Philippine National Police ang posibilidad na may grupong naka-impluwensya o nag-joke sa mga sospek na sangkot sa pamarili sa Tacloban City. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rayco, kabilang sa kasalukuyang investigasyon, ang mga impormasyong may kaugnayan sa mga grupong maaaring kinabibilangan ng isa sa dalawang sospek. Sinabi ni Ko, may nakita umanong mga paunang indikasyon na posibleng may ibang grupo na nagtulak sa sospek upang gawin ang naturang krimen. Gayunman, sinabi ng PNP na patuloy pa ang pagsusuri ng mga ebidensya at maglalabas lamang sila ng kumpletong detalye kapag natapos na ang investigasyon. Hindi naman nagbigay ng time frame ang pambansang pulisya kung kailan matatapos ang investigasyon. Samantala, hindi pa nakukumpirma ng Philippine National Police ang pagiging tunay ng mga screenshot na umano'y pag-uusap ng mga child in conflict with the law na kumakalat sa social media ngayon. Ay kay Colonel Ko, patuloy pang bineverifika ng mga otoridad ang natura mga mensahe kaya hindi pa sila makapagbibigay ng komento sa nilalaman nito. Batay sa initial na investigasyon, sinabi ng PNP na ang suspect na si Alias Nash ay may malaking impluwensya sa mga marahas ng online content. Sinusuri rin ng pulisya ang iba pang grupo o online communities na maaaring naka-impluwensya sa kanya. Kasalukuyan, iniimbestigahan din ng PNP ang posibleng kaalagaan ng KMFDM t-shirt na suot ng isa sa mga suspek matapos itong may ugnay sa ilang insidente na pamaril sa Estados Unidos. Ayon sa PNP, may mga indikasyong maaaring may ibang grupo na nag-joke o nagtulak sa suspek. Ngunit maglalabas naman sila ng kompleto detalye matapos ng masusing investigasyon. Kaunin niyan, Star Nation, narito ang ilang bahagi ng payag ni Police Colonel Allen Rayco, ang Public Information Officer ng Philippine National Police.
5: Doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-o-joke sa kanya para gawin po ito.
2: Star FM News Connect. Star FM International News.
1: Star Nation, naglabas ng report ang isang independent United Nations investigation na nagsasabing may malawak umanong paglabag sa karapatang pantao laban sa mga batang Palestino sa Gaza at West Bank, kabilang ang mga posibleng paglabag na maaaring maituring na crimes against humanity, war crimes at genocide. Ayon sa UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, kabilang ang East Jerusalem at Israel na kanilang sinusuri mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas noong October 7, 2023. Batay sa kanilang datos, tinatayang humigit kumulang 30% ng mga nasawi sa Gaza ay mga bata. Aabot din umano sa mahigit 20,000 na bata ang nasawi mula October 2023 hanggang October 2025. Ayon kay Commission Chair Srinivasan Muralidhar, may mga ebidensyang nagpapakita umano na sadyang tinatarget at pinapatay ng Israel Security Forces ang mga batang Palestino at posibleng indikasyon ito ng intensyong ubusin ang populasyon sa Gaza. Ipinunto rin sa ulat ang patuloy na paggamit ng malalakas na explosive weapons sa mga lugar na may mga sibilyan na nagdudulot ng mataas na bilang ng mga batang nasasawi. Dagdag pa ng komisyon, mas mataas ang porsyento ng mga batang nasawi sa kasalukuyang digmaan kumpara sa mga nakaraang laban o labanan sa Gaza noong 2008 to 2009 at 2014 kung saan nasa humigit kumulang 20% or 24% ang mga bata sa kabuuang bilang ang sumakabilang buhay. Bukod sa mga nasawi, Star Nation, binigyang diin din sa report ang matinding epektibo or epekto ng digmaan sa kalusugan, nutrisyon at mental health ng mga bata dahil sa displacement, kakulangan sa pagkain at gamot at pinsala sa mga posibilidad or pasilidad medikal. Sa West Bank at East Jerusalem, inuulat din ang pagtaas ng karahasan umano ng mga Israel settlers laban sa mga batang Palestino, kabilang ang mga kaso ng torture at malupit na pagtrato sa mga detainee. Mariin namang itinanggi ng Israel ang mga paratang at tinawag itong defamatory at libelous. Ayon sa kanila, ginagawa umano nila ang lahat upang maiwasan ang pinsala sa mga sibilyan at iginiit na hindi inaasa or isinasaalang-alang ng report ang mga aksyon ng Hamas. Sinabi rin ng Israel na ang kanilang operasyon ay bahagi ng pagtugon sa tinatawag nilang constant terrorist threat sa rehiyon.
2: Star FM News Connect. Star FM Sports News. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Samantala, Star Nation, sa ating FIFA World Cup 2026, nagtala ng kasaysayan ng FIFA si football star Lionel Messi. Ang 39-year-old na si Messi kasi ang tinuguriang high scorer sa kasaysayan ng World Cup. Nagawa ng Argentinian football star ang record sa panalo nila na 2-0 laban sa Austria sa 2026 FIFA World Cup. Mauguritang noong 2016 nang inanunsyo ni Messi ang kanyang pagretiro matapos sa pagkatalo nila sa Chile sa Copa America Final kung saan hindi na ipasok nito ang penalty kick. Matapos ang halos 10 taon o 2 araw bago ang kanyang 39 na kaarawan, ay muling naglaro ito sa reigning champion team na Argentina at naging all-time leading scorer na mayroong 18th goal. Ito na ang pang-anim na World Cup appearance ni Messi.
2: At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information.
6: Basta Radio! Bombo!
2: Star FM News Connect!
0: At Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM News Connect!
1: Mga trending at komprehensibong balitang kinalap ng inyong mga Star FM DJ.
0: Mula rito sa impila ng Star FM Manila, kami ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Antonio.
1: At ako naman si Star DJ German. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila.
0: At Star Nation, para rin po sa iba pa mga detalyado mga balita sa loob at labas ng bansa, pumunta lamang at bumisita sa ating website, www.bomboradio.com.
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 33 star minutes. Makalipas ang alas 10 ng umaga, ibig sabihin, 10:33 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time.
0: At Star Nation, baligtugtugan tayo dito lamang po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
1: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo! Share mo!
2: Star FM News Connect! 102.7

0: Antonio Lambada.
1: German Bolero.
2: Want to go home without you. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM.
1: It's all for you. Like mo, share mo. Star Nation, oras na buka buluan ng Pilipinas. 8 star minuto na lang bago sumapit ang alas 11 ng umaga, 10:52 in the morning.
2: Ayan, ano yung wag na lang tao, no? Meron ka bang isang bagay na parang hindi mo kayang umuwi kapag hindi mo, limbawa, dala or hindi mo nararanasan, ganyan?
1: Yung bagay na...
2: Oo, meron bang ganun? Kasi meron yung hindi mo kayang umalis nang wala kang dalang, halimbawa, cellphone.
1: Exactly.
2: Eh, yung pauwi naman, kasi kailangan natin i-relate to kay Maroon 5 na yan. Kasalanan pala nila.
1: Sa mga taong ano na, sa mga taong kasal na, kailangan di ka uuwi ng bahay kapag hindi mo dala ang iyong singsing.
2: True, no? Ay, di ba? I mean, may ano ba doon? So, for sure, nakasukbit talaga sa'yo. Okay. Diba?
1: Saka ito rin yan yung ano, huwag mo rin kakalimutang dalhin
2: ang
1: singsing. Kasi magugulat ka na lang, i-chat ka lang yung asawa, ah, hindi ka kasal ngayon, no?
2: Ay!
1: Tatanong ka, bakit? Yung singsing mo nandito.
2: Ay! Sa labas ka muna.
1: Oo.
2: Hindi ka makapasok.
1: Ikaw ba, Star DJ German, ano yung bagay na hindi mo kayang iwan sa bahay na kailangan mong dalhin at kung ano yung kailangan mong, kumbaga, hindi ka makakauwi.
2: Alam mo, kahit hindi mo na ituloy yung tanong, may sagot na ako.
1: Ano?
2: Payong.
1: Payong nga.
2: Payong lang talaga kasi kahit umulan, umaraw, matinding araw, or malakas na ulan, payong is the key.
1: Uy, diba? Tama naman.
2: As in, ano, kaya nga din ako nagbabag para sa payong. Kung hindi dahil sa payong, wala ho akong bag.
1: Ay, meron pa ako isa.
2: Ano?
1: Na kailangan ko dalhin at ganun din pag-uwi ko, ang mahabang pasensya.
2: Ay, perfect! Yun naman, intangible. Totoo naman sa lahat. At kailangan, ano, ngiti.
1: Yan.
2: Yan. Actually, ngiti, no?
1: Oh, yan yung pinaka talaga.
2: Naiirita ka na lang. Naiirita ka na. Ngitian mo na lang. Para sa sarili mo, no? Kasi kesa naman na kumulubot yung mukha. Ganyan po, bangit kasi.
1: Parang madalas ko nakikita sa iyo yun. Ay, gigil na gigil ka, pero nakangiti ka pa rin.
2: Parang ikaw yun. Parang ikaw yun na DJ Antonio Lambada.
1: Ay, diba? Nako. Lalo na ngayon, ano, Star DJ German, ha? Talagang yung haba ng pasensya natin, matetest ngayon dahil nga kaliwat kanan ng pagulan.
2: Yun! Ito nga, nako. Thank God, nako. DJ Antonio Lambada, parang gusto ko na lang mag-alay. Siyempre, takbo-takbo, ganyan, diba? O, hindi tayo, ano.
1: Kahapon, I mean, ba yan?
2: Ngayon.
1: Ay, ngayon.
2: Diba? Tapos lahat talaga, sabi ko, please, lahat na ng miracle iparanas mo sa akin. hindi ako lumagpas sa, yung sa lake, ganyan-ganyan. Tapos, yung isa sa magandang bagay, hindi ako naabutan ng ulan.
1: Ayun naman, pinakamaganda.
2: Kasi pagdating ko talaga dito, doon, tsaka umulan, na parang naisip ko, ano bang nagawa kong mapasaway ako eh. Bakit po ako binibigyan? Charot lang.
1: Sabi ng langit, no? Sige, lakad ka pa.
2: Konti na lang. Diba? I mean, may mga pagkakataon na parang we don't feel, hindi natin nararamdam. Parang feeling natin hindi natin deserve yung mga ganong kagandahan sa buhay. Pero binigay tayo. Ito, pag umuuwi, DJ Antonio Lambada, parang sabi mo, wait lang, huwag mo na umulan. At saktong-sakto pag uwi mo tsaka umulan. Naranasan mo ba yun?
1: Oo.
2: Akala ko hindi ka mahal. Hindi ka mahal ni God.
1: Yun yung tinatawag na grace, di ba?
2: Kaya, mahal ka rin pala. Kala ko ako lang. Charot lang.
1: Uy, napaka-bless mo ngayon, ha?
2: Kasi
1: hindi ka na half day.
2: Ay, naku, di ko nga sinabi mo naman. Hindi, di ba, yung parang ano, parang pasaway. Ako, personally, pasaway naman ako, ganyan. Tapos, parang I don't deserve yung mga ganong ano,
1: di ba?
2: Blessings. Pero baka pera din po. Charot.
1: Pero alam mo, may mga ganun din pagkakataon, ha? Lalo sa mga Star Nation natin, na yung parang may times ka na walang-wala ka na. Tapos bigla-biglang isang pitik lang, magkakaroon ka.
2: Totoo, agad, no? Diba? Lalo na, eto alam ko si DJ Antonio Lambada, nakaranas nito, mag 1, 2, 3. Naranasan mo?
3: Nung nag-aaral tayo.
2: Diba? Na parang minsan may pagkakataon na, hala, nakasakay ka na, pero wala ka palang pera. Diba? Tapos, pero pag kalkal mo sa bag mo, may mga nakakalat.
3: Exactly.
2: Diba? Ito pa, naranasan ko, DJ Antonio Lambada. Parang feeling ko talaga, I don't deserve it, the blessings. Kasi pasaway ako, yung saktong-sakto yung barya. Mm-hmm. Promise, sa pamasahe ko sa tricycle, saktong-sakto siya.

0: Wala na, pero nagkalkal ako pagbilang ko sakto siya.
1: Uy.
0: Tapos meron pa akong pamasahe pa uwi din. Mm-hmm. Diba, tapos nakuha ko yung phone ko at alam mo yung mga ganong blessings.
1: Galing, no?
0: I don't deserve.
1: Saka di lang naman cellphone yung misa naiiwan mo, Tumblr mo.
0: Ay, na. Nawala na ngayon.
1: Nawala na ngayon.
0: Nasaan na kaya siya?
1: Uy, sa mga Star Nation natin, mga nag-go 1, 2, 3 dyan.
0: Ah.
1: Oh, well, syempre, di naman natin maiiwasan. Pero mas magandang umamin ka na lang.
0: True.
1: Oh, pero sa akin kasi, ang ginagawa
0: umamin ka na, mag-go 1, 2, 3 po ako.
1: Hindi, ang ginawa ko noon, Star DJ German, di ako umamin. Pero, nung pagka-graduate ko noon, parang lagi ko naman nakikita yung mga driver.
0: Ah.
1: So, dinadagdagan ko na lang. Tapos sabi ko, keep the change na po.
0: Yeah.
1: Di ba?
0: Kuya. Ganun. Tinapik yung shoulders, yung balikat, kuya. Maraming salamat.
1: Pero di ako maamin. Wag na wag kang aamin.
0: Uy, ako hindi ko naman alam kung nakapag 1, 2, 3 na ako. Pero hindi ko naman ililigtas sarili ko. So, I'll say yes.
1: Mm-hmm.
0: Yan.
1: Pero may pagkakataon na, pag nakatulog ka,
0: o kaya bangag ka nun. Bangag ka nung araw na yon. Tapos nakababa ka na lang talaga. Hindi ka nagbabayan. Di ba? I mean, yung mga ganun pagkakataon.
1: Tapos habang nakababa ka, no, nakatingin sa malayo yung driver sa'yo.
0: Oo, no, parang,
1: sa side mirror, ay sa back mirror, parang, side mirror.
0: Parang hindi nagbayad. Ikaw, ligtas ka kasi wala, hindi ka naman, ano, hindi ka nakukonsensya.
1: Oo, hindi naman.
0: Hindi mo alam.
1: Meron. Oh, di ko alam. Pero may pagkakataon din. O bago, baka feeling ko mga overtime na tayo. Meron din last time.
0: Naman.
1: May one time naman, nagbayad ako.
0: Mm.
1: Ako yung una nagbayad sa UV Express.
0: Okay.
1: O pagdating naman doon sa LRT Santolan, ako pa yung sinabihan na hindi nagbayad.
0: Ay!
2: Oo, diba?
0: O dahil dyan, hanggang dito na lamang po. Overtime na pala. Dito na lamang po ang ating programang It's All For You in the Morning. Ako po inyong nakasama, Star DJ German Bolero. At
1: syempre ba, kasama niyo pa po ang alas 12 katangalian sa ating susunod na programa, Star Hits Express. Kasama kapiling ang inyong happy man everyday at yung kaparta sa tawanan. At
0: syempre, to formally close the program, we'll be giving you a song from Adele. It's called The Rolling in the Deep. Dito lang po yan.
1: Sa The Music and Entertainment, the 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo, share mo.

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Star FM.
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: Antonio Lampada. Tumata guntung na sa buong Metro Manila.
1: The one and only Antonio Lampada. 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like
1: Star Asian oras natin, subukan buluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time at 30 star minuto na makalipas ang alas 11 na umaga, 11:30 in the morning. Welcome po Star Asian sa ating programa Star Hits Express on a very beautiful day. Ngayon tanghalian ng Miyerkules, June 24, 2026. Hello po sa lahat ng Star Nation natin na kumakain na kanilang lunchtime. Eat well and enjoy. And kes, sarap-sarap. At sa mga Star Nation natin na naghihingi pa ng barya sa kanilang katrabaho para makalunch ngayon. Di ba? Tapos ang reply ng iyong katrabaho, pasensya na, wala akong barya. Pero meron kang baon na pang reply. Okay lang yan. May e-wallet naman. Iba din, ha? Nako, parang nag-update ang buhay ng hindi ka nasabihan, ha? Yung tipong akala mo makakalusot ka na doon sa umuutang sa'yo, no? Yung pala may pa-e-wallet na. Noon ang problema, kung may dala kang barya. Ngayon ang tanong, kung meron kang data at QR scanner. Pero sa kabila ng Star Nation sa mga ganitong sitwasyon, no, magandang paalala ito na ang teknolohiya ay umaabot na po sa halos lahat ng bahagi ng araw-araw ng buhay natin. Gayunman, syempre mahalaga pa rin ang maging maingat tayo, mapanuri at the same time maging magbigay lamang, diba, kung kaya at bukal sa iyong loob. Hindi masama ang tumulong Star Nation, ha? Pero mas maganda kung may kasamang karunungan ang kabutihan. Dahil sa panahon ngayon, hindi lang pera ang digital, ha? Pati ang mga palusot natin. Kaya diba ang ginagawa rin pagka may mga umuutang sa atin? Tinitinan natin kung legit nga na yung tao na yun yung kakilala natin. Ang ginagawa, pinapa-selfie. O di naman kaya, bini-video call. Diba? Gusto mo yung call? Bini-video call, diba, Star Nation? Para sigurado, kung ikaw nga yung umuutang. Hay nako. Talaga naman, no? Yung kung ano, gaano kabilis ang pag-usbong ng teknolohiya. Ganon din, eh. Marami rin nananamantala pagdating dyan sa technology. Pero ano po sa lahat mga Star Nation natin na kumakain na ng ngayong pananghalian. Habang iba naman ay nagluluto pa lang. At nagmamadali para umabot sa lunchtime. Hello po sa mga Star Nation natin. O sino dito yung nakakailang ulit gumamit ng mantikang pinaglutuan na? Diba? Yung paulit-ulit na. Kasi daw sayang, meron pa daw ano, may lasa pa daw. May lasa! paulit-ulit Star Nation, ha, na paggamit ng mantika. Ako po, parang ano lang yan. Parang relationship na hindi na healthy. O, yung tipong paulit-ulit gumagawa ng kasalanan. O, hindi na healthy relationship yan. Ha? Ganun din sa pagpaulit-ulit po na paggamit ng mantika. Sa una, okay pa. Pero habang pinapainit ulit, nag-iiba na ang lasa, amoy at epekto nito. Kaya kapag ang mantika ay laging pinapainit, Star Nation, nagiging baksak ang tinatawag nating quality nito at pwede nang makabuo ng mga sangkap na hindi na maganda para sa ating katawan. Sa Science, Star Nation, ang repeated heating ng oil ay nagdudulot pala ng oxidation at pagbuo ng harmful compounds na maaaring makaapekto sa ating puso at kolesterol. Parang nakakatakot, ha? Kaya kapag ang mantika, Star Nation, ay may team na malapot at may baho o madaling umusok, eh parang senyas na rin po ito na break na tayo time para palitan ka. Ang pagtipid po, Star Nation, ay maganda, given na po yan, pero hindi po dapat sa paraang ikakasira ng ating kalusugan. Right? Dahil mas mura ang bagong mantika kaysa sa hospital bill. At ang tunay na tipid ay ang pag-iingat sa sariling katawan at sa ating pamilya. Kaya shout out na rin sa mga ano natin ha, sa mga nagtitinda po na inuulit-ulit po yung mantika. O na kapag itim na ang ginagamit na mantika, eh i-let go na po natin yan ha. Parang awa nyo na. Siyempre, di ba, ang gusto natin, yung mga customer natin, ay gusto natin, siyempre, ang makapagbenta ng maayos at makakuha ng maraming customer. Kaya mas magandang ingatan din po natin yung kalusugan ng ating mga customer. Alright? Sa mga vendor po natin dyan naman na gumagamit po ng mantika, iwasan po natin ang paulit-ulit, lalo na kapag maitim na yung mantika. Para rin po yan sa kalusugan ng ating mga suki. Pasok mga suki! Presyong kaibigan! Anyway, sa nation, oras po natin sa Bukang Buluan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas ng alas 11 umaga, 11:35 in the morning. Dire-diretso pa rin po ating matugtugan sa ating programang Star Hits Express. Dito pa rin sa inyong impilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
0: 102.7

0: 102.7
1: Star FM. Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
0: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Lambo!
1: Star Nation, oras po natin sa Buka Bluwara, Pilipinas. 6 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian. 11:54 in the morning. At Star Nation, away na engine nyo po ating matugtugan. Ha? At syempre, check out po na pansamantalaan yung Happy Man Every Day at yung partner sa tawanan, ang DJ na Heart of Sa Hagwal Pa at Yummy Pa. Rawr! Muna tayo magkardigan bukas ulit ha. Alas 4 madaling araw hanggang alas 12 ng katanghalian sa ating mga back-to-back morning program. Yan, Pinoy Morning na, gising na, Morning Star Sweep. It's all for you in the morning at Star Hits Express. At po na bita, Star Nation, pagpatak po ng alas 12 na katanghalian, aba, huwag kayong magpapauli. Manatila na nakatutok, Star Nation, para kompleto serkado sa ating lunchtime. Ihatid po sa ating mga nagbabagang balita sa loob at labas na bansa, ang Bombo Network News, Noontime Edition. Live sa Bobo News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo bumisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya, Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
1: Huwag kalimutan i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At pala din ang nakatutok dito pa rin po sa inyong impilan. Nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Here's Shawn Mendes and Camila Cabello para sa Witing Senorita. Happy lunchtime, Star Nation! Bye-bye!

0: Digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines.
1: Bombo Radyo Philippines.
0: Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information.
2: Basta Radyo Bombo.
3: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Araw po ngayon ng Miyerkules, 24 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, former Representative Mike Defensor sa sasampahan na ng reklamong qualified human trafficking.
4: Ang National Bureau of Investigation naman pumasok na rin sa investigasyon sa high school shooting na nangyari dyan po sa May Tacloban City.
3: At itong si Attorney Nicholas Kaufman ay ginit na walang nilabag sa ethical obligation sa International Criminal Court matapos masermonan ng naturang tribunal.
4: Update naman sa ulat panahon ng bagyong Francisco at monsoon rains, nagbabanta sa 13 rehiyon ngayong araw.
3: At sa ating FIFA World Cup update, football legend Cristiano Ronaldo gumawa ng kasaysayan 5-0 victory ng Portugal laban sa Uzbekistan. Laban mabigating team na England at Ghana, nauwi naman sa draw at yan ay kaugnay pa rin ang nagpapatuloy na FIFA World Cup 2026.
4: Sa international news naman, si U.S. President Donald Trump sinabing pumayag ang Iran sa nuclear inspection ng infinite o walang katapusan. Subalit ang Iran itinangging nagkaroon ng ganitong konsesyon.
3: At sa atin pong mga update, abangan mamaya at live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inanunsyo ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na kanila nang sasampahan ang reklamo. Ito si former Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor. Ayon kay Director Matibag, reklamong qualified human trafficking ang kanilang ihahain laban sa dating mambabatas. Kaugnay ito ng reklamo sa nakaraang operasyon ng National Bureau of Investigation kung saan kanilang sinalakay ang isang KTB bar at hotel sa lungsod ng Pasig na pagmamay-ari ng Pamilya Defensor. Dito nasagip ng National Bureau of Investigation ang 54 na kababaihan mula sa umano'y operasyon ng sex trafficking sa naturang establishmento. Magugunit ang una nang nakasuhan ang asawa ni former Representative Defensor na si Julie Rose kasama pati na ang kanilang anak at iba pang mga individual. Kaugnay pa rin mga kabombo ng malalaking balita ngayong araw na ito. Iginit ng Council for the Welfare of Children na hindi solusyon ang pagpapababa sa criminal age responsibility sa gitnayan ng muling pag-init ng panawagan para naman sa mas mahigpit na pananagutan kasunod ng pamamarila sa San Jose National High School sa bahagi ng Tacloban City. Sa naging panayam ng Bombo Radio Philippines kay Executive Director Angelo Tapales, hindi dapat napadalos-dalos umano ang pagpapababa sa criminal age responsibility dahil lamang sa isang insidente kahit pa malaki ang naging epekto nito sa publiko. Kasunod yan ng school shooting doon sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 mag-aaral at ikinasugat ng 20 iba pa kung saan sangkot umano ang 2 minor de edad. At bati nga sa datos ng konseho, umaabot sa 4,300 mahigit na mga batang nasa sangkot sa krimen mula nitong 2024. Kabilang na sa bilang ho na ito ay mas marami ang nasa edad

0: 16 pataas na may 3,000 mahigit na kaso. Habang nasa mahigit 1,000 naman ang mula sa stage group na below 15 years old. Anya kay Tapales, ipinakikita ng naturang datos na hindi ang mas batang edad ang pangunahing sangkot sa mga krimen, kaya hindi dapat nagawing batayan ang edad lamang sa pagresolba sa problema. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Executive Director Angelo Tapales ng Council for Welfare of Children.
1: Ang gusto lang naming iparating siguro is kumalma rin tayo at huwag namang sisihin lahat ng bata na nakakagawa at one point ng krimen. Ano? Kasi batay din po sa pag-aaral ng Juvenile Justice Welfare Council, hindi naman talaga yung mga below 15 na exempt dun sa batas natin sa criminal prosecution ang majority po ng talagang nakaka-commit na mga krimen. Ano? Batay po sa datos ng Juvenile Justice Welfare Council, majority po ng children in conflict with the law po natin ay yung mga 16 pataas po na mga bata, ano, at hindi po yung mga below 15 na ini-exempt po ng ating batas sa criminal prosecution. So yan po ang gusto namin iparating, na while of course we want the strict implementation of the Juvenile Justice Welfare Act, hindi naman po siguro dapat madaliin or biglang magdesisyon na lang na ibaba yung tinatawag na minimum age of criminal responsibility.
0: Bagian ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Executive Director Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children. Binigyang din din ng naturang grupo na hindi dapat na agad husgahan ang o kaya ay kundinahin ang mga minor de edad na nasa sangkot sa krimen, dahil marami sa kanila ang nangangailangan ng intervention, rehabilitation at suporta. Paliwanag pa ng ahensya, iba't ibang salik ang nagtutulak sa mga bata na gumawa ng krimen, tulad na lamang ng kahirapan, kapabayaan ng magulang, exposure sa mga karahasan, kakulangan sa edukasyon at kabuhayan, pati na ang impluensya ng kanilang kapaligiran. Ayon pa sa naturang tanggapan, hindi masusolusyunan ng pagbaba ng criminal liability age sa 10 taong gulang ang ugat ng juvenile delinquency. Sa halip ay mas mahalaga na palakasin ang rehabilitasyon at intervention sa mga programa na ito sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. At kaugnay niyan, narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Executive Director Angelo Tapales.
1: Problema po kasi ng paggawa ng krimen ng mga bata, hindi po dahil masasama ang bata, hindi po ako naniniwala na pinapanganak ang bata na masama. Ano? Actually, sa pag-aaral po ng Juvenile Justice Welfare Council, may 2022 na pag-aaral sila, sinasabi po dito na yung causes po ng paggawa ng krimen ng bata ay number one, kahirapan, pagpapabaya ng magulang, pag-drop out sa eskwelahan, saka yung lack of family support po. So ngayon po, kung tayo ay ikukundina natin basta-basta ang mga bata dahil lang sila ay nakagawa ng krimen, hindi po natin tinitingnan yung kabuuan ng larawan, ano, na sumasalamin sa kalunos-lunos na pinagdaanan muna nila bago natulak doon sa kriminalidad po, no?
0: Bagi pa yan ang mga karagdagang pahayag ni Executive Director Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children. Sa ilalim ng umiiral na batas, ang mga batang 15 taong gulang ay exempted doon sa criminal liability, ngunit sasailalim pa rin sa community-based intervention sa pangangasiwa ng Social Welfare Office. Matatandaan na nabigyan ng suporta nitong sina Senator Robin Hood Robin Padilla ang Philippine National Police sa panukalang ibaba ang criminal age of responsibility upang matiyak umano ang pagkakaloob ng hustisya para sa mga biktima ng karahasan anumang edad ang nasasangkot. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa diskusyon tungkol sa panukala, ngunit mas pinapabura ng administrasyon ang community intervention at rehabilitasyon kaysa naman sa agarang pagpapakulong ng mga batang lumalabag sa batas. Sa kabila ng lumalakas na panawagan para naman sa mas mahigpit na pananagutan, naninindigan ang naturang tanggapan na mas epektibong tugunan dapat ang ugat ng problema kaysa naman ibaba ang edad ng criminal liability.
2: Samantala, pumasok na rin ang National Bureau of Investigation o NBI sa investigasyon sa nangyaring pamamaril sa may San Jose National High School sa Tacloban City. Bagamat hindi pa naglalabas ng karagdagang detalye ang naturang opisina, kinumpirma naman ni Director Melvin Matibag na nagsasagawa na rin ng investigasyon ang mga agent nito sa pakikipagtulungan na rin sa ibang law enforcement agencies. Kasunod ng naganap na pamamaril, kumikilos na anya ang NBI at sinisiyasat na rin ang pamamaril ang lawak ng epekto nito at ang kabuang nagtulak o naging mitsa ng naturang insidente. Unang naganap ang naturang pamamaril noong Hunyo 22 ng taong kasalukuyan kung saan dalawang estudyante na parehong minor de edad ang namaril sa loob ng silid-aralan ng nabanggit na high school. Nag-iwan ito ng tatlong estudyanteng nasawi habang 22 naman ang nasugatan. Bago ang pagpasok ng NBI, ipinag-utos na rin ng Philippine National Police ang malawakang investigasyon, lalo at isa sa mga na-recover na baril ay pagmamay-ari umano ng isang babaeng pulis na tiyahin ng isa sa mga minor de edad ni estudyanteng suspect.
0: Sa mga karagdagang balita, na diskubre ng mga investigador na nakapagpaputok ng hindi bababa sa 33 bala ang 14-anyos na suspect na si alias Nash. Doon ho ito sa naganap na pamamaril sa isang paaralan dyan sa Tacloban City na kumitil ng 3 estudyante at ikinasugat ng mahigit 20 iba pa. Nagawa pa umano ng suspect na mag-reload ng kanyang baril habang isinasagawa ang krimen. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Colonel Allen Rayco, na-recover ng scene of the crime operatives ang kabuang 34 na basyo ng bala mula sa pinangyarihan ng naturang krimen. Sa bilang na ito, 21 nagamit na cartridge cases, samantalang meron namang live cartridge ang available din at nakita dun sa naturang crime scene. Ayon pa sa opisyal, posibleng mahigit isang pagkakataon ang nagpalit ng magazine ang naturang minor de edad na pinaghihinalaan. Gayunman, 2 magazine lamang ang na-recover ng mga otoridad. Ang isa rito ay wala ng laman at nakuha po sa loob ng premises ng paaralan, habang ang isa naman ay nakasaksak pa sa mismong baril ng ito ay ma-recover. Nakumpirma mga kabombo ng mga otoridad na ito nga ay konektado doon sa sinasabing pulis na may-ari at nakumpiska mula sa alias Nash na batang yan ang isang 9mm Glock at yung pistola. May kapabilidad ito na magkarga ng 17 bala at batay nga sa salaysay ng mga eksperto, ang nasabing armas ay nakarehistro sa tiyahin ng naturang pinaghihinalaan na isang abogadong pulis pamantin na nakadestino sa Police Regional Office 8 o dyan sa Eastern Visayas. Samantala, ang isa pang suspect na si alias Rod, 15 anyos, ay isang pagkakataon lamang nakapagpaputok bago siya naunahan at napigilan ng motoridad bandang alas 9:30 ng umaga nitong Lunes. Nangyari ang pag-aresto 10 minuto matapos ang pagkarinig doon sa unang mga putok sa San Jose National High School at na-recover mula kay alias Rod ang isang 38 caliber revolver na may karga na 5 live bullets. At ang naturang baril ay nakarehistro naman sa isang security agency na nakabase sa Cebu City kung saan dating nagtatrabaho ang kanyang lolo. Sa kasalukuyan mga kabombo, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga at inaalam ng mga otoridad kung paano nagawang maipasok ng 2 mag-aaral ang naturang mga armas sa loob ng eskwelahan. Nilinaw din ng tagapagsalita ng Philippine National Police na nananatili pang hindi kumpirmado ang anggulo ng bullying bilang motibo sa naturang krimen dahil ito ay nakabatay pa lamang sa sariling salaysay ng mga suspect.
2: Samantala, sa kaugnay pang balita, ang anggulo ng extremism sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City, sisilipin niya ng Department of Justice. Ang kagawaran, iginiit na hindi lamang basta kaso ng bullying ang naturang pangyayari. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Grant Hilario.
3: Bombo Dennis, Bombo Ever, inihayag ng Department of Justice na kanilang sinisilip ang iba pang posibleng anggulo sa likod ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City nitong ika-22 ng Hulyo. Sa panayam, ibinahagi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na tinitingnan nila ngayon ang violent extremism na maaaring nagtulak para mangyari ang pamamaril. Naniniwala kasi ang kagawaran na hindi lamang ito basta simpleng kaso o insidente ng bullying, kung kaya't sinisilip ng ahensya maging ang iba pang mga anggulo. higit ng tagapagsalita na maaaring magturo ito sa mas malawak na dahilan o pattern katulad ng naunang napanggit na nihilistic violent extremism. Kaugnay niyan, ating parangigan, ang tagapagsalita ng Department of Justice na si spokesperson Polo Martinez.
4: Okay, and we'd also just like to highlight that the DOJ is also looking into the possibility that this was not a simple bullying incident, di ba? So it may also point to a larger trend or pattern of extremism, right? So I think to downplay the discourse to just a simple bullying incident would be to downplay the whole issue entirely. Okay, so these are all possibilities we're looking into. If it's a form of extremism, if it's a specifically NVE, nihilistic violent extremism. So those are all the nuances of this issue that the DOJ is looking into.
3: Paliwanag pa ng tagapagsalita na layo ng kaguran na hindi may pagsawalang bahala ang insidente at matuon ang atensyon na ito ikonsidera bilang isang kaso lamang ng bullying. Maaari raw kasing maraming pang ibang nangyari sapagkat ayon kay Justice Spokesperson Martinez na posibleng naka-apekto rito ang napapanood online ng mga bata. At kaya may nais ng Department of Justice na masuri maigi ang mga angulo sa likod ng naturang pangyayari. Muli, si Attorney Paul Martinez ang spokesperson ng Department of Justice.
4: So NVE, now again, it's just to highlight the fact that we don't want to seclude this or downplay it to a simple bullying incident. Okay, kasi po pwedeng maraming nangyari, di ba? Children are very impressionable, right? What they see online, they could be easily radicalized by, right? An example perhaps may be the Columbine shooting in the States, di ba? You could be radicalized by that. So you want to look after the welfare of children, see what the best interest may be of these children. So kailangan pati yung mga ganong patterns of behavior, tingnan natin, di ba? Hindi lang po pwedeng basta itabi lang natin as nagkapikunan siguro, nag-away, right in school.
1: Thank you.
3: Sa nagrap na pamamarila, tatlo estudyante na suwi habang dalawang po naman ang naitalang sugatana. Bagamat ang mga suspect ay wala pa sa hustong gulang o minoridad pa lamang, binigyan din ng kaguran ng hindi sila automatikong lusot mula sa pananagutan ng batas. Samantala, Bombo Dennis, inanunsyo naman ng National Bureau of Investigation, director nito na si Director Attorney Melvin Matibag, na kanilang sasampahanan ng reklamo si former Anacalusugan Representative Mike Defensor. Ayon sa direktor, reklamong qualified human trafficking ang kanilang ihahain laban sa dating mamabatas. Kaugnay ang reklamo sa marang operasyon ng NBI o National Bureau of

0: news and information. Boss Radio Bombo!
1: Para sa atin, 17 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pagnip rin ang natura mga development and criminal complaints na isang panaraw doon sa minor de edad na suspek sa pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. May update ang Bombo Radio Tacloban.
2: Nagsampan ang reklamong otoridad laban sa 15 anyos na estudyante na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School.
3: Ayon kay PRO 8 Public Information Office Chief Police, Lieutenant Colonel Analeza Armeza, nakapag-file na sila ng criminal complaint laban sa CICL o Child in Conflict with the Law na above 15 years old sa prosecutor's office. Ang tinutukoy ni Armeza ay isa sa dalawang estudyante na dinakip ng mga otoridad matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City noong Hunyo 22. Tatlong estudyante ang namatay habang marami pang iba ang nasugatan.
4: We already have filed the criminal complaint against the CICL who is above 15 years old last night with the prosecutor's office. And as to the motive and others, kasi nasa jurisdiction na siya ng prosecution service, they will be the one to assess and evaluate na the complaint.
3: Samantala, kunisyo ng isang ina kung bakit hindi makakaso ng isang suspect na 14 anyos dahil wala pa daw itong criminal liability sa ilalim ng RA 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act 2006. At ito ay na-turn over na sa kustudiya ng CSWDO para sa ipalalim sa intervensyon. Sa tanong tungkol sa posibleng motibo sa pamamaril, sinabi ni Armeza na ang bullying ay isa sa mga anggulong tinitignan ng imbestigasyon. Ngunit idinagdag ang usapin ay nasa prosecutor's office na. Nasa stable na kondisyon.

0: naman ang mga biktima na nangyaring pamaril habang nakaburol na sa kanilang mga bahay ang tatlong estudyanteng namatay sa pangyayari kung saan humihingi ang pamilya nito ng hustisya at panagutin ang mga individual na sangkot sa pangyayari kahit na ito ay mga minor de edad maging ang mga may-ari ng baril.
1: Hindi pa ako naaawad yung sa isa. Pero yung nakakaawa siya kasi kung sa kaso po, sa kanya lahat, na siya lang nang nasa isulan, diba? Na tinulak-tulak ko na gawin ako ito kasi minor de edad tayo, hindi tayo makakasuhan. Na yung siya yung nag-i-hesitate pa na gawin yun kasi sabi nung kanya mali. Tapos siya lang yung nandun. Bakit siya na? Nasa nung isa? Unfair po talaga. Ang reaction talagang galit.
2: Mm-hmm.
1: Kasi 14, wala pa po daw talaga siyang negligence. Sa batas daw po yun. Hindi po mapapanagot ang bata. Ang mayroon lang.
3: At mula dito sa impila ng Bombo ng Tacloban, ito si Bombo Chayik Pagipo, Alexis Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Pasta Radio Bombo.
4: 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, nanindigan ng Juvenile Justice and Welfare Council na hindi sagot sa karahasan para sa mga batang itinutulak na pagbaba sa edad para mapatawan ng criminal liability. Ayon kay Executive Director Tricia Oco, hindi solusyon para sa karahasan ang itinutulak na pagpapababa sa edad para naman sa criminal liability dahil ang dapat na pagtuunan ngayon ng pansin ay ang root cause o yung pinagmulan ng naturang mga karahasan. Paglilinaw ni Attorney Oco, hindi ito nangangahulugan na nakalimutan na ang mga krimen na magagawa ng mga minor de edad at sa halip ay aaralin pa rin ang mga dahilan o kaya ay sitwasyon na nagtulak sa kanya upang gumawa ng karahasan na aksyon. Sa ganitong pamamaraan niya ay mapipigilan ang posible na mangyari ang karahasan o kaya ay krimen sa tulong na rin ng law enforcement agencies, local social welfare offices at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Samantala, binanggit din ni Attorney Oco ang anyay matagumpay na rehabilitasyon sa ilang mga bata na dating nasasangkot sa iba't ibang krimen. Binalikan ng abogado ang isang batch ng hanggang 400 ng mga bata na pinasakamay sa mga programa kagaya ng bahay pag-asa, mga rehabilitation facilities na pinatatakbo ng pamahalaan. Anya, hanggang 96% doon sa natura mga bata ang natukoy na nagtagumpay matapos naman ang rehabilitation efforts at patuloy ang epekto ng pagbibigay ng kasalukuyang juvenile program para naman sa mga bata. Ang 4% anya ay kinakailangan pa na isailalim sa mas mahabang rehabilitasyon at monitoring. Pa ni Attorney Oco, kinakailangan na maging aktibo ang mga pamilya sa paggabay sa kanilang mga anak at pagtuturo sa kanila ukol sa moralidad at kabutihan.
5: Suportado naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang panawagang ibaba na ang edad ng kriminal na pananagutan sa bansa. Ayon kay DILG Secretary June Vic Rimulya, isang nakikitang depekto sa juvenile justice law ay ang pagkasangkapan sa mga minor de edad bilang drug courier upang makaiwas sa kaso kapag sila ay nahuli. Bagamat hindi pa matukoy ang partikular na edad, makikipag-ugnayan umano ang kagawaran sa Kongreso upang talakayin ang naturang usapin. Sa ilalim nga ng Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act, exempted sa criminal liability ang may edad 15 pababa at isinasailalim lamang sila sa mga intervention program. Muli ngang uminit ang diskursong ito matapos ang marahas na mass shooting sa paaralan sa Cloban City na ikinasangkutan niya ng 2 minor de edad na sospek kung saan 3 estudyante ang napatay at 20 iba pa ang nasugatan.
4: Ano naman tayo ng mga karagdagang report? Karagdagang team para sa pagmamarka ng mga dokumento ng ebidensya dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, inaasang makakatulong para mapabilis pang proseso dyan sa pre-trial. May balita si Bombo Angelo Ganan.
6: Bombo Dennis, magtatalaga na ng karagdagang team para sa pagmamarka ng mga dokumento ng ebidensya ngayong ika-4 na araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Anke Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, inaasahan na makakatulong ito para mas mapabilis ang proseso ng pagmamarka ng mga dokumento ng ebidensya na siyang nagiging pangunahing dahilan kung bakit tumatagal ang pre-trial na inaasahan sanang matatapos ay kalawang araw pa lamang. Pagpapaliwanag ni Poa, pag nahati na ang dami ng dokumento at sabay itong mamarkahan, mas magkakaroon ng progreso ang proseso ngayong araw. Pero ito't pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poa.
2: Well, so far now, magkakaroon na tayo ng extra tables or extra marking stations sa Article 2. So again, ibig sabihin nun, madadagdagan ng another station kung saan pwede mag-mark. So kung madadagdagan, mababawasan yung kailangan i-mark dun sa nag-iisang station ngayon. At sabay yun na mamarkahan. So ibig sabihin, kung mahati ang dokumento, ang bulk ng documents, mahati sa dalawa, at sabay, simultaneously, minamarkahan, mas mapapabilis yung process.
6: Simula ngayong araw, Bumbo Dennis, magkakaroon na ng anim na team para sa pagmamarka ng mga dokumento ng dalawang natitirang articles na kinakailangan pang dumaan sa proseso ng pagsusuri. Apat na team ang tututok sa halos umabot na 4,000 pages na dokumento ng Article 1 o ang umunay maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong 2022 hanggang 2023. Habang dalawang team naman ang magmamarka sa Article 2 o ang hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte na hindi idiniklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Ang bawat team, Bombo Dennis, ay binubuo ng miyembro ng prosekusyon, depensa at mga kawani ng Senate Secretary para magsilbi bilang Clerk of Court. Ang Representative Laila De Lima, dinagdagan na rin ng working hours ng mga team na nagmamarka mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon dati, ngayon ay magiging alas 9 ng umaga na hanggang alas 7 ng gabi. Dahil sa mga karagdagang ito, nagkakaroon-aniya na mabilis na progreso sa pagmamarka, ngunit nanatiling hamon pa rin umano ang dami ng dokumento na kailangan pang mamarkahan. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Representative Laila De Lima.
7: So natin na pang-apat na araw na po ito na yung marking of exhibits. At makukha kong magpapabilis na po ng konti dahil nagdagdag na po ng marital bonus. From just four during the first 3 days, 3 for Article 1 and 1 for Article 2, naging 6 na po ngayon. So meron dagdag sa yung for the for both articles. So 4 marking teams for Article 1 and 2 marking teams for Article 2. So medyo binibinisan na po at nagdagdag sila ng working hours. From originally from 9 to 5, ginawa na po nilang from 9 to 7.
6: Matatandaan, Bumbo Dennis, na nauna lang hiniling ng House Prosecution Panel na ituloy ang pre-trial conference sa araw ng Biyernes at Sabado ngayong Linggo kung hindi ito matatapos bukas o sa araw ng Huwebes. Sa panig naman ng depensa, sinabi ni Poa na handa ang kanilang kampo kung sakaling matuloy ito. Ngunit umaasaan niya silang hindi na mag-e-extend pa ng araw ang pre-trial. Sa kasalukuyan, nasa 50% na umano ang mga namarkahang dokumento ng ebidensya ayon sa prosecution. Ngunit hindi pa rin nagbibigay ng katiyaraw ang pre-trial. Nakasalalay umuno ito sa bilis ng usad ng proseso ng pagmamarka sa mga dokumento ng ebidensya.
8: Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Samantala, mamayan tabayanan rin po dahil ang Palasyo Malacanang kunestyon ang hiling na tanggalin ang mga dokumento sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Habang ang prosecution naman ipinaliwanag ang hiling na 62 trial dates sa impeachment trial. Mamayan tabayanan po yan samantala sa iba munang balita.
4: Maraming itinanggi ni Nicholas Kaufman, dating lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga akusasyon laban sa kanya kaugnay ng umano'y paglabag sa ethical standard ng korte o ng International Criminal Court. Sa kanyang naging pahayag, binigyang diin ni Kaufman na wala siyang sinalungat sa anumang panuntunan, lalo na sa aspetong ethical obligations dyan sa International Criminal Court. sa ayon pa sa kanya ang mga kritisismo ni International Tribunal Presiding Judge Joanna Corner ay hindi indikasyon ng paglabag, kundi bahagi lamang ito ng tinatawag niya na judicial sensitivity. Nauna nang sinabi ni Judge Corner na ang paglilitis kay Duterte ay hindi dapat pagpasyahan ng Court of Public Opinion. Tinawag pa niya na inappropriate ang mga naunang pahalagahan

0: Hayag nitong si Nicholas Kaufman sa media. Gayunman, iginigit ng abogado na ang lahat ng kanyang naging aksyon ay mahigpit na nakabatay sa International Criminal Court Code of Conduct at wala siyang nilabag na lituntunin sa kanyang tungkulin bilang counsel ng International Tribunal. Wala tayo mga kabombo ng mga karagdagan pang update dyan sa bahagi po ng House of Representatives at iba pang mga tinututukan nating kaganapan. Lalo't itong ang Palacio Malacanang din mga kabombo. Kuha tayo ng update dyan sa pagkakinikustyon yung hiling na tanggalin ang mga dokumento sa impeachment case ng pangalawang pangulo. Habang yung prosekusyon ay nagpaliwanag ko doon sa bakit 62 days trial dates ang hinihiling sa impeachment trial. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalie Soberano.
1: Iginiit ng Palasyo ng Malacañang na hindi sila makikialam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Ayon kay Castro, mahalagang bahagi ng kaso ang mga dokumentong nais ipatanggal ng depensa, kabilang ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ayon kay Castro, ang mga dokumentong ito ang sentro ng alegasyon ng umano'y unexplained wealth laban sa Vice President. Anya, kung aalisin ang mga ito, mahihirapang mapatunayan sa publiko na malinis at walang itinatagong yaman si VP Sara. Samantala, tinugon din ni, o pakinggan muna natin, itong si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Sabi mo, hindi naman makikialam ang palasyo, ang administrasyon sa magiging trabaho po ng Senado. Pero sa ating pagkakaalam, ito yung pinaka-core. Ito yung pinaka-meat ng kaso, ng complaints laban sa kanya tungkol sa di umanong unexplained wealth. So, kung pinapatanggal niya ito, papaano niyang maipapakita sa bayan na siya ay tuwid at malinis at walang unexplained wealth?
2: Samantala, ipinaliwanag din ng prosecution panel ang hiling nitong 62 trial dates para sa presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial ni VP Sara na batay sa dami ng dokumento at testigong kailangang iharap at hindi upang pahabain ang proseso. Ayon kay Prosecutor Representative Joel Chua, mahigit kasi 4,000 documents kaugnay ng confidential funds ang kailangang talakayin. Kaya kinakailangan ang sapat na panahon para maipresenta ang kaso. Nilinaw din niya na hindi nangangahulugang gagamitin nila ang buong 62 na araw. Anya, maaring mas maagang matapos ang presentasyon kung sapat na ang mga naiharap na ebidensya upang patunayan ang mga articles of impeachment. Dagdag pa ni Chua, mahalagang maisama sa pre-trial order ang maximum na bilang ng araw na maaaring gamitin dahil ito ang magiging gabay ng paglilitis kapag hindi naisama ang kinakailangang panahon sa pre-trial order. Hindi na ito maaaring dagdagan pa. Pakinggan natin si Representative Joel Chua.
4: Halimbawa may dokumento po, ikukumpara pa yan, titignan pa yan ng kabila at magbibigay sila ng komento. Pagkatapos po niyan, pipirmahan pa nung ano, pag nag-agree na po, pipirmahan pa po yan nung kung sino man yung yes. May mga tao pa pong pipirma dyan. So could you imagine kung 4,000 dokumento sa amin pa lamang, dadaan po sa lahat ng prosesong ganyan. Kaya ganyan po talaga yung nangyayari.
1: Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Sa ibang balita, naniniwala si Vice President Sara Duterte na may pag-asa pa ang Pilipinas kung hindi susuko ang mga mamamayan sa kaguluhan, pang-aapi at kawalan ng pag-asa. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag sa kanyang pagdalo sa 60th araw ng nunungan sa Lanao del Norte. Binigyang diin din niya na makakamit lamang ang pag-asa kung hindi hahayaan ang ating bansa na manatiling mahirap at maprotektahan ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Samantala, pinuri rin niya ang transformasyon ng nunungan mula sa pagiging pugad ng rido o clan feud tungo sa pagiging modelo ng kapayapaan at kaunlaran. Ayon sa Vice Presidente, kapayapaan ang pangunahing susi bago makamit ng komunidad ang progreso sa ekonomiya.
0: Samantala sa karagdagang balita. Binuna ni Father Flavie Villanueva ang umano'y hindi tapat na pakikiramay ni Vice President Sara Duterte sa mga namatayan doon sa naganap na shooting incident sa isang high school compound sa Tacloban City nitong 22 ng Hunyo. Yan ay kasunod ng opisyal na pahayag na inilabas ni Vice President Duterte kung saan ay nakasaad ang pakikidalamhati ng kanyang panig sa pamilya ng mga biktima. Tanong tuloy ni Father Villanueva, nananawagan si Vice President Duterte ngayon ng pagbabantay at pagiging mapagmatsyag, ngunit nasaan nga ba ang naturang opisyal noong walang pondo ng bayan para naman sa kabataan sa ilalim ng kanyang pamamahala. Hindi rin pinalagpas ng naturang pari ang pagkakataon upang kwestiyonin ang war on drugs ng nakalipas na administrasyon na kumitil sa buhay ng libo-libong mga Pilipino. Tanong pa ng Catholic official, nasaan ang vice presidente sa panahon ng war on drugs ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan marami rin mga bata ang nasawi at ilan sa kanila ay pawang na pagkamalan lamang ng mga drug suspects. At sa huli ay sinabi ni Father Villanueva na ang pagdadalamhati ng pangalawang pangulo ng walang katapatan ay isa lamang pantanghal o kaya ay pagpapakita ng tao at isa sa panlabas lamang umano na ipinapakita ng opisyal para naman makisimpatsya kunwari doon sa mga pamilya ng biktima.
5: Samantala, kuha pa po tayo ng mga karagdagang report. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology abay pinaigting pa ang pagmumonitor sa mga fault line dito sa Metro Manila. Kaugnayan, kumuha tayo ng buong detalye sa pag-ulat ni Bombo Isa Cotonel.
6: Bombo Dennis, Bombo Ever, patuloy na minomonitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang kalagayan ng mga fault lines sa Metro Manila kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na malawak ang nakaapekto sa mga komunidad at kabuhayan ng mga residente. Sa isang pulong balitaan ngayon sa lungsod ng Maynila, sinabi ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol na bagaman nasa magnitude 7.2 ang inasang lakas na tinatawag na The Big One sa Metro Manila, nananatili itong mapanganib dahil sa posibleng matinding pintalang may dudulot nito. Kaya naman, pinaigting ng naturang ahensya ang kanilang information drive kaugnay sa epekto ng malakas na lindol sa mga lungsod ng Metro Manila. Kabilang dito ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga fault line at malagyan ng kaukulang signage sa mga ito. Ipinalala rin ni Bacolcol na dapat ay walang makabahayan sa loob ng 5 metrong easement mula sa West Valley Fault upang mabawasan ang posibleng maapektuhan sakaling gumalaw ito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol.
7: Minomonitor naman kayo. We have several seismic stations sa Metro Manila. In fact, nagsasagawa po kami ng walk the fault. So, pinasamahan natin yung mga LGUs, tuturo exactly saan yung fault. And yung mga LGUs, nilalagyan nila ng signage.
6: Kaugnay nito, iniulat din ng director na umabot na sa mahigit 9,000 aftershocks ang naitala matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Anya, unti-unti nang bumababa ang bilang ng mga aftershock na nararanasan kada araw mula nang tumama ang malakas na lindol noong Hunyo a 8. Patuloy namang binabantayan ng CVOX ang sitwasyon habang pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Samantala, sa iba pang balita naman, ngayong araw din, no, inaasahang makukumpleto sa unang linggo ng Hulyo ang pagkukumpuni ng 2 sa 3 pumping station sa Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila na matagal nang hindi gumagana. Ayon yan kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Sinagawang inspeksyon ngayong araw ni Dizon sa Padre Faura Pumping Station sa tapat ng Dolomite Beach sa Manila Bay, sinabi niyang tapos na ang pagkukumpuni sa naturang pasilidad habang hinihintay na lamang ang pagsasaayos ng Remedios at Abad Pumping Station. Ayon sa Kalihim, alos 1 taon nang hindi gumagana ang 3 pumping station matapos na puno ng basura dahilan upang hindi maayos na masipsip ang tubig baha mula Tas Avenue hanggang P.O. Campos Street. dagdag pa niya na hindi din agad na i-connecta sa kuryente ng Meralco ang mga pumping station kahit natapos na ang construction noong 2024, kaya generation set lamang ang mga pinagkukunan ng supply ng kuryente. Iniyak ni Dizon na hindi maaanod ang Dolomite Sud sa Dolomite Beach kapag nagsimula ng magbomba ng tubig ang Padre Paura Station. Samantala, Bombo Dennis, ito naman, nilinaw ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na trabaho at serbisyong publiko lamang ang layunin ng proyekto at hindi politika ang kanyang pagbisita nga doon sa Naga. Anya, dapat suportahan ang lahat ng alkalde may magagandang proyekto para sa kapakanan ng mamamayan. Hindi lamang doon sa Naga City kung saan mayor nga si Mayor Lenny Robredo, kundi kahit sa ang bahagi man yan ng bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
8: To support all our mayors, including Mayor Lenny. Ang gaganda ng mga plano ng mga mayor natin, kailangan nga suportahan ng national government. And you should see the plans of Mayor Lenny in Naga. Gaganda ng mga plano. Kailangan nga ng suporta kasi hindi naman kaya ng Naga ganyan. So, all out ang bibigyan natin support sa Naga, sa Maynila, sa QC, sa Pasig, sa Davao, sa lahat. Cebu, lahat. Kasi tao yan eh. Lahat naman tayo Pilipino. Ang supportahan ng national government. And you should see the plans of Mayor Lenny in Naga. Gaganda ng mga plano.
9: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basa Radio Bombo.
0: Nagbabantay muli mga kabombo ang serye ng mga pag-ulan sa 13 rehiyon sa Pilipinas ngayong araw, 24 ng Hunyo. Dahil yan, sa pag-iral pa rin ng monsoon rains at kakaroon ng extension ng Bagyong Francisco na papalayo na sa Philippine Territory. Ang mga naturang rehiyon mga kabombo ay pawang nasa ilalim ng flood warning na inilabas ng State Weather Bureau at inaasahan na magpapaangat sa antas ng tubig sa mga kailugan at serye ng mga pag-ulan na posibleng umabot naman sa mga kabahayan at mabababang komunidad. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod na rehiyon. Una na sa listahan natin ang Cordillera Administrative Region o CAR at nariyan din ang Region 1 o Ilocos Region, Region 2 o Cagayan Valley Region at Region 3 ang Central Luzon. Pati ng mga karatig na rehiyon ay kabilang din sa inaalerto na karamihan ay nasa bahagi ng Luzon. Ngunit damay din ang Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula doon naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Maging ang Northern Mindanao at Bangsamoro Region ay posible ring maapektuhan ng mga pag-ulan. Bagamat bahagya na bumubuti na ang sitwasyon sa ilang parte ng ating bansa, unti-unti na rin ang pag-araw, hindi pa rin inaalis ng mga eksperto ang posibilidad na magpatuloy ang mga pag-ulan lalo na sa dakong hapon at gabi sa maraming lugar. Binabantayan ng State Weather Bureau ang isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Territory at yan ay posibleng pumasok naman sa karagatang sakop ng ating bansa sa mga darating na araw.
5: Naglabas naman ang State Weather Bureau ng thunderstorm alert ngayong araw para sa Metro Manila at mga karatig na rehiyon. Ito ay nangangahulugan ng matinding pag-ulan na may kasamang kidlat at malalakas na hangin na maaaring magdulot ng biglang pagbaha sa maraming lugar. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod. Kabilang na dyan ang Metro Manila, ang Bulacan, partikular na sa may Malolos, Paumbong, Bulacan, Giginto, Balagtas, Santa Maria, Pandibulacan, Bukawi, Marilao, Mikawayan, Obando, San Jose, Del Monte at Norzagaray. Diyan naman po sa lalawigan ng Rizal, maaari pong makaranas din ng malalakas na pag-ulan dyan sa may Rodriguez, San Mateo, Antipolo, Tanay, Baras, Cainta at Taytay. Sa may Quezon Province naman, dyan po sa may General Nacar, Infanta, Dolores, Candelaria, Sariaya, sa may Tiaong at San Antonio. Sa Laguna naman, maaari pong makaranas din dyan sa may Rizal, San Pablo, Alaminos, Calawan, Bay at iba pang mga lugar. Sa may Zambales, maaari din pong makaranas ng mga thunderstorm. At gayon din po sa may lalawigan ng Cavite at iba pa pong mga lugar. Mula kaninang umaga ay nararanasan na ang mga mabibigat na pag-ulan sa marami sa mga nabanggit pong lugar at ayon sa Weather Bureau, posibleng magpapatuloy pa ito sa loob ng 2 oras o mahigit pa.
10: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Gumawa ng kasaysayan ng football legend na si Cristiano Ronaldo matapos naman ang pangunahan ang 5-0 victory ng Portugal kontra sa Uzbekistan. Bumawi ang Portugal matapos naman ang kanilang naunang nakakadismayang laban na nauwi sa draw at naiposte ang dominanteng opensiba sa pangunguna ng 41 anyos na si Ronaldo. Sa pagpasok pa lamang ng 6 na minuto ng laban, agad nang nagpasok ng isang goal ito si Ronaldo matapos naman na saluhin ang isang cutback cross mula yan kay Joao Cancelo. At sa 39 na minuto ng naturan laban, muli namang bumida ang tinaguriang CR7 at gamit ang isang perfect pass mula kay Bruno Fernandes, ipinasok ni Ronaldo ang pangalawang goal upang itala ang kanyang brace zero, yung ikalawa ho na goal sa naturang laban. Dahil nga sa 2 naipasok na yan na tira ay naitala na ni Ronaldo ang panibagong kasaysayan, siya ang kauna-unahang lalaking manlalaro na nakapagtala ng goal sa 6 na magkakaibang edisyon ng World Cup. Nalampasan na rin ng naturang player ang 9 na World Cup goals ng Portuguese legend na si Eusebio. Tinapos naman ni na Nuno Mendes sa pamamagitan ng isang magandang free kick kasama ang mga ambag ni na Diogo Jota at Rafa Liao ang 5 goal ng Portugal para naman tuluyang tambakan ang Uzbekistan. Matapos ang naturang laban ay haharapin ng Portugal ang isang mabigat na kalaban na Colombia para naman matukoy ang pangunguna kung mangunguna doon sa Group K. Nauwi nga mga kabombo sa draw ang laban ng mga bigating football team na England at Ghana na naitala yung zero at walang pagpasok ho ng goal sa pagitan ng 2 koponan dahil matibay at malalim ang kanilang depensa sa isa't isa sa kabila ng pagtatangka ng magkabilang kampo na makapagpasok ng maraming tira doon pa rin sa naturang laban. Sa panig naman ng Ghana, sinadyan itong gumawa ng Park the Bus o yung maglaro ng malalim na depensa upang pigilan ang opensiba ng England. Sa nasabing laban, hawak ng England ang halos 80% ang possession ng unang kalahating bahagi ng naturang laban. Gayunman, napigilan ng Ghana ang lahat ng pagtatangka ng English team habang hindi rin nakapagpasok ng goal ang African team dyan sa naturang laban. Pagsapit naman ng 86 na minuto, nagkaroon ng isang pagkakataon ang England para naman magpasok ng goal. Ngunit sa kasamang palad ay tumama ito sa crossbar. Ang nasabing goal ay isang header sana ng substitute na si Nico Orrell at bagamat nakuha ng England ang rebound, nasayang lamang ito dahil hindi rin naman pumasok ang naging sipa ng English striker na si Harry Kane at sa halip ay tumama lamang sa ibabaw ng net. Dahil nga tabla ang naging resulta, kapwa may tig-apat na puntos ang 2 koponan sa ilalim ng Group L. Kailangan na lamang ng isang puntos sa kanilang kani-kanilahong mga huling laban upang opisyal na makapasok sa round of 32 ng naturang laban.
5: Pantala, dako po tayo dyan sa Philippine National Police. Ang hepe ng pambansang pulisya muling nilinaw ang pagpabor sa pagpapababa ng edad ng mga dapat na makasuhan. Kaugnayan, may report si Bombo Jovino Galang.
11: Yes, at muling nilinaw ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang hirit nila na mapababa ang edad ng mga kabataan na nasasangkot sa mga krimen. Sinabi nito na kanyang pinapuubaya ang nasabing usapin sa mga mambabatas at kapag may patupad na ay magiging magaan o mapapadali ang kanilang trabaho. Naungkat ang nasabing usapin dahil sa naganap na pamamaril ng mga ilang kabataan sa loob ng paaralan sa lungsod ng Tacloban. Narito yung pahayag dito ni PNP Chief Nartates.
12: If we're talking about pababaan.
13: Yes sir, yung gate.
12: Trabaho ng
13: pero yun
12: mapapadali lang yung trabaho natin, which of course hindi yan ang pinaka gusto ko as a hepe ng Philippine National Police. Ang gusto ko is yung police natin ay dynamic at kung ano yung batas ay implement at of course will improve our deployment, our security operations, kailangan improve. Kaya
11: anda rin ang Philippine National Police na magbigay sa anumang pagpapatrolya sa loob ng mga paaralan basta't hilingin ito ng ilang opisyal ng Department of Education. Inihalimbawa nito na tuwing halalan ay hindi basta-basta nagdadala ng mga armas o gamit ang mga kapulisan at sila ay pinagbabawalan din ng makapasok na basta-basta sa loob ng mga paaralan muli. Yung pahayag dito ni Philippine National Police Chief Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr.
12: Oh, pagka nandun tayo, whether with or without Marel, it is, yun ang pag-uusapan na. Of course, yung police laging may Marel. During security operations, like for example election, firearms are not allowed inside. And even the police are within 150 meters away. Or considerable distance election. During election.
13: Yes.
12: And we are being summoned only to go in or respond pagka upon request of the principal or authorities of the school. Written pa yun.
0: Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa puntong ito ng ating balita, dako na tayo sa ulat ng ating po mga himpilan. Ito mga kabombo, ang tinaguri ang pangilinan law ay hiningi na amyendahan ng isang international criminal court accredited lawyer. Kasunod yan ang dumaraming krimen na kinasasangkutan ng mga minor de edad. May balita ang Bombo Radio CU.
14: Pinaliwanag ngayon ng isang kilalang abogadong Cebuano at accredited ng International Criminal Court lawyer na si Attorney Ramesses Victorios Gatchalian Villagonzalo ang panawagan na ripasuhin at amendyahan ang Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act sa gitna ng dumaraming madugong insidente ng kriminalidad na kinasasangkutan ng mga menor de edad sa kasalukuyan.
15: Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team, ibinugyag ni Attorney Villagonzalo na bago pa man lubusang naipasa at naging batas ang isang nasabing pulisiya, personal na siyang sumulat sa principal author nito ni Senator Francis Kiko Pangilinan upang ipahayag ang kaniyang mga alalahanin. Ayon sa abogado, ipinaalala niya noon sa senador na magkaiba ang usapin ng petty crimes tulad ng simpleng pagnanakaw dahil sa kahirapan kung ikukumpara sa mga krimeng may deliberasyon at sinasagawa ng may paunang pagbabalak. Ipinaliwanag ni Villagonzalo na kung ang isang minor de edad ay nakakagawa ng organisado at planadong krimen tulad ng pamamaril o pagpatay, ito ay isang malinaw na katotohanan na ang naturang kabataan ay may ganap ng pag-unawa at sapat na kaalaman sa masamang resulta ng kanyang ginagawa. Kwenison ni Villagonzalo ang butas na ito sa batas dahil ginagamit na itong panangga ngayon ng mga kabataang kriminal at mga sindikato, partikular na sa impluwensya ng social media at teknolohiya na nag nagbibigay sa kanila ng maagang exposure sa mundo ng krimen. Bukod sa mga pananagutan ng mga menor de edad, ipinahayag din ng abogado na maaaring magkapinsala ng legal liability ang mga magulang, may-ari ng armas, security agencies at maging mga opisyal ng paaralan kung mapapatunayang may kakulangan sa pagbabantay at pagpapatupad ng mga alintuntunin sa kaligtasan.
13: Unang-una, yung parent, yung sa 14 years old na minor, yung parent niya, pwedeng managot yan. Criminal negligence, damage suit, yung kahin niyang puli, criminal negligence. And then, sa school, school administrators, security, and other officers, pwede silang managot.
15: Mula rito sa Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
5: Ang panukala ng mga ibaba ang edad ng criminal liability sa bansa, tinututulan niya ng Integrated Bar of the Philippines sa South Cotabato Chapter. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Coronadal.
15: Mariing tinutulan ng isang abogado ang mga panukalang ibaba ang edad ng criminal liability sa bansa kasunod ng umiinit na diskusyon hinggil sa mga minor de edad na nasasangkot sa krimen. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Attorney RJ Sustiguera, Presidente ng Integrated Bar of the Philippines sa IBP South Cotabato General Santos Chapter, iginiit nitong mas dapat pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng mga programa sa rehabilitasyon, paggabay at edukasyon ng kabataan sa halip na dagdagan ng bigat ng kanilang kriminal na pananagutan sa murang edad. Ayon kay Sustiguera, sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, kinikilala ang prinsipyo ng restorative justice na nakatuon sa rehabilitasyon at pagbabalik ng kabataan bilang produktibong miyembro ng lipunan. Aniya ang mga minor de edad na nasa edad 15 hanggang 18 at nagpapakita ng discernment o malinaw na pag-unawa sa kanilang ginawang krimen, lalo na kung ito ay pinagplanuhan ay hindi otomatikong exempted sa pananagutang legal. Ipinaliwanag din niya na naiibang pagtrato ng batas sa mga child in conflict with the law kumpara sa mga nasa hustong gulang dahil kinikilala na hindi paganap ang kanilang emosyonal at mental na maturity at nangangailangan pa ng gabay, disiplina at suporta mula sa pamilya at komunidad.
16: We think lang no that they can think, they might sound as if that they know what is right and wrong, but the truth is bata pa sila, no? Equally as important as the law is, number one, parental accountability, no? Let us maintain the principle of restorative justice, improve the law, no, if there are really rooms for improvement, but maintain it, the principle of restorative justice.
15: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Renz Aguinaldo para sa the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
10: Bombo Entertainment Bombo. News! Entertainment News! Bombo Entertainment News!
5: Si Mr. Universe Philippines Andre Sabanal, nakisimpak siya sa mga biktima ng karahasan. Inaming naging biktima rin siya ng pambubuli. Kaugnay niyan, may chikang Star FM Cebu. Nakisimpat siya si Andre Clark Sabanal, pambato ng Pilipinas sa darating na Mr. Universe 2026 sa mga biktima ng bullying at kaakibat nitong karahasan gaya ng nangyaring pamamaril sa Tacloban City. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, ibinahagi ni Sabanal na siya mismo ay naging biktima ng bullying noong kabataan, ngunit ginawa niyang stepping stone ang karanasang ito upang magsikap sa edukasyon at sa kanyang personal na pamumuhay. Kaya naman isa sa kanyang pangunahing advokasya ang pagpapatibay ng equality ng edukasyon at ang pag-agapay sa mga nasa vulnerable sector, kabilang na ang mga indigenous learners na madalas ding nagiging biktima ng pang-aapi.
17: To be honest, noong high school po ako, ay sobrang payat po. Nabubuli ako dahil sa katawan ko, sa itsura ko. So, napagdaanan ko rin yung mga ganyang bagay. And kinay ko siya as a motivation to to push harder.
5: Binanggit ni Sabanal na mahalaga ang pagbibigay ng pantay na oportunidad sa lahat ng kabataan upang hindi sila mawala ng tiwala sa sarili at upang maiwasan ang negatibong epekto ng bullying. Sa kasalukuyan, puspusan ang kanyang paghahanda para sa prestigyosong Mr. Universe pageant na gaganapin sa Setyembre ng kasalukuyang taon kung saan dadalhin niya hindi lamang ang kanyang talento at personalidad kundi pati na rin ang kanyang mga advokasya para sa kabataan, edukasyon at laban sa bullying.
17: Advocacy ko po talaga is inclusive education. So parang pantay-pantay po tayo

0: Sherman, Bolero.
1: Yes, are you lost in love sa mga oras na ito or lost ang iyong brain? Medyo lutang ano, medyo nakanto kasi eh. Bigla tayong inulan eh. Diba? So alam ko, gets kita, valid the valid yung nararamdaman mo na inaanto ka. Inyo na pakinggan, awiting Lost in Love. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 15 Star Minutes, makalipas ang alauna ng hapon. Ay, eto na nga, 1:16 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At dahil isang panibagong pagkakataon po, muli ang ipinagkalob sa atin lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbobolahan, mga nagagandahan, nagagupuan at super duper sa kasipagan ng mga ka-Star Nation natin all over the world. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome na po sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Kasama kabandingan kabulahan, nagbabalik sa inyong mga radyo, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobulabulain kayo hanggang alas 3 ng hapon sa programang It's All For You in the Afternoon. Kaya naman, let's go back to more of the music. Coming up next, a song from Jessa Zaragoza, Michael Learns to Rock, and ang ating throwback hits from Bread and Andy Gibb and Julia Newton-John. Olivia Newton-John. Ito lang po yan. Sa impilang inyo palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.

0: It's all for you, Star FM.
1: Throwback hits.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting I Can't Help It. Mula po yan kay Andy Gibb and Olivia Newton-John. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 32 star minutes makalipas ang launa ng hapon. Ay, 1:30. Oy, ayan na nga. Naglipat na siya. 1:33 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Alam kong maraming pwedeng hindi mo talaga kayang pigilan. Diba? At alam ko ngayon, it is katamaran. Tinatamad ka, alam ko. Aminin mo na, wag ka nang umilag dyan. Ikaw na yan. Saluhin mo. Diba? Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, kung ikaw ay tinatamad sa oras na ito, bibigyan kita ng isang motivation. Motivational. Inspirational quotation. Dito po sa ating SKL, share ko lang. Ito sa mga ka-Star Nation natin, kung hindi ka nakikinig, makinig ka na. Oo, para maano ka, mahimasmasan, ganyan na, ay, oo nga, no? Ay, ito mula kay, syempre, kay Manoy. Kay late actor Eddie Garcia. Actually, ito, nakita ko lang talaga to sa Facebook ko. Nag-ano siya, bring back old memories, bring back you. Ganun. Yung mga nag-memory-memory. So, bumalik siya, nakita ko siya actually kahapon. Tapos sabi ko, ay, maganda to. Maganda to. Diba, as a person na... Lalong-lalo na kung ano ka, may procrastination matawag doon. Procrastinator. Ito mula kaya Manoy Eddie Garcia. Or Eddie Manoy Garcia. Diba ganun yan? So sabi kasi niya, what you could do today, do it now. So you could do something else tomorrow. Wow! Tomorrow. I love you. Tomorrow. Ay, pero totoo yun na, no? In Tagalog, kung ano yung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na ngayon. Para meron ka or pwedeng, mayroon kang pwedeng gawin tomorrow or kinabukasan na iba. Para pwede mong gawin yung ibang mga bagay kinabukasan.
2: Wow!
1: Natotoo naman, di ba? As a procrastinator dyan, taas ang kamay. Yung masyadong... aside from procrastinating kasi, 'di ba, yung manyana habit, yung mamayana, ganyan. Oh, tamad ka talaga. Pero totoo 'yon, 'di ba, para matapos mo, para isipin mo na lang ano, tasks, no, mga gawain mo. O kaya sa bahay na lang para simpleng-simple. 'Di ba? Eh kung ginawa mo na, kung hinugasan mo na yung plato ngayon, 'di ba, mamaya meron ka ng ibang magagawa at malay mo pagtulog pa 'yon. 'Di ba? Ay di nakapagpahinga ka pa pala. 'Di ba? So kung ano yung kaya mong gawin, yung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na ngayon para meron kang ibang pwedeng gawin bukas na iba naman. Oh, perfect. 'Di ba? Oh, bigla, wow. Bigla siyang nasipagan, bigla siyang natauhan, parang oo. Tama ka. Tama ka, Manoy. Diba? At ito, hindi lang naman si Eddie Garcia ang nagsabi niyan. Dahil si Benjamin Franklin, sinabi din niya yan. Oo, so, medyo related. Diba? Or let's say, malay mo, kung nauna si Benjamin Franklin, edi siya pa pala yung pioneer. Siya yung pioneering motivator. Diba? O, sa mga ka-Star Nation natin, ayan po ang ating SKL. Share ko lang isang inspirasyon, motivasyon na mula po kay Manoy Eddie Garcia. What you could do today, do it now. So you could do something else tomorrow. Tomorrow. Diba? Ay, meron ka bang mga inspirasyones, motivasyones na gustong ibahagi sa atin? O sa ating mga tagapakinig, message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila. At yan po yung ating ibabahagi dito sa ating segment na SKL. Share ko lang. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga pagbabandingan, pagbubulahan at pagsasamahan sa programang It's All For You in the Afternoon. With me, of course, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayong hanggang alas 3 ng hapon sa programang ito. Kaya naman right now, check your time. 37 Star Minutes. Makalipas po ang alauna ng hapon. 1:37 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at update.

0: German Bolero.
1: Puro pangako, napapako naman. Awiting This I Promise You mula po yan sa bandang NSYNC. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28 Star Minutes. Makalipas ang alas 2 ng hapon. 2:28 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Bakit may nagchat-chata? Ano ba yun? Listening right now, si Limwa. Ayun ba talaga? Yun talaga yun, Limwa? Limwa, ikaw? Ay, sa mga Star Nation natin, ha? Eto na nga, diba? Dahil ako kasi nalulungkot talaga ako personally. Like, I'm so sad. Diba? Alam kong naranasan nyo na yung parang you feel really down. As in, down na down. Breakdown. Ganun. Diba? Lalo na kasi ngayon. Nakita, panood ko kasi yung video nung incident, no, ng pananaksak ng estudyante doon sa General Trias, Cavite. Oo, if it's confirmed kung yun yung video, ano? Pero it looks like it is. Tapos, nalungkot ako. Simula kahapon, hanggang ngayon. Tapos, syempre, yung mga ganap nga, no? Yung sa Tacloban na shooting incident, sa school, ganyan. Tapos, yung kay Rene. Diba? Yung mga sunod-sunod, yung mga parang mga kabataan na diba, kaya nga tayo nalulungkot sa mga ganun. Kasi nga, doon sa lost potential, no, missed opportunities. Kasi mga bata, tapos binawian na ng buhay. Yung parang mga ganun, ano? At, syempre, nalungkot tayo. Marami tao talaga yung nalungkot. Syempre, nakikisimpatya tayo. Nararamdaman natin. Kasi meron din tayong mga kamag-anak, kapatid, na mga nakababata sa atin. Yung mga ganon. Kaya kung halimbawa nalulungkot ka dahil sa mga ganap sa mundo right now, very valid yan. Ha? Valid na valid yan. Kaya naman, ito, ilang mga bagay lang dito sa ating SKL. Share ko lang mga kaalaman na pwede mong gawin kapag ikaw ay nafe-feel mo super down ka, super sad, ganyan, sobrang nalulungkot ka. Alam kong nararamdaman mo yun. Diba yung, paano ba? Kasi iba yung depression sa sadness, ano? Parang halimbawa, yung feeling na gusto mong umiyak, yung mga ganun. Diba? Parang feeling mo, mailalabas mo siya kapag naiiyak mo. Pero ito, ilan sa mga pwede mong gawin, ano? Kung ikaw ay, alam mo, kahit hindi maganda yung boses mo, ikanta mo yan. Ikanta mo yan. No, ako, ayon kasi sa mga community discussions, no, yung pagkanta, no, highly recommended yan para ma-regulate yung breathing natin, yung paghinga, at ma-release din yung happy hormones. Minsan nga kapag na-realize mo, ang pangit pala ng boses ko. Diba, mali mo, ikatawa mo pa yon. Yun lang, diba, kapag halimbawa, ikinalungkot mo palalo. So kapag hindi yun nag-work, eto tayo sa pangalawa, ano, yung tinatawag na write and burn method. So isusulat mo lang sa isang papel yung nararamdaman mo. Sabihin mo, lagi mo dyan, nalulungkot ako, yan. Tapos pwede mo siyang sunugin pagkatapos. Pero be careful, baka mamaya maging ano ka naman. I mean, due to sadness, medyo naging irresponsible, medyo naging careless ka na, ano. So kapag hindi yan pwede, medyo may pagka-ano-ano tayo, ano? May pagka-careless. Dito ka sa number 3. Yan. So, pwede kang mag-photo editing, cooking, mag-drawing-drawing, ganyan, gardening, o kung ano pa, mga creative na mga bagay. No, pwede mo yung gamitin, pwede mo yung gawin. Diba? O kaya naman, ito ha, isang technique, yung tinatawag na drip cold water. No, kapag medyo may stress feeling ka na or feeling sad, pwede mong lagyan ng malamig na tubig. Parang ididip mo lang. Kunwari, malamig yung tubig na ito, no? May yelo, ganyan. Imagine mo na lang. Diba? So, ididip mo dyan. Isasaw-saw mo yung kamay mo, daliri mo. Tapos, ilalagay mo sa likod ng iyong tenga. O kayo naman sa iyong wrist. Ano ba sa Tagalog ng wrist? Yung kung saan mo tinitingnan kung ilan yung magiging anak mo pag laki, ganyan. akin yung wrist. Sa may pulso, no? So, yun. Para lang medyo may feel na coldness, ganyan. Kasi yan po yung mga malalapit sa ating arteries, ganyan. Actually, meron nga dyan mga pulso, diba? So, malay mo makatulong yun para ma-relax ka, ganyan. At maibsan yung kalungkutan na nararamdaman mo. Okay naman, syempre yung paggalaw-galaw. So alis-alis ka muna, punta ka sa park. Doon na malapit sa inyo. Basta tumingin ka doon sa lugar na merong maraming puno na tinatanggal ng kung sino man. Pinuputol, diba? Ay nako, di nyo kasi nararamdaman yung init sa mundo kasi mga naka-aircon kayo. Yung mga may kagagawa ng pagputol ng mga puno dyan, kung saan-saan man yan. Ay, ang hirap kaya magpatubo ng puno tapos putulin nyo lang, sabihin nyo earthballing yan. Hindi naman. Galit eh, no? And lastly, eto na nga sa mga Star Nation natin. Pwede mong paalalahanan ang iyong sarili na thoughts yon, no? Thoughts, mga iniisip mo, no? At hindi naman, pwedeng hindi naman walang katotohanan. Diba? Ito yung tinatawag na gaslighting yourself. Sarap lang. Ginaslight yung sarili. Hindi na na thoughts 'yon, no? Hindi basta thoughts 'yon. 'Yun na lang. Huwag mo nang i-invalidate 'yung sarili mo. 'Di ba pwede mong sabihin mo? Pwede mong sabihin mo. Ano 'yun? Pwede mong sabihin na uy, parang napapansin ko meron akong sad thought ngayong araw. So, sad thought. No, it's not a feeling. Alam mo yun, cognitive diffusion. Parang lokoyin mo lang yung isip. Oh no! Diba? I mean, gaslighting yourself. Pero para lang makatulong, no? In for the meantime, sa nararamdaman mong lungkot. Kasi alam ko, nararamdaman ko yung epekto ng mga nagaganapa sa mundo, lalo na dito sa Pilipinas. At dahil nga, may social media. Diba? Ako nga, parang gusto ko mag-social media break tuloy. Eh, ang hirap. Nasa media ka, ta social media break, diba? Pero kaya to, kakayanin to. Mag-pray tayong lahat. Mag-pray ka. At yun, no, tulungan yung sarili kasi wala naman tutulong sa'yo kasi single ka. Wala kang jowa. Charot lang. Pero may nagmamahal sa'yo. Diba, yun yung importante. Mahal ka ng mga kaibigan mo, mahal ka ng iyong pamilya, mahal kita. Wah! Ngayon, magmahalan tayo. Ayan po ang ating SKL. Share ko lang sa mga oras na i-tune. Meron ka bang mga kaalaman? Oo, na gusto mong ibahagi sa ating mga tagapakinig? Pwede mo yung i-message sa 102.7 Star FM Manila. At yan po yung ating ibabahagi dito sa ating SKL. Share ko lang. With me, always, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Baliktugtugan muna tayo sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Ito po yung gang, alas 3 ng hapon. Right now, check your time, 36 star minutes. Makalipas po ang alas 2 ng hapon, 2:36 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 star FM. It's all for you.
2: Love!

0: Make more, share more.
1: Sub Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM.

0: German Bolero.
1: Kilometro. Mula po yan kay Sara Jeronimo. Ay! Ito po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 31 star minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon. 3:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito ha, sa mga Star Nation natin, no, kung halimbawa ikaw ay marathoner na. Alam mo yun, dahil nga kaliwat-kanan na yung mga marathon dito sa atin, sa bansa natin, no, sa Pilipinas, and it's a good thing dahil nagiging active ang lifestyle ng mga Pilipino. Diba? At maganda naman talaga yun kasi nakakagalaw, diba? As a person na hindi nagmamarathon. As a person na hingalin. As a person na merong asthma. Ayan. Pero isa yan sa mga bagay na magandang gawin. Kung halimbawa meron kang gustong bago, no, na subukan, isa po yung mga marathon. O kaya yung mga fun run. Actually, fun run na lang. Marathon is not for beginners. Oo, hindi talaga. Ito ha, speaking of yung mga ganyan-ganyan active lifestyle, mga pag-jogging-jogging, jogging na lang ha. Diba, mga fun run, marathon, ganyan. Diba, nakatanggap ka na ba? Nasagap ka na ba nung chismis o balita na hindi ka daw dapat umiinom ng malamig na tubig pagkatapos mo ng or pagkatapos nung extraneous activity or yung exercise, workout, jogging, marathon, or fun run. Yung mga ganon. Kasi diba ito ha, sa mga Star Nation natin, let's try to check it. Yung pag-inom kasi ng ice cold water immediately pagkatapos ng workout, pwede po yung mag-constrict, no, ng blood vessels natin. Baka maano niya, diba, ma-frozen, ganyan. Ay, so hindi mo dapat yung gagawin sa iyong katawan. Diba, pwede po yung makadulot, no, pwede yan effect yan, stiffness ng ating mga muscle, ganyan, o baka naman sa ating digestion na may impairment, ganyan, at diba makabagal, nakakapagpabagal po yan ng natural rehydration ng ating katawan at yung cooling process, kasi meron namang natural na paraan yung katawan natin para ma-rehydrate at ma-cool down, diba, cool it down. Diba? Pero may mga expert naman na nagko-confirm na ang cold or cool water, safe pa rin naman yan sa pangkalahatan na halimbawa healthy people ka naman, no, para mapababa yung core body temperature mo, no, pagkatapos ng intense na activity. Diba? So yun lang naman yung Star Nation, ikaw na nakikinig sa mga oras na ito. Siguro wag na lang cold water, like ice cold, yung may yelo-yelo. Diba? Pagkatapos mong tumakbo, pagkatapos mong mag-workout, pagkatapos mong mag-marathon ng kilometrong layo. Diba? Siguro cool na lang, cool. Diba? I mean, cool or yung, ikaw na bahala kasi parang masarap nga naman talaga uminom ng, diba? Kapag uminom ka kasi ng lukewarm water, yung mainit-init na tubig din, yung hindi naman nakakapaso pero mainit, parang hindi siya nakakatulong pagkatapos ng intense na activity na ginawa mo, no? Pagkatapos mong mag-jogging-jogging, pagkatapos mong mag-fun run, so siguro, cool water na lang. Cool lang. Cool ka lang. Ganon. Diba? Para chill. Para ma-chill ka lang. Para alam mo yon na mahimasmasan ka at manumbalik. I mean, alam ko kasi naranasan ko na yan. I've been there. Charo. Last na fun run ko. Bata pa ako. Oo. Ano? Second year high school. Tama. From second year high school. O bilangin nyo, 2009. Second year high school. 2009 to 2010. Yun. Bilangin mo age ko. Ayan akong like mo yan. I-share mo na yan sa mga kasama mong mag-marathon ng kilometrong layo or at least jogging, ano, or workout. Ikaw na bahala kung paano ka maging active. Pero maganda po yan na magiging active na ang iyong lifestyle. So kung meron ka pa rin gustong baguhin sa iyo ngayong 2026, hindi pa yan huli, magkaroon ka na ng aktibong lifestyle. Kahit ano na yan, Star Nation, o kahit paglalakad, go na go mo na yan. Paglalakad pa uwi, padat pa, papasok ng trabaho, diba, school, o kung saan man yan. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Afternoon Star Swift. It's going to be until 6 or 5 pala. 5 ng hapon with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kiliti. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 36 star minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon, 3:36 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Life!

0: sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alos na. Star

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates.

0: German Bolero.
1: One of 2.7 Star FM. Like more, share more.

Yes, it's a rainy, rainy afternoon sa mga ka-Star Nation natin. How are you? Ikaw ba ay nauulanan sa mga oras na ito? Diba? Kung ikaw ay okay and alright sa mga oras na ito, ikaw ay pumunta na sa 102.7 Star FM Manila dahil naka-live streaming tayo sa mga oras na ito. Yes! So tayo po ay may bagong pag-uusapan sa hapon, ngayong hapon ng June 24, 2026. Kung ikaw gusto mong mapalakpakan ngayong hapon, ano, kasi nga, magbibigay tayo, dodoble, 2 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Diba? Alam kong yun yung gusto mo. Perfect yan. Pero ba sa mga ka-Star Nation natin, kung ikaw ay nasa social media account natin or wala ka namang ginagawa habang ako'y nag-aayos ng buhok, sabi ko, bakit ganyan yung buhok ko? Para siyang, ano, no? Para siyang vulkan. Ano ba siya? Diyan. So kung halimbawa lang naman gusto mong makita, ano nga ba yung, ano yung sinasabi ni DJ German Bolero na vulkan na buhok? Na bundok? Ayan, pumunta ka sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook ko yan at sa YouTube dahil makikita mo yun. Oo. Di ba? O kapag nandyan ka na, ikaw ay mag-nilay-nilay at mag-focus dahil malaki yung premium natin. No? At ito na nga sa mga ka-Star Nation natin. I-like, mag-heart ka dyan, mag-wow react sa mga ka-Star Nation natin dyan sa ating mga reaction button dito sa ibaba. Diba? Eh, pag napindot mo na yung reaction button, pindutin mo naman yung share button. So, i-share mo naman ito. Dalihan mo na. Ang daming walang ginagawa ngayong hapon. No? Kasi malamig. So, gets naman natin. Yan yung gagawin niya. O, ito na. Pagkatapos mo i-share, comment mo ang iyong sagot dito sa ating sa ating bulahan time. Ito na i-flash natin ang letra natin na sasarguhin ngayong hapon. Ito, very araling panlipunan. Diba? Ito, sa letrang M. Anong syudad sa bansa na nagsisimula sa letrang M ang iprinuklamang Spanish Colonial Administration sa Pilipinas noong June 24, 1571? Diba? Very araling panlipunan kasi merong date. Diba? Umamin ka na na yan dyan ka nahirapan sa hekasi mo, sa araling panlipunan, sa history subject, ano, yung pag-memorize ng numbers, ng dates, di ba? So ano ba ito noong ganong panahon? Eh ano ba yung proclaimed by, of course, Spain, na yun yung Spanish Colonial Administration nila dito sa Pilipinas? Ang clue natin, wala po silang pasok ngayon. Kasi blank day. O anong syudad yon? Letter M. Dapat alam mo yan. O ito, ilan sa mga pwede mong kopyahan, i-flash natin. Ito na. Ito, sabi dito, Maynila. Maynila, Manila, Duldok. Ay, alin ba dyan? O ito naman, sabi ng ilan sa mga nag-comment pa. Sabi niya dito, Myanmar. Myanmar City, Philippines. Myanmar Day. Mars. Oh, Manila Zupo. Ito, Maynila. MNL. Madagascar. Malay mo naman. Manila, ang tahanan ng Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ayan. Naku, meron ba kayong mga nakita na parang, ay, siya yung magpapapanalo sa akin. So, alam nyo naman, teknikan. Diba? Para manalo, para mapili. Dahil isa nga po ang mapalad na mapipili ng mapapalad kong mga palad. Ang mag-uwi ng 2 million na palakpakan.

0: paano may kasamang hiyawan. Ngayon lang yan, ha? Ngayong hapon lang yan. Kaya galingan mo na dyan. Sa comment section, yes, naka-live streaming tayo sa 102.7 Star FM Manila habang hinahawi ko ang aking buhok. Pumunta ka na again, 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. Ito na nga, ikaw, meron ka na bang i-flash nga natin muna ulit ang ating bulahan time sa hapon na ito. Ito na sa letrang M. Anong syudad sa bansa na nagsisimula sa letrang M ang iprinoklamang Spanish Colonial Administration sa Pilipinas noong June 24, 1571? O ano ba yan? Nako! O yung clue natin, walang pasok talaga. Naranasan ko to, no? Kapag dahil doon ako nag-aral sa syudad na yan, doon yung school ko, nung college, pag blank day or day ng lugar na yon, wala talaga pasok. Ganun naman talaga. Diba? Hindi nila ina-adjust yan. Yung iba kasing syudad, ina-adjust nila. Ginagawa nilang tawag doon, ginagawa nilang weekend. Oo, tapos sabi tuloy nung ano, may na-interview ako eh. Charot. Parang sabi niya, hindi talaga yan ano, hindi talaga yan ngayong araw na ito, hindi yan Linggo. Yan, nilipat lang nila kasi ganyan. Pero ito, no, parang pansin ko, hindi nila nililipat sa weekend. Wala talagang pasok, special non-working holiday siya for Manila. Ay, hala! Nasabi ko yung sagot. Eto na nga, sabihin na natin ang sagot. Kung ang iyong sagot ay... Maynila or Manila City, ikaw ay may tama. Congratulations sa lahat po ng mga nakasargo, nakatumpak, ganun. Ayan, pero kung alam mo na yung teknika natin para mapili, manalo, ano? 2 million yan, palakpakan. May kasamang iyawan. Diba? So, alam mo kung ano yung i-comment mo. Pero ayan nga, sa mga Star Nation natin, ang Manila nga po, no, ang na-iproklama, no, ng Spain yan, bilang Spanish Colonial Administration dito sa Pilipinas noong June 24, 1571. So parang basically yun yung ano, yun yung capital. Parang ganun ano. Kaya naman ngayon nga po ay Manila Day. At walang pasok diyan sa Manila kapag Manila Day. Diba masaya ang mga estudyante. Masaya ako noon. Ayun, June 24, 1571. Yan po ay parang capital of the Spanish Colonial Administration nga sa Pilipinas. Kaya naman, ngayon sa mga Star Nation natin, ngayon, every June 24, ang kanilang Manila Day. Yan. Ayan na, si Miguel Lopez de Legazpi, formally dineclare niya iyan. At syempre, yung iba kasi no, na basic textbooks, no, minsan sinasabi nila na ito ay may something ganyan, may violent eme ganyan, pero wala lang naman, diba? So June 24, yun lang talaga yung ganap noong June 24, 1571, diba? Ayan po ay syempre dahil din sa malalim na historical and cultural impact talaga, especially yung Malacañang regularly dine-declare nga niya ang ito, ano to ha, official to ha, June 24 bilang special non-working day sa siyudad ng Maynila. Diba? Para yung mga residente e fully makapag-participate sa local festivities and celebration ng lungsod ng Maynila. So basically yun lang, si Miguel Lopez de Legazpi ang nag-declare niyan. At yun lang talaga, wala nang iba. Diba? Wala namang ganap na iba, pero dineclare lang na ang Manila ang parang capital ng Spanish Colonial Administration sa bansa noong June 24, 1571. So basically, yun lang yun. May natutunan ka ba sa Araling Panlipunan ngayong hapon? Patingin nga rin yung mga komento right now. Pipili na po tayo mamaya no, bago matapos itong ating live. Mag-uwi ng 2 million na palakpakan. Okay, kasamang hiyawan. Ah, sino kaya yung mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong mga palad? Ikaw na ba yan? Pero sabi dito, good or magandang hapon, Star DJ German Bolero. Magandang hapon din sa iyo. Happy Wata Wata Festival. Actually, ang dami, no? Kasi kapag June 24 din pala, ano siya? Ayan, no? Feast of St. John the Baptist. At kapag San Juan, no? San Juan de Bautista. Bautista, tama ba yun? San Juan de Bautista, parang ganon. Kapag June 24, no? Iba't ibang mga lugar din dito sa Pilipinas, nagbabasaan. Kagaya nga ng San Juan at sa Taytay pa pala. Diba? Pero sa Manila, wala naman pong basaan dyan. Huwag kayong mag-alala. And Araw ng Maynila, yes, that is today. Mall show, perfect. Hirap na may kinain. Parang may nararamdaman pa akong cookies dito sa aking ngiti. Ayan, Manila! Manila! Manila paper. Hoy! Hindi ko sasabihin yan. Mall yan eh. Hello po DJ German. Ask ko lang po nasaan na po si DJ Alan Dog. Magaling din po kasi siya na DJ. Totoo naman. DJ Alan pa ba, di ba? O nandun na siya sa kung nasaan man siya ngayon. Ayan. Ito, San Juan City. Hi DJ JB. Hello, hello. Ayan, Kuya DJ German Bolero. Why is Bulan Time every Saturday and Wednesday? We schedule transfer for segments. Saturday, Wednesday. Totoo ba? O nagkakataon lang. Diba? Pag wala, sorry. Diba? Hello po. Ayan. Ito, Intramuros, Manila. Nako, letter M, tas Intramuros. Manila City. Kailan naging M ang I? O yan, nagalit. Manila. Ito, meron siya. Answer, Manila. Ayan, nasagot ko na ano. Si DJ Allen Dog. May work. Yon. Ayan kay Tarizal LC at SLC, ano na. Ayan mga transport services, jeepney, drivers, biyaing San Juan, Divisoria, nakatunin daw sa Afternoon Starship. Maraming salamat. Mahal kong Maynila, sa'yo'y hindi mawawalan. Maynila. Ay, parang ang sarap mabuhay, no? Parang yun yung good old days, ang sarap lang. Parang pag yan na yung napapakinggan mo, alam mong umaga, tas walang pasok. Ba? Diba? Tapos si Kakay pala kumanta niyan, ang ganda-ganda. Eto, Mitch GM Ampatuan. Sino yun na naman yun? Di mo binasa yung sagot ko kanina. Ano ba yung sagot mo kanina? Maynilad. Ako una nakasagot. Oh, lagot kayo. Eto na nga, ibibigay ba natin sa kanya o ibibigay natin sa iba? Pero I appreciate no yung mga sumagot sa ating bolahan time ngayon. Pero eto na nga sa mga ka-star nation natin. Ah, ito pala yung sagot niya. May pulis sa ilalim ng Tulay City. Maglugaw City. Ayan, Mami City. Ayan. Oo, hindi yata na New West. Yung mga natagong mga sagot. Ito, Manila. Ayan, Manila Dolomite Beach daw. Ito, Manila Zoo. Pero ito nang ibibigay natin sa kanya. Congratulations ang ating napili na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Ang mag-uwi ng 2 million! Grabe! 2 million! Diba, 2 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Tanggapin mo ito. Congratulations! Congratulations, Rose Bautista! Ayan, sasagot mo na Mars. Ayan, Myanmar, Madagascar. It's so happy. It's so happiness. It's happying. Diba? Nakakatawa. Congratulations sa mga Star Nation natin. Ayan. Ayun. O, ayan yung sagot niya. Congratulations. Tagapin mo! 2 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Ayun, check nga natin ang mga umahabol ng mga comments. So, right now, and live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan at sa YouTube. Perfect! Eto, hi DJ, Star DJ German Bolero. Good afternoon po. Good afternoon sa iyo. Galing kumanta ni... Diba sabi ko sa inyo, ano bang request song nyo? Kantahin ko yan. Manila, Tenerife, Spain. Pa! DJ German! Ayun, mukha po kayong professor sa college ang aura. Kasi nakasalamin ano. Sabi ko sa inyo. Diba? At tuwing ano, bulan time, may natutunan tayo. Diba? May natututunan. Sa akin na yan, Mitch GM Ampatuan. Congratulations! Sayang! Oo, ikaw pala yan. Dito po sa amin sa Taytay, masaya po ang basaan. Then, DJ Bolero. Ayan, Taytay, love you. From Taytay, Liz Len Crisostomo. Ayan. Congratulations! O, congratulations daw. Good day po, DJ Bolero from Taytay. Ayan na nga. Patingin ng happy. Kaya Christian eh. O, 3 million na si Rose. O, kung, ilan yung sayo? Extrang joker to. Alam ko, nakakatatlo ka na rin. So, 3 million na palakpa ka na may kasamang hihawan ka na rin this year. Congratulations. Alam kong gusto mo rin mapalakpakan kasi minsan lang yan. At saka, di ba, ngayon, 2 million o 4 million na daw sa kanya. Andyan pa po ba? Yes, nandito pa si Spotty. Andon. Tara. Di ba? So, umantabay ka lang. Marami pa tayong letra na sasarguhin dito sa ating segment na Bulan Time with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobola-bulain kayo hanggang sa maubos yung kiliti ninyo nang gigigil ako. Okay, keep on reacting, sharing, and commenting dito sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. At syempre, punta po kayo sa radyo. Magpapatuloy tayo sa tugtugan sa ating programang Afternoon Star Sweep. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, ito po ang 102.7 Star FM. Check your time. 19 or 11 star minutes bago sumapit ang alas 5 ng hapon. 4:49 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM! Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: German Bolero.
1: Hanggang dito na lamang ang ating pagsasamahan, pagbabandingan at pagbubulahan. Para sa programang Afternoon Star Suite, yun lang naman. Pero syempre, extended tayo ang ating pagbabulahan, pagsasamahan at pagbabandingan sa susunod na programa, Twilight Zone. Abangan nyo next week ang kakaibang segment. Yun lang talaga. At may mga kasama tayo. Ayan. And of course, ako pa rin po yan, ha? Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Para sa susunod na programang Twilight Zone Perine. To formally close the program, here's Goo Goo Dolls with their song, Iris. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon.

0: Juan Bolero.
1: Good afternoon sa iyo, na napaka-sweet. Sweet mo na ba? Tamis-tamis mo. Awaiting sweet child of mine. Dilo po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 18 Star Minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:18 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Welcome na sa ating programang Star. Ay, ano to? Twilight Zone. Twilight Zone. Kasama kabandingan kabalahan pa rin. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa Sargo ng inyong kiliti. Bobolabulain kayo hanggang alas 12. Ha? Yung totoo, bangag. Yung totoo, lutang. Yung totoo, inaantok. Ang lamig kasi. Sana matulog. Hanggang alas 6 po ng gabi sa programang Twilight Zone. Ito na nga para mas okay and alright ka na ngayon. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa imbilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM.
4: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: Mga Kastar Nation at mga kabombo, sa oras na ito, tayo po'y hingi muna ng update mula po sa Bombo Radyo Tacloban. Dahil ang criminal complaints na isampan na po yan sa minor de edad na sospek ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban po yan. Alam mo, para po sa detalye ng balitang iyan, makikihingi po tayo ng update mula kay Bombo Jake Pagipo ng Bombo Radyo Tacloban.
1: Nagsampan ang reklamo ng otoridad laban sa 15 anyos na estudyante na sumamaril sa San Jose National High School.
2: Ayon kay PROA Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Analeza Armesa, nakapag-file na sila ng criminal complaint laban sa CICL o Child in Conflict with the Law na above 15 years old sa Prosecutor's Office. Ang tinutukoy ni Armesa, isa sa dalawang estudyante na dinakip ng mga otoridad matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City noong Hunyo 22. Tatlong estudyante ang namatay habang marami pang iba ang nasugatan.
3: We already have filed the criminal complaint against the CICL who is above 15 years old last night with the prosecutor's office. And as to the motive and others, kasi nasa jurisdiction na siya ng prosecution service, they will be the one to assess and evaluate na the complaint.
2: Samantala, kunisyo ng isang ina kung bakit hindi makakaso ng isang suspect na 14 anyos dahil wala pa daw itong criminal liability sa ilalim ng RA 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act 2006. At ito ay na-turn over na sa kusudiya ng CSWDO para sa ipalalim sa intervensyon. Sa tanong tungkol sa posibleng motibo sa pamamaril, sinabi ni Armesa na ang bullying ay isa sa mga anggulong tinitignan ng investigasyon. Ngunit idinagdag ang usapin ay nasa prosecutor's office na. Nasa stable na kondisyon naman ang mga biktima na nangyaring pamamaril habang nakaburol na sa kanilang mga bahay ang tatlong estudyanteng namatay sa pangyayari kung saan humihingi ang pamilya nito ng hustisya at panagutin ang mga individual na sangkot sa pangyayari kahit na ito'y mga minor de edad maging ang mga may ari ng baril.
4: Hindi po ako naaawa yung sa isa. Pero yung nakakaawa sa kasi, kung sa kasi po, sa kanya lahat, na siya lang lang nasa isulan, ba? Na tinulak-tulak po na gawin natin ito kasi minor de edad na yung tayo makakasuhan. Na yung siya yung nag-hesitate pa na gawin yun kasi nasabi niya pa na mali. Tapos siya lang yung nandun. Bakit siya lang? Nasa nang isa? Unfair po talaga. Ang reaction talagang galit. Kasi 14, wala pa po daw talaga siyang negligence. Sa batas daw po yun. 14-year-old, hindi makakasal. Hindi po mapapanagot ang bata, ang magulang.
1: At mula dito sa impilan ng Bombo Radyo Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, analysis Bombo Radyo Philippines, number one, and most trusted source of news and information, Pasta Radyo Bombo.
0: Yan po ang update mula kay Bombo Jake Pagipo ng Bombo Radyo Tacloban. Para sa iba pang mga detalyadong balita, pwede kayong bumisita sa ating website. I-type nyo lang po ang www.bomboradio.com o kaya naman ay sa ating social media accounts, sanapin nyo lang 102.7 Star FM Manila. At nakatmanatiling nakatutok no, sa inyong mga radyo dito sa 102.7 Star FM para sa mga detalyadong balita. Samantala, tayo po yung magbabalik tugtugan sa ating programang Twilight Zone kasama Kabandingan Kabulaan ni Star DJ German Bolero. Ito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 37 Star Minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:37 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time.
5: 102.7 Star FM News Update.
6: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
7: Star FM.
8: It's rainy and back to school season once again. Mga ka-Pure Gold, kaya't ihanda na ang shopping list dahil parating na ang Pure Gold Pambuhos Blowout. Big discount. discounts on your favorite items. At may chance ka pang manalo ng 1-year free grocery, 14 ni Alipuring, or Perks Card members. Kita-kits on June 19 until June 21 to our 3-day sale. At mag-enjoy ng sangkatutak na special discounts on selected items. Managang sa Pure Gold, always panalo. Pretty guy, fair trade, for number FDEB 2580200024.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: Kay tagal mong hinintay na tumila ang ulan, pero parang hindi na mangyayari yon, best. Kailangan na umuwi. Tanggapin mo ang katotohanan na uwi ka ng medyo basa. Yan. Basta may payong ka-uki na yan, ha? Kasi yung iba dyan, walang payong. Ano ba naman yan? Laki ng bag, tas walang payong. Tas ang gagawin yung bag yung pinang papayong. Ano ba? Awiting kay tagal kitang hinintay, mula po yan sa bandang Sponge Cola. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na lamang po tayong 6 na star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ibig sabihin, 5:54 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ayan ha, asahan ang light to moderate rains sa Zambales at Bataan para po yan sa mga susunod na 3 oras. Ang rainfall warning sa mga area, ito habang asahan po ang light to moderate rains naman din sa Zambales, Metro Manila, Pampanga, sa Tarlac, sa Bulacan at Laguna. Yan, sa susunod po yan or sa loob ng susunod na 3 oras. Ito po'y kasalukuyang dinaranas yung light to moderate with occasional heavy rains naman sa Bataan to Cavite. Or Bataan and Cavite and Batangas. Yan. So, na maaari po yung tumagal sa loob ng 3 oras. Kaya, nako, mag-ingat sa mga yung mga bahay, i-check po ano yung mga kapaligiran kung mabilis pong tumaas yung baha. Alam mo na dapat gagawin dyan, ha? I trust you. For the meantime, nako, hanggang dito na lamang ang ating programang Twilight Zone. Ibig sabihin, ako'y magpapaalam na rin. Star DJ German Bolero po ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti, ang inyong nakasama, nakabandingin, nakabulahan. Susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. Aling Jody, ang ating closing song is from America. It's called Jody. Yan. Ito na po yan. Sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Bye-bye.

0: Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
1: Bombo Radio Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika 24 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga paunahing balita, abangan sa ating weather report. Mamaya, bagong bagyo, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Ang dating Super Typhoon Francisco naman, palabas na sa teritoryo ng Pilipinas.
4: Ang House Prosecution Panel na is nang buksan ang Bureau of Internal Revenue itong BIR box bago matapos ang pre-trial conference. Ang panel humiling na karagdagang pre-trial measures.
3: Ang rehabilitasyon naman ng 14 anyos na suspect sa Tacloban shooting maaari daw na tumagal ng ilang taon. Ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas nagrekomenda na rin ng kaso sa 15 anyos na suspect.
4: Reklamong human trafficking laban kay former Representative Mike Defensor ihahain na ng National Bureau of Investigation ngayong Biyernes sa Pasig City Prosecutor's Office.
3: Sa ating FIFA update, abangan mamaya ang Colombia pasok na sa round of 32 matapos itumba ang Democratic Republic of Congo. Ang Croatia naman nabuhayan ng pag-asa matapos manalo laban sa Panama.
4: Abangan din mamaya sa ating provincial report, ang Philippine National Police Region 7 inimbestigahan ang pagkakagamit sa baril na nakarehistro sa Cebu Base Security Agency sa nangyaring Tacloban shooting.
3: At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita.
0: Bombo Weather Update!
3: Sa ating weather update, posibleng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang panibagong bagyo na may international name na Higos. Yan po ang ikapitong bagyo ngayong taon. Kapag ka nakapasok na ito sa Pilipinas, tatawagin itong Bagyong Gardo. Natili ang lakas ng naturang bagyo mula noong mabuo ito bilang isang tropical

0: ng Philippine Area of Responsibility. Yan po'y pagsapit ng umaga o kung hindi man hapon ho ng Biyernes, Hunyo 26. Sa kasalukuyan, magkakabombo, manatiling malayo sa landmass ng Pilipinas ang bagyo at hindi po inasahang direktang makakapekto sa lagay ng panahon at sa lagay ng karagatan sa ating bansa. Samantala, papalabas na rin ang dating Super Typhoon Francisco mula sa Philippine Area of Responsibility. Uli po itong namataan sa layong 300 kilometro bawat oras. Yan po ay sa silangan at hilagang silangan ng Itbayat sa probinsya po ng Batanes. At bahagyan na po itong humina habang kumikilos malapit sa Taiwan. Taglay ho ng naturang bagyo ang hangin na umabot ng hanggang 640 kilometro bawat oras. Yung pagbugso naman ho nito ay maabot na ng hanggang 670 kilometro bawat oras. Patuloy ang pagkilos ho ng bagong o ng naturang bagyo pahilaga sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Tinutumbok ho nito ang teritoryo ng Taiwan. Inasang bukas ay tuluyan na rin po itong makakalpas mula sa teritoryo ng Pilipinas.
1: Sa ibang balita naman, mga kabombo, sternation ni giniit ni Senator Francis Chis Escudero na pawang espekulasyon lamang ang mga ulat na siya ang mamumuno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, wala pang pinal na desisyon hinggil sa magagiging presiding officer ng impeachment court. Aniya ang usapin ay pagdedesisyonan lamang kapag nagsimula na ang paglilitis sa Hulyo 6. Nauna nang sinabi ni Senator Panfilo Piglacso na si Escudero ang napagkaisang piliin ng mayorya upang mamuno sa paglilitis, bagamat maaari pa umano itong magbago. Pinayagan ng Senado sa binagong impeachment rules na isang senador bukod sa Senate President ang maaaring mamuno sa impeachment trial. Binigyan din ni Escudero na higit na mahalaga na maging patas at walang kinikilingan ang proseso. Ipinaliwanag din niya na ang pagiging senator judge ay hindi nagbibigay ng immunity laban sa mga investigasyon o kasong kinahaharap ng isang senador. Kaunay pa niyan, pinayagan ng Senate Impeachment Court Secretariat ang hiling ng House Prosecution Panel na dagdagan ang mga term o itong mga team na magmamarka ng ebidensya para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., apat na marking teams ang kanilang itinalaga para sa mga dokumentong may kaugnayan sa confidential funds at dalawa namang ito para sa usapin ng umano'y unexplained wealth. Pinalawig din hanggang alas 7 ng gabi ang oras ng pagmamarka ng ebidensya ngayong araw at bukas upang mapabilis ang proseso. Tiniyak ng prosecution panel na hindi maaantala ang pagsisimula ng presentasyon ng mga testigo sa Hulyo 6. Anila, ginagawa nito ang lahat upang matapos agad ang pagmamarka ng mga ebidensya sa tulong ng mga dagdag na hakbang na ipinagkaloob ng Senate Secretariat. Na-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte noong buwan ng Mayo dahil sa mga alegasyon na paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, paluluhol, pagtataksil sa tiwala ng publiko at iba pang mabibigat na kaso. Noong Hunyo 1 naman, makabombo, naghain naman ang kampo ng Vice Presidente na kanilang sagot sa articles of impeachment at hiniling na ibasura ang naturang mga kaso.
0: Sa kaugnay pa rin pong balita, maki-update po tayo dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabombo. Ito hong House Prosecution Panel nais nang mabuksan yung pong kontrobersyal na greenbacks bago matapos ang pre-trial conference. Kung babalikan po natin itong green box na ito, ito ho yung naglalaman doon sa tax record ng mag-asawang Duterte at Attorney Manz Carpio. May live report si Bombuan Jaluaganan.
2: Genesis, nais na ng House Prosecution Panel na buksan itong BIR box bago matapos ang pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kasunod nito, naghain ng prosecution ng manifestation sa impeachment court upang mabuksan ito sapagkat naniniwala ang kampo na ang nilalaman nito ay ang tax record ni Duterte at ng kanyang asawa na may kaugnayan sa tago at hindi mapaliwanag na yaman ng bise. Ayon kay House Prosecutor Representative Laila De Lima, maaaring magamit aniyang ebidensya ang mga dokumento na nilalaman ng kahon sa Article 2 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa unexplained wealth ni Duterte. Dagdag pa ni De Lima, mahalaga rin na mabuksan na ito ngayon lalo pat nasa proseso pa sila ng marking of evidence upang masuri na aniya ang mga nilalaman nito. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Representative Laila De Lima.
3: So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. So sa tingin namin, that would aid also in more efficient and more expeditious conduct

0: of trial kung mabuksan na rin yan ngayon during the stage ng pre-trial.
1: Samantala, Bumbudyanesis, hindi naman nagbigay pa ng direktang kasagutan ukol rito si defense spokesperson Attorney Michael Poua. Ayon sa abogado, formal itong tutugunan ng kanilang kampo kung kaya't ayaw niyang pangunahan ng magiging sagot rito. Hindi rin aniya masasabi kung haharangin ng kanilang kampo ang pagbubukas sa kahon. Mas mainam aniya na antayin na lamang ang formal na kasagutan ng defense team sa nasabing manifestation. Pinabulaan din ni Poua ang mga katanungan kung may koneksyon ng isyo sa assets ng BC sa BIR box. Aniya, magkaibang usapin ang nilalaman ng kahon at assets ni Duterte noong ito'y hindi pa vice presidente. Ipinunto niya ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives na ang nasasaklaw lamang ng impeachable offense at ang mga nagawa ng isang opisyal habang ito ay nakaupo pa sa pwesto. Kung kaya't labas aniya ang mga assets ni Duterte sa impeachable offense noong hindi pa ito nahalal na vice. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poua.
2: Magkaibang bagay naman po yun. Unang-una, doon sa VIR box, I'd like to say, itay na lang po natin yung formal response namin. No? Pagdating naman doon sa assets na sinasabi nyo, iba po yung pinanggagalingan namin doon. Ang pinanggagalingan po namin doon ay unang-una, nasabi na po ng Supreme Court sa kanilang decision sa Duterte versus HOR na ang impeachable offense, nasasaklaw lang po ang impeachable offense, ay alleged offenses committed while the public officer is occupying an impeachable office, no, which is the Vice President, 2022, present. So, ang main contention naman po namin doon, anything outside, anything before her term as Vice President, does not constitute as an impeachable offense and therefore should be excluded from the proceedings.
1: Sa panig ng Clerk of Court Bumbudyanesis, ipinaliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na ang impeachment court lamang ang maaaring magdesisyon kung mabubuksan ang nasabing box ngayong pre-trial conference. Ayon kay Bantug, isusumitin niya ang manifestation ng prosecution sa mga senator judges upang matalakay ito at matugunan ng impeachment court. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Renato Bantug Jr.
3: I haven't been able to discuss it with the Senate President yet, but so far I more or less have the documents ready for transmittal to the offices of the Senate President. There's no set and definite rule for that, but it is something that I would need to discuss with the Senate President, and I'm sure you could also consult the other members of the Senate on how to best address the issue of the.
1: Matatandaan na unang lumabas ang BIR box sa pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Duterte kung saan hindi ito nabuksan dahil sa umiiral na issue of confidentiality sa National Internal Revenue Code. Isinumite ito sa Senado nang nakasil kung kahit hanggat sa kasalukuyan ay hindi pa rin tukoy kung ano ang mga dokumentong nilalaman ng nasabing kahon. Samantala, parehong umaasa ang lahat ng panig ng prosecution, depensa at clerk of court na matatapos na bukas ang pagmamarka ng mga dokumento ng ebidensya upang masunod ang nakatakdang deadline sa impeachment calendar at umusad na rin ang proceedings sa susunod na yugto. Sa kabila ng mabagal na proseso ng pre-trial dahil sa dami ng dokumento ng ebidensya na kailangang markahan, kumpiyansa pa rin ng bawat kampo na masusunod ang July 6 impeachment proper trial.
4: Oh, Bumbudyelo?
1: Yes, Bumbudyelesis.
4: Anong mangyayari doon sa green box? Anong update ito? Is there a possibility na mabubuksan nga ito before yung pag-i-start ng trial sa July 6?
1: Yes, Bumbudyanesis, medyo malabo nga ano, na mabuksan ito kasi kailangan itong pagdesisyonan, Bumbudyanesis, ng impeachment court as a whole. Ito ang nakasaad sa rules ng impeachment, Bumbudyanesis, at alam naman natin na sa ngayon ay nakasinidye ang Senate kaya ang ibang senador ay nakabreak din. Kaya sa ngayon, Bumbudyanesis, ay maliit ang tsansa na mapagdesisyonan agad ito ng impeachment court, Bumbudyanesis.
4: Since marking of evidence ang ginagawa, was there a chance na nakita mo yung green box na dinala dyan sa Senate?
1: Sa ngayon, Bumbudyanesis, ay nandito ito sa Senado pagkat isinumite ito ng Kamara nung na-impeach nga itong si Vice President Sara Duterte doon sa mababang kapulungan. At sa ngayon ay nandito ito sa Senate, ngunit hindi pa ito inilalabas. Kasi itong pre-trial conference, Bumbudyanesis, ay closed door naman ito. Hindi pinapayagan ng media na nandoon sa loob habang isinasagawa itong conference, Bumbudyanesis.
4: Oh, pero nung unang araw pinayagan ng media ano na i-cover lang doon sa roll call nung tinawag yung mga present. Nung time na yon, wala pa yung green box. Hindi pa inilalabas noon.
1: Hindi pa, Bombo Genesis. Ngayon lang ito, in-open up nitong si Representative Laila De Lima. Kaya ngayon rin ito na tala kay Bombo Genesis.
4: Okay, sige. Dako din tayo dyan sa may babangka pulungan mamaya. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Jello.
5: At yan ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
6: Sa mga karagdagan pang impormasyon na tinutukan ng ating mga kasamahan, higit 50% ng ebidensya para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na markahan na. House prosecutors humiling ng karagdagang pre-trial measures. Yan ay pang balita tinutukan ni Bombo Analyst Soberano.
7: Mahigit 50% na ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang namarkahan na. Ito ang inihayag ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima.
8: Ayon kay Representative De Lima, tuloy pa rin ang proseso at hindi inaasahang maantala ang nakatak ng pagsisimula ng impeachment trial sa darating na July 6. Para mapabilis ang trabaho, dinagdagan ng Senado ang marking teams mula sa 4 patungong 6 at pinalawig ang oras ng trabaho mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi na nagresulta umano sa mas mabilis na pag-usad ng proseso. Sinabi ni De Lima, posibleng matapos sa susunod na araw ang pagmamarka sa Article 2 ng reklamo na tumutukoy sa umano'y unexplained wealth dahil sa mas kaunti ang dokumento nito para sa kumpara sa Article 1 na may kaugnayan sa confidential funds. Gayunman, nananatiling mas mabigat ang trabaho sa mga dokumento tungkol sa confidential funds, kabilang ang mga acknowledgement receipts na isa sa mga pangunahing ebidensya sa kaso. Pakinggan natin si Representative Laila De Lima.
0: Teams. From just 4 during the first 3 days, 3 for Article 1 and 1 team for Article 2, naging 6 na po ngayon. So merong dagdag na tig-isa yung for both articles. So 4 marking teams for Article 1 and 2 marking teams for Article 2. So medyo binibilisan na po at nagdagdag sila ng working hours. Originally from 9 to 5, ginawa na po nilang from 9 to 7. And I was observing them because I've been present since the start of the pre-trial conference kanina na napapabilis na po talaga yung proseso, although there are still really a lot of exhibits, particularly for Article 1.
8: Sinabi ni De Lima na humiling din ang House Prosecutors sa Senate Impeachment Court ng 4 na karagdagang pre-trial measures para sa maayos, malinaw at epesyenteng pagdinig sa impeachment trial ng Vice President. Sa isinampang manifestation ngayong araw na Miyerkules, iminungkahi ng prosecution ang paggamit ng Filipino at English na lingwahe sa mga pagdinig, maagang pagsisiwalat ng mga testigo, pagpapahintulot sa mga pampubliko at pribadong prosecutor na magsuri ng mga testigo, at pagbubukas ng nakaselyong kahon ng mga record mula sa Bureau of Internal Revenue na nasa kustodiya na ng korte. Ayon sa prosecution, makakatulong ang mga hakbang upang mapadali ang paglilitis, maiwasan ang mga procedural dispute at mapanatili ang focus sa mga presentasyon ng ebidensya at testimonya. Mariing itinanggi naman ni De Lima ang alegasyon ng depensa na walang mga miyembro ng House Prosecutors ang nananatili sa pre-trial proceedings sa bawat araw-araw. Taliwas ito sa naging pahayag ng isa sa mga defense lawyer na hindi umano sila nananatili mula hanggang pagtatapos ng pagdinig. Ayon pa kay De Lima, sinasiguro ng prosecution panel na may naiiwang prosecutor habang nangangasiwa at magbantay sa proseso ng pagmamarka ng ebidensya. Anya, ang mga private prosecutor ay nasa ilalim ng direktang control at supervision ng mga public prosecutor. Pakinggan natin muli si Representative Laila De Lima.
0: We're here. We made sure naman na from day one ay may natitira na House Prosecutor. And then ngayon, of course, day at least one prosecutor. Ako nga ang naka-assign this morning, and another prosecutor, si si Representative Chel Jokno. This afternoon naman siya naka-assign. So tomorrow, another prosecutor or prosecutors, public prosecutor or prosecutors will be here to supervise. Because indeed, the private prosecutors are under the direct control and supervision of the public prosecutors. Pero hindi naman tama yung sinasabi, o bakit wala sila, o bakit umaalis ka agad and all that. I think it's uncalled for. Because we're here. We make sure na merong public prosecutor na naka-assign.
7: Mula dito sa House of Representatives, Bongbong Analy, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bongbong Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bongbong!
4: 18 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi, dako tayo sa iba pang mga balita. Nagbayag ng pagkabahala ang Commission on Human Rights sa naganap na pamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte na kinasangkutan ng dalawang minor. Ayon sa komisyon, inatasan na nito ang regional office at yan po yung nasaklaw sa Tacloban upang magsagawa ng motu proprio investigation sa naturang insidente. Ang naturang insidente ayon sa komisyon ay nangangailangan ng accountability, pag-iral ng hustisya at akmang tugon na nakabase sa o karapatang pantao na nagpuprotekta sa kapakanan, seguridad at dignidad ng mga kabataang sangkot. Sa investigasyon ng komisyon, tiniyak nito ang pagprotekta sa karapatan at kapakanan ng lahat ng partidong konektado sa insidente mula sa mga biktima, kanilang pamilya at maging ang mga suspek. Ang pagkakasangkot ng dalawang minor na may edad 14 at 15 ay nangangailangan ng maingat at may prinsipyong pagsisiyasat kasama na ang inalatag na intervention para sa dalawa na parehong minor. Samantala, nagpahayag din ng pagkabahala ang Commission on Human Rights sa iba pang insidente ng karahasan na nangyayari sa loob ng eskwelahan bago pa nangyari ang Tacloban City shooting. Kabilang dito ang dalawang magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa May Cavite National High School at sa Bethel Academy of General Trias dyan sa May Cavite rin na parehong nangyari sa iisang linggo. Git ng komisyon ng mga naturang insidente ay nagpapatunay sa pangangailangan na mapalakas ang seguridad na ipinapatupad hindi lamang sa mga eskwelahan kundi maging sa mga komunidad para mapigilan ang anumang karahasan at maprotektahan ng mga bata at mga mag-aral. Ang dalawang insidente ay kabilang din sa mga sinisiyasat ngayon ng komisyon sa pamagitan ng motu proprio o sarili nitong inisyatiba. Sa kaugnay din pong development, inirekomendahan ng Philippine National Police ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa 15 anyos na suspect sa pamaril sa isang paralan sa Tacloban City na ikinasawinga ng tatlong estudyante. Ayon kay General Jose Melencio Nartates Jr., isinumite na sa prosecution ang kaso para sa pagsusuri habang nagpapatuloy ang investigasyon sa 14 anyos at sa iba pang posibleng managot. Tinitignan din ng mga otoridad kung kumilos ang dalawang menor de edad ng may sapat na pangunawa o yung tinatawag na discernment sa kanilang ginawa. Sinusuri rin ng pulisya ang kanilang mga cellphone, mga social media account at iba pang ebidensya upang matukoy ang motibo at kung may iba pang taong sangkot sa insidente. Samantala, isinailalim na rin sa administrative proceedings ang pulis na may-ari ng baril na ginamit sa pamaril habang iniimbestigan din ang pinagbulan ng isa pang armas na samsam sa kaso.
6: Kaugnay pa niya, nakatakdang maglabas ng bagong direktiba ang Department of Education para sa pagpapalakas at pagpapatatag ng seguridad sa mga paaralan. Ito ay dahil sa sunod-sunod na insidente na karahasan sa loob at paligid ng mga eskulahan. Panghuli dito ang pamamaril sa nangyari sa Tacloban City. Ayon kay Department of Education, Assistant Secretary for Governance and Operations, Roger Masapol, nakatakdang ilabas bukas itong naturang direktiba at epektibo itong ipatutupad kapwa sa mga pampubliko at mga pribadong paaralan. Ito ay bilang tugon na rin sa naunang kautosan ni Education Secretary Sunny Angara kasunod ng kanyang pagdalaw sa Tacloban City. Isang araw matapos itong maganap na malagim na pamamaril doon sa nasabing paaralan. Ayon pa kay Masapol, nakita ang ilang kahinaan sa seguridad ng paaralan kabilang ang pagkakaroon ng ilang entry and exit points na hindi gaanong nababantayan ng mga school authorities. Sa kasalukuyan ay sinusunod sa mga paaralan ang Department of Education Order No. 006 Series Year of 2026, so itong guidelines para sa pagpapatupad ng ligtas at kaaya-ayang learning environment. Gayunpaman, dahil sa panibagong insidente sa Tacloban at iba pang kaso na karahasan sa mga paaralan, kailangan paan niya na mas malinaw at mas mahigpit na direktiba para sa mga security protocols. Kinabibilangan ito ng pagpapalakas sa pagbabantay sa entry and exit points, regular na bag inspections, paglalagay ng closed circuit television systems, paggamit ng metal detectors at pagdagdag ng security personnel sa mga paaralang nangangailangan ito.
4: Kaugnay pa rin po ng mga balitang yan, maaring abutin ng ilang taon ang rehabilitasyon ng 14 anyos na suspect sa pamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawingan ng tatlong estudyante at ikinasugat ng iba pa ayon sa Department of Social Welfare and Development. Sinabi ni Social Welfare Development Secretary Rex Gatchalian na nasa kustudiya na ng pamalaan ng dalawang minor na sangkot sa insidente. Ang 14 anyos na suspect ay kasalukuyang nasa Rehabilitation Center for the Youth at sumasailalim sa pagsusuri ng mga social worker upang mabuo ang pangmatagalang intervention plan para kanyang rehabilitasyon. Samantala, sasailalim naman sa legal na proseso ang 15 anyos na suspect upang matukoy kung siya ay kumilos ng may sapat na pangunawa o yung tinatawag na discernment na mahalagang bantayan sa pananagutan na, o magiging batayan sa pananagutang kriminal sa ilalim po ng ating batas. Tiniyak din ng Social Welfare and Development Department na hindi agad makakabalik sa kanilang komunidad ang dalawang menor de edad habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon at mga kaukulang proseso. Patuloy din ang pagbibigay ng psychosocial support sa mga pamilya ng mga biktima at sa buong komunidad na naapektuhan ng trahedya.
6: Naniniwala naman si Senator Pan-Philippine Lacson na panahon nang muling suriin itong Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng mga mararahas na krimeng kinasasangkutan ng mga minor de edad, kabilang ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Ayon kay Lacson, hindi dapat otomatikong maging dahilan ang murang edad upang makaiwas sa pananagutang kriminal ang isang nagkasala. Binigit niya ang kaso sa England noong year 1993 kung saan pinatay ng 20 taong gulang na bata. Itong 20 taong gulang na nagiging sentro ng pandaigdigang diskusyon hinggil sa pananagutan ng mga kabataang lumalabag sa batas. Gayunman, iginiit ni Lacson na sapat na pananggalang umiiral na rekisito na patunayan ng prosekusyon ng lampas sa makatwirang pagdududa ng isang minor de edad ay kumilos na may discernment o sapat na pag-unawa sa kanyang ginagawa. Samantala, binigyan din ang Supreme Court na walang otomatikong presumption ng isang minor de edad ay mayroong discernment. Tungkulin ang prosekusyon na patunayan ito bilang hiwalay na elemento bago mapanagot sa ilalim ng batas ang isang batang nasasangkot sa krimen. Kaugnay pa niyan, hindi umano ang pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility ang sagot sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga minor de edad ayon niyan kay Representative Joel Chua. Sinabi ni Chua na mas mahalagang tutukan ang wastong pagabay ng mga magulang at guro, pagpapalakas ng values formation at pagpapalawak ng access sa mental health services para sa mga kabataan. Anya, may mga mekanismo na sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act upang panagutin ang mga kabataang lumalabag sa batas. Ang pahayag ay kasunod ng panawagang ibaba itong edad ng criminal liability matapos ang madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasangkutan ng dalawang estudyanteng nasa edad 14 at 15. Bukas naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa posibilidad ng pagbabago sa batas habang iminungkahin ng Philippine National Police na gawing 12 years old ang minimum age of criminal responsibility. Sa halip na ibaba itong edad, iminungkahin ni Representative Chua ang mas mahigpit na regulasyon sa online games at social media para sa mga minor de edad, gayon din ang pagpapalawak ng sports and wellness programs upang mailayo ang mga kabataan sa karahasan, mga gang at iba pang mapanganib na impluensya.
4: Oras natin, meron na ho tayong 26 minutes mga kabombo makalipas ang alas 6 ng gabi. Balikan po natin mamaya ang kaugnay pa rin pong development dito ho sa nangyaring shooting pamamaril sa loob po ng eskwelahan dyan sa Tacloban City. At bago ho yan, i-update muna tayo mula po dyan sa may Justice Department. Ito pong reklamong human trafficking laban kay dating Representative Mike Defensor. Ihahain na po ng National Bureau of Investigation ngayong Biyernes. Yan po sa Pasig City Prosecutor's Office. May live report dyan o may update dyan si Bombo Grant Hilario.
9: Magsasampana ng formal na reklamo ang National Bureau of Investigation laban kay former Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor kaugnay sa raid na KTV Bar at Hotel Kamakailana. Ayon sa direktor na kumunihana si Attorney Melvin Matibag, sa sampa nila ng reklamo human trafficking ang dating mambabatas. Ihahain anya nila ito ngayong darating na Biyernes, ika-26 ng Hunyo sa Pasig City Prosecutor's Office. Ibinagi pa ni Direktor Matibag na bahagyang natagalan ang pagsasampa ng reklamo dahil sa sinuri pa munang maigi ang naging partisipasyon ni former Representative Defensor. Dito anya napag-alaman na mayroong matibay na ebidensyang makapagsasabi na sangkot si Defensor sa illegal na gawain sa loob ng establishmento.
10: After nating pag-aralan yung kaso together with the STG, NCR, NCR and STG, lumalapas na talagang si Mike Defensor kasama rito and will be filing this case. But before we file it, for the public to understand kung ano talaga yung nangyari rito, kung bakit hindi kagad na file, dahil inaral natin kung ano talaga yung naging participation.
9: Maring pinanindigan ni Attorney Matibag ang aligasyong may nalalaman ang dating mamabatas sa operasyon ng human trafficking. Ipinakita ng direktor ang ebidensya makapagpapatunay dito katulad ng blueprint ng niraid na gusali kung saan binago ang disenyo para tumugma umuno sa illegal na gawain.
10: Alam lahat ni my defensor yung nangyari being the chairman of the company ng Pinpoint. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs. So yung pagpapalit ng impact, yung office niya supposed to be is yung nasa likod ng stage nung Chicago KTV. So he has knowledge, he has personal knowledge, hindi ordinary na nagpaparenta lang siya.
9: Kasabay sa 20 balitaan, ibinagi ni Direktor Matibag na plano na nilang tapusin ngayong Biyernes ang initial report ng investigasyon sa pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Adeli. Anayay, pinoproseso na ang mga testimonya natanggap at matapos ito ay planong isimite na ang initial report sa Department of Justice. Samantala, nanawagan naman ang ina ng nasawing rider at public school teacher na si Alexander Cruz sa mga piskal ng Marikina City Prosecutor's Office na agad nang resolbahin ang ikinasang preliminary investigation. Hiling nila ang agarang pag-usad ng kaso at mapabilis ang pagproseso upang tuluyang maisuhan ng warrant of arrest ang nakabangga na anak ng vice-alkalde ng lungsod ng Marikina. Ang naturang biktimang gro ay isang linggo pang nakoma bago tuluyang mamatay matapos mabangga ng minamanehong sasakyan ni David De Guzman. Kung kaya't hiling ng pamilya na magkaroon na ng resolusyon ang prosecution para matukoy kung may sapat na basehan upang maisampa ang kaso sa kaakulang korte. Kasabay nito, ibinagi pa ng ina ang kanyang kalungkutan sa pagkasawi ng anak sa posibilidad na makatakas lamang ang sospek. Umaasa silang sa kabila nito, makakamit pa rin ang ustisya para sa kanilang mahal sa buhay.
11: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Sa iba pang balita, mga kabombo, Star Nation content creators employment permit, pag-aaralan ng Department of Labor and Employment kasunod ng nangyaring Tacloban school shooting. Ang pinuno naman ng ahensya, suportado ang pagpapababa ng criminal responsibility. Yan ang mga balita ang tinutukan ni Bombo Isacotonera.
12: Suportado ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang panukalang ibaba ang edad ng criminal liability kasunod ng madugong school shooting sa Tacloban City. Ayon kay Tolentino, kailangan pag-aralang mabuti ng mga mambabatas ang epekto ng social media at iba't ibang online platform sa pag-uugali ng mga kabataan dahil mas mahaga na umanong nalalantad ang mga bata sa karahasan at mapanganib na content sa internet. Iginiit ni Tolentino na mahalagang mabalanse ang pananagutan ng mga minor de edad at ang pagpapatupad ng mga programang magbibigay sa kanila ng tamang gabay, proteksyon at rehabilitasyon. Kaugnay nito, sinabi rin ng kalihim na bukod sa employment permit na kasalukuyang nare-require para sa mga batang artista at child performers, pinag-aaralan na rin ng kagawaran ang posibilidad na magpatupad ng kaparehong permit requirement para sa mga content creators at batang content creators o mga minor de edad na regular na lumalabas sa social media. paliwanag ng kalihim-layon nitong matiyak na protektado ang kapakanan ng mga bata laban sa posibleng exploitation o yung exposure dun sa mga hindi angkop na content online. Ito rin itong hakbang para mabantayan ang uri ng content na kinokonsumo at ginagaya ng mga kabataan, lalo na't base sa mga naunang ulat, ay may sinundang content umano ang dalawang menor de edad na gunmen sa Tacloban shooting. Anya, kailangan masusing investigahan kung isa ito sa mga naka-impluensya sa kanilang ginawa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Labor Employment Secretary Francis Tolentino.
13: Ay nakikita ang violence. So siguro, tama na ibaba with the influence of social media. Wala nga lang kung ano ang magagawa ng aming kagawaran. Kasi kami nag-i-issue ng employment permit, lalo ng mga bata. Halimbawa, may batang artista. Pag bago ka mag-artista na bata, kailangan mo ng dual employment permit. Hindi ko lang alam kung pag-aaralan namin kung paano yung employment permit naman ng mga lumalabas sa social media.
14: Content creators.
13: Kasi yung ano, kung ang tinutukoy nyo ay nangyari sa
14: Tacloban,
13: eh meron silang sinusundang content. Baka sila, alaan natin ma-investigahan. Baka doon sila na-influence. So ang tanong mo, payag ba kayo? Payag mo ako.
12: Samantala, iniulat din ng kalihim na sa initial na inspection at assessment sa Aurora Resort kung saan nalunod ang dalawang manlalaro, lumabas na kulang ang safety signages sa lugar at may kalayuan din ang mismong pinangyarihan ng insidente mula sa pangunahing bahagi ng resort. Gayunman, hindi pa rin umano nakakausap ng ahensya ang safety officer ng establishment para sa mas kumpletong paliwanag hinggil sa insidente. Dagdag pa ni Tolentino, may ilan pang hinihinging dokumento ang kagawaran mula sa resort management. Kung mabibigong makapagsumite ng mga kinakailangan dokumento, posible silang maharap sa multa at iba pang kaukulang parusa. Muli ang tinig ni Department of Labor Employment Secretary Francis Tolentino.
13: Initial, kulang talaga yung mga signages, kung saan yung pwedeng puntahan, may kalayuan. Yung pinangyarihan doon sa resort itself. Pero hindi namin na-interview yung safety officers sa kadahilanan nasa Maynila sila noon. Mahalaga yon. Kasi kung matatandaan nyo, yung isang kasong sinarado na namin sa Angeles City, kaya na-fine yun ng 11 million, nag-submit ng fake safety officer certificate, yung golden years. Kaya yun ang mga alamin.
14: Totoo ba yung...
13: Kung ano talaga, kung merong mapapatunayan hindi totoo yung mga sinabi niya.
12: Ngayong araw, Bombo Genesis, Bombo Jai, ay nalagdaan naman ng DOLE at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang isang joint memorandum circular upang higit pang palakasin ang employment at skills training programs ng dalawang ahensya. Sa ilalim ng bagong kasunduan, mabibigyan ng pagkakataon ang mga benepisyaryo ng TUPAD upang mapalawak ang kanilang kakayahan at magkaroon ng oportunidad na maging o makapagsimula ng sariling kabuhayan o negosyo. Layon ng dalawang ahensya na mapalawak ang akses sa trabaho at kabuhayan ng mas maraming Pilipino sa pamagitan ng mas matibay na koordinasyon at skills development programs.
15: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
6: Sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, isinusulong naman ni Representative Roman Romulo ang paglalagay ng closed circuit television o CCTV camera sa mga silid-aralan kasunod ng madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Romulo, mahalagang magkaroon ng closed circuit television bilang mapagkakatiwalaang ang ebidensya sa mga insidenteng may kinalaman sa karasan sa loob ng paaralan at upang maprotektahan ng mga estudyante at mga guro. Aniya panahon na upang pag-usapan ito para sa kapakinabangan ng lahat ng sektora sa edukasyon. Binagit din ang mambabatas na nakalaan na sa 2026 national budget ang pag-deploy ng 10,000 guidance counselor associates sa mga paaralan upang makatulong sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Kasabay nito, nanawagan si Romulo na mas aktibong partisipasyon ng mga magulang, mga guro, lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders sa pagtukoy at pagtugon sa mga senyales ng karahasan sa mga kabataan, lalo na sa gitna na nagpapatuloy na imbestigasyon sa nangyaring Tacloban school shooting.
4: Sa kaugnay pa rin pong mga development mga kaumbo, ang mga kaguruan dapat idahon na mas maging aktibo sa paggabay sa kakayahang emosyonal ng mga estudyante ayon po sa ilang mga eksperto. May report dyan si Bombo Cindy Grida.
16: Ipanaliwanag ni Dr. Gladys Canilio Borja, isang clinical psychologist sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, na kailangang mas palawakin ang papel ng mga guro, lalo na sa paggabay sa emosyon ng mga estudyante sa gitna ng magkakasunod na krisis sa ilang paaralan sa bansa. Binigyang diin niya ito kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22, kung saan dalawang menor de edad ang sangkot, isang 14 at isang 15 anyos. Ayon kay Borja, mahalagang makapagtatag ng safe space o ligtas at maayos na kapaligiran sa loob ng paaralan upang matulungan ang mga estudyante na malayang makapagpahayag ng kanilang nararamdaman o saloobin.
17: Oo, napaka-importante ng role ng teacher ngayon, no? Hindi lang sila mag-act ngayon as a teacher, but instead, kailangan talaga, not really a therapist per se, pero hinihingan sila ng mas mataas na kalakasan ng kalooban din. So therefore, ano yung mga kailangan gawin kung halimbawa during the crisis, ang immediate response talaga, priority natin is safety. But after the incident, kailangan ng mga guro natin, ma-recognize din nila kung ano yung mga sintomas ng mga estudyante na maaaring trauma-related na rin pala.
16: Yan ang bahagi ng naging pahayag ni Dr. Gladys Canilio Borja. Ipinunto rin niya na dapat mas doblihin ang pagmomonitor sa mga bata at mas intindihin ang iba't ibang paraan ng kanilang pagharap sa emosyon na maaaring naaapektuhan ang kanilang kinalakihang kapaligiran at mga karanasan sa buhay. Dagdag pa niya, mahalaga ring maging alerto ang mga guro sa mga pagbabago sa kilos at pakikisalamuhan ng mga estudyante upang maagapan ang anumang posibleng suliranin. Samantala, isa sa mga dapat pang isaisip umano ay ang pagsigurong beripekado ang impormasyon na nakikita at paniniwalaan online upang maiwasan ang pagkalito na isa rin sa nag-uudyok ng mga hindi kanais-nais na gawain. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Dr. Gladys Canilio Borja.
17: Let's try to avoid spreading assumptions or unverified information, no? Na parang makakadagdag kasi yun sa mga like yung mga conspiracy theory na mga alam niyo na yung mga kabataan, madaling mag oh, this and that kasi sabi ng matatanda, no, or sabi ng teacher. So let's allow us everyone to express our emotion. So wag din natin na if bilang guro, no, wag nating pilitin ang mga estudyante na dapat makisalimuhan na or magsalita or mag-express. Kumbaga, hayaan natin sila na magkaroon ng sapat na oras para panahon ng pagproseso ng paghilo.
16: Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
18: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
4: Dati nang papatuloy na pag-antabay mga kaumbo sa mahaganapan sa may FIFA World Cup 2026. Patapos na po itong unang elimination round ng FIFA 2026 mga kaumbo. Patapos na po tayo dun sa tinatawag na group stage at papasok na po tayo doon sa susunod na round, itong round of 32. At kaugnay po niyan, pasok na po sa round of 32 ang Team Colombia matapos itumba ang Democratic Republic of Congo ngayong araw. At yan po sa score na 1-0. Sa panalo po ng Colombia, hawak nito ang 6 na puntos at pinangungunahan ng iba pang mga bansa na napabilang sa Group K Naging mahirap ang unang bahagi po ng laban para ho sa Los Cafeteros dahil yan sa matinding depensa ng Congo sa panguna ng goalkeeper ng kupunan na si Lionel Mpasi. Nagtala ho si Mpasi ng limang magkakasunod na saves sa unang 20 minuto pa lamang ng kanilang laban. Gayunpaman, hindi po tumigil ang Colombia at pagsapit ng 76 na minuto ay maswerteng naipasok ng striker na si Daniel Munoz ang isang goal. Mabilis na hinabol nitong si Munoz ang isang bola nang mag-deflect mula ho sa isang defender ng Congo at gamit ang kanyang kaliwang paa ay agad po niyang ipinasok sa net ang goal na hindi naman po nahabol ng goalkeeper ng kalaban. Isang Team Colombia makakabumbo din po sa mga pangunahing bansa na inaasahang papasok sa mga mas mataas pang elimination round dahil yan sa maganda nitong performance kasama na yung mga nakalipas na FIFA World Cup.

and development field office sa ETA sa mga biktima at pamilya ng naapektuhan ng shooting incidenta sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gutchaliana, nananatiling nakaantabay ang ahensya sa pagbibigay ng karagdagang suporta, kabilang ang psychosocial interventions at tulad ng grief at trauma counseling para sa mga naulilang pamilya at mga sugatan. Kaagad ding nagpadala

pangalagaan ang physical and mental health ng mga bata. Dapat na-access nila yung edukasyon, dapat nakakain sila ng maayos.

0: nararasa sangkot sa mga krimen kasunod ng madugong insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Aguha, mahalagang suriin ang kapaligirang kinalakihan ng mga bata, ang mga taong nag-aaruga sa kanila at ang mga paraan ng kanilang pagpapalaki upang mas maunawaan ang mga rason na maaaring nagtulak sa kanila sa marahas na gawain. Bagamat kinilala niyang napakabigat at napakalungkot ang nangyaring insidente, sinabi niyang hindi dapat agad sisihin ang mga minor de edad na sangkot dahil bata pa rin ang kanilang pag-iisip at may mga mas malalim pa na ugat ang problema na kailangang tugunan. Binigyang diin ni Aguha na kinakailangang tingnan hindi lamang ang mismong krimen, kundi pati na ang mga kondisyon ng tahanan, paaralan at komunidad na maaaring naka-impluensya sa pag-uugali ng mga kabataan.
1: Sa limuod siya.

0: Yeah, pero at the end of the day, ang take ko pa rin, I don't want to put the blame doon sa mga bata mismo. Mm-hmm. Kasi yung bata ay bata at yung kakayahan nila mag-discern, no, na tingnan kung tama o mali yung kanilang ginagawa, ay wala pa sa edad na yan.
1: Mm-hmm.
0: Mas ang responsibilidad ay dapat doon sa may mga authority or authority figures,
1: yes,
0: na nagbabantay sa mga bata. Kagaya ng mga kasama sa bahay,
1: mm-hmm,
0: kagaya ng mga kaguruan sa ating paaralan para maayos natin itong problema na ito. But lowering the age of responsibility,
1: mm-hmm,
0: at accountability ng bata ay hindi po tutulong. Ito kasi yung problema ko, mga kabumbu, eh.
1: Mm-hmm.
0: Pag may kasalanan yung bata, sinisisi natin yung bata at hindi natin tinitingnan yung mga nag-aalaga ng mga bata at saka yung mga gumagamit sa mga bata.
1: Naniniwala rin siya na mahalagang magkaroon ng mas malawak na suporta at intervention mula sa pamilya, paaralan at pamahalaan upang maiwasan na kahalintulad na insidente sa hinaharap. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Jensan. Ito si Bombo Edna Medosa para sa Bombo Network News. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one at most trusted source of news and information basta radyo. Bombo!
2: Bombo Entertainment News. Entertainment News. Bombo Entertainment News.
1: Itong OPM band na Imago, grateful sa patuloy na blessing sa kanilang career, ang banda may reaksyon din sa paglaganap ng artificial intelligence o AI music sa industriya. May exclusive interview ang Star FM Manila.
3: Thankful ang OPM band na Imago sa patuloy na suporta na kanilang natatanggap mula sa fans at sa mga blessings sa kanilang karera. Ang Imago nga na ngayon kinabibilangan ni Curay, Myrene, Tim at Mervin ay isa sa mga bandang itinuturing na haligi ng OPM scene lalo na noong 2000s. Ngayong 2026, proud sila sa musika na kanilang ibinabahagi sa mga Pinoy, kabilang ang kanilang rendisyon ng Manilyn Reyna's hit na sayang mula sa Pasimple EP. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa banda, ibinahagi nila na malaking inspirasyon ang patuloy na pagtangkilik ng publiko sa kanilang musika.
4: People watching us are also appreciating the songs and the performance. I like all the people on stage with me. Parang family nga, sabi ni Tim. So that's really the best part. It's the best job in the world for me.
5: Even if hindi kami binabayaran, even if hindi kami siguro sumikat and had the success and be as lucky as we are, tutugtog pa rin kami, gagawa pa rin kami ng paraan para tumugtog. Either individually or as a group continuing forward. Kasi masarap lang tumugtog. So we're just lucky to be able to do it.
6: Supportahan niyo lang Imago and may bago kaming single. Yung sayang-sayang sana supportahan.
7: Salamat sa suporta sa Imago and continue to support OPM. Thank you.
3: Samantala, dahil sa paglaganap na rin ng artificial intelligence maging sa music industry, ay may reaksyon rin naman ang banda rito. Naniniwala rin ang banda na hindi pa rin matutumbasan ang musika na hatid ng totoong artist.
7: Nakasad in a way kasi ang bilis mag-prompt ka lang may version na ganito. Instead of yung mga artist yung napapakinggan, dun sila sa AI napupunta, gusto ko pa rin yung merong human element.
3: Mula rito sa 102.7, Star FM Manila, nag-uulat. Ito si Star DJ Ivana Darna. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
8: Sa pagtatapos ng trading kaninang hapon, mga kabombo, ang isa pong US dollar ay katumbas na po ngayon ng 61 pesos and 55 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 83 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 47 pesos and 35 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 34 centavos. Ang isang Euro naman katumbas na po ito ng 69 pesos and 85 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. mga kababayan po natin, mga kabombo sa Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, mga kabombo. Sa Luzon area, dyan po sa may norte, sa Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Sa Ilocos region, particularly na sa may Pangasinan, nariyan pang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa Benguet at mga katabing probinsya, nariyan pang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Ang Bombo Radio Legazpi, dyan po sa may bahagi ng Bicol Region. Para po sa mga taga rito sa Mega Manila o nagagawi dito sa Mega Manila, pwede po ninyong subaybayan ang Star FM Manila.
9: Listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Luzon, nariyan naman ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
10: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
8: Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. So Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio.
11: Bombo!
12: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime.

kung may patagalan lang. Patagalan sa pag-move on, panalo ka na. Ikaw na yung number one. Ako po. Ay, naman kasi radiation talaga. Oh, bakit ang dali-dali lang mag-move on sa ibang bagay? Pero pagdating sa pag-ibig, katagal-tagal. Ganyan ang nagagawa ng pag-ibig. Kaya kung nagkakagusto ka na sa isang tao, teka lang muna. Kumalma ka. Huwag mabilis. Mahirap na. Ako sa radiation, at least meron namang mga pagmamahala na nauuwi sa kasalan. Pero kung hindi mo pa siya ganun kilala, baka pwedeng huwag mo munang ibigay ang lahat. Although, ikaw ay 100% kung magmahal. Baka this time, kailangan mong maging maingat na. Ganon! Muna tayo, slowly but surely. Kasi diba, kapag parang mas mabilis sa isang bagay, mas mabilis daw na nawawala. And feeling ko totoo yun, ha? Kaya nga rin, sabi ng mga love expert, kumbaga, kapag ikaw ay nagmamadali, nadadapa ka. Kaya sa pag-ibig, kalma-kalma lang. Umulan, bumagyo, tuloy pa rin ang buhay. Kasi radiation, yan ang ating tema ngayon. Ako po, at grabe, kinakabahan na ako sa pag-ulan. Malapit ako sa mag-July, kasi radiation, no? Alam mo naman, pag-July, dyan talaga bumabagsak ang mga bagyo. Pero sana this 2026, sana mas okay na compare last year, no? Kasi radiation. Malabos sa new colors, tuloy pa rin. Ikaw ba? Anong gusto mong ituloy sa buhay mo? At ano yung gusto mo nang hindi ituloy? Para makamove forward ka na sa life. Ay, hindi na to love life, ha? Para makamove forward ka na rin sa mga goals mo sa life. Diba? Pero bago ang lahat, it's Renation, 20 star minutes. So bago po mag-alas 8 ng gabi. 7:40, bigla na nag-41. So 7:41 in the evening ating Philippine Standard Time. Ako po yung kasama, yung sweetie girl, Yvonne Adarna. For more fun and more songs this Wednesday evening. Ingat po sa lahat. At mag-enjoy sa ating matugtugan. Dito lamang yan sa 92.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: anxiety, and our EP in our Malacca Dochi. What's up, what's up? Situation, kamusta naman ang iyong Wednesday? No! Batiin muna natin, no, ang mga ka-Srenation natin na nakikinig sa kanilang biyahe. Sa mga nasa bus, nasa UV, nasa jeep, nasa bahay, nasa aeroplano. Lahat na. Lahat na. Oras po natin, 30 star minutes, makalipas ang alas 8 ng gabi. 8:30 in the evening at the Philippine Standard Time. Para sa mga mahihilig mag-aral. Kasi Nisha, narinig mo na ba yung sinasabi na kapag daw kumakain ng chocolate, tumatalino? Totoo ba? Uy, alam mo ba? May mga na-discover, no? Of course, yung mga researchers, meron silang study. Halimbawa, higher concentration ng cacao is equals to more positive impact ng cognition, memory, mood, immunity, at iba pang beneficial effect. Ayon yan kay Les Burke, isang researcher sa Loma Linda University sa California. So alamin natin, bakit nga ba? Bakit nga ba kasi tradition dito sa ating hashtag EBNB? Bakit nga ba nakakatulong ang chocolate sa ating mga utak? Number one, yung dark chocolate, yan yung mas nag-e-enhance. Kumbaga, kapag pipili ka ng chocolate kasi Nation, alam mo naman, no, dapat yung mga dark chocolate. Kasi ine-enhance ito yung body's production ng chemicals na tinatawag na endorphins. Kung saan gumaganda yung mood mo. Kaya kung masungit ang boss mo, kung masungit si Mrs. o si Mister, bigyan mo ng dark chocolate. At isa pa, kapag kumakain ka na to or umiinom ka ng hot chocolate, nakaka-improve din niya ng attention span and reaction time para hindi ka palaging, ha? Ano yun, be? parang delayed ang buhay, no? Para hindi nalilate ang iyong reaction time. So ito is specially found to be helpful, lalo na rin sa pag-aaral ng math. Uy, totoo yun! Oh, nahirapan ka sa algebra? Ako rin. nahirapan ka? Ako rin. Pero nakakatulong nga ang chocolate sa blood flow ng utak. Bukod doon, yung small dose ng caffeine, yung chocolate nakaka-improve din ng concentration without pumping up your adrenaline. Diba? Kapag kasi sa caffeine, medyo para tayong aligaga. Hindi naman. Yung iba naman, kalmado kapag nagkakape. Yung iba na, parang nagtatrabaho sa Red Bull. Alam mo yun, Kasi radiation. Pero, ayun lang, nakaka-relieve din. Nakaka-relieve din ng stress ng chocolate. Kasi meron siyang magnesium, which is linked sa to aid your relaxation. Madami rin. Ito pa, bukod dyan na, pinoprotektahan din nun yung utak natin. I'm telling you, Kasi radiation, ha, yung mga dark chocolate to, ha. Baka mamaya bumili ka ng mga tigdo-dostress na chocolate kasi narinig mo to. Hindi na yun healthy. So, yung mga antioxidants na nakikita sa chocolate, na ano yan, nakakatulong din yan para mabawasan yung risk ng dementia at ng stroke. And eto na nga, ang chocolate can make you smarter. So, ine-enhance niya rin yung brain plasticity, which is associated with increased intelligence. Take note, kasi Nation, while studying, no, na kumakain ka ng chocolate, hindi yung puro kain lang ng chocolates. Kasi iba na yon. Kailangan mo rin i-limit. Kailangan mo rin in moderation. Dahil kawawa naman ang ating mga ngipin. Ang magka-cavity. Naku, hindi ka pa naman nagtutoothbrush. Naku. Kung magtoothbrush ka, suntok sa buwan. Ano na? Sorry Nation, kasama pa rin ang sweetie, sweetie girl, Yvonne Anzarna. Oh, ingat po sa lahat ha, kung inumuulan na po sa lugar ninyo. Ganun talaga. Hi. Makinig ka muna sa ating mga tugtugan. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. all for you. Like mo, share mo.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Basta radyo sa FM.
9: Ayos na.
10: Star.

0: Cure with Yvonne Adarna.
1: Isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Kaya nga awitin ko sa Radio Show na iyong napakinggan mula kay Richard Reynoso, paminsan-minsan. Parang may connect sa ating kwentuhan tonight. It's the night. Okay, kasi Radio Show, no? Parang lumalamig ngayong panahon. Dahil nga rin sa binabantayang bagyo. Pero kanina, hindi ko kasi kabisado or hindi ko alam kung umulan ba sa lugar mo. Pero so far dito naman, wala namang walang malakas kasi nag-expect ako. Buti na lang wala and sana hanggang mamaya wala para masaya tayo makauwi. Diba? Masayang makauwi ang bawat isa. Kasrination, ako live na po tayo ha sa Facebook page natin ng 182.7 Star FM Manila. Kung hindi ka pa nakakapag-like and share, bakit? Kung hindi ka pa nakakanood sa atin, bakit? Kaya naman, sa mga naka-radio o kaya live stream, lipat ka na muna dito para makapag-comment ka rin dahil gusto ko lang para masaya. The more, the merrier, Kasrination. And of course, maganda ang ating mga topic ang ating mga kwentuhan. Kaya naman, ito, Kasrination, minsan ba parang nagahanap ka o kaya naglolong with support? Hindi lang sa jowa. Kundi, support mula sa family and friends. Alam mo yon? Na para bang mapapaisip ka, nasaan sila? Mapapaisip ka na, kailan kaya kami pwedeng magsama-sama? O kaya, anong klaseng suporta yung kailangan mo at yung gusto mong matanggap, if ever? Kaya ating katanungan no, for tonight, anong klaseng suporta ang gusto mong matanggap mula sa family and friends mo ngayon at bakit? Oy, anong klaseng suporta yan? Gusto mo ba ng financial support, emotional support, or physical support? Alam mo yun, yung tipong andyan sila physically, hindi yung malayo, ganun, para lang maiba. Again, anong klaseng suporta ang gusto mong matanggap mula sa family and friends mo ngayon at bakit? Ito na, ang sagot, Ate Wakas Radiation. Sabi ni Madam, kahit ano, basta para sa pamilya ko. Happy to heaven na ang nararamdaman ko. Na para ba ibibigay mo ang lahat para lang maramdaman nila na nandyan ka for them. Yun yung joy para sa'yo. Diba? Puyart yarn. Kulit naman ang pilido mo. Dai Puyart. At doon naman na sunod. Sabi niya, what I need right now, DJ Bon, is emotional support. Dami, no? Emotional support, yaka, pakikinig, at mga salitang nagpapatibay ng loob ko po. Pero ang pinaka-the best, practical na tulong. Like na yung cash assistance sa aking mga na-add to cart. Oh, kasi ang suporta ng pamilya at kaibigan ay nagbibigay sa atin ng confidence at lakas para harapin ang mga challenges sa buhay. Nakakagaan ito ng loob at magpapatunay na hindi tayo nag-iisa laban ng buhay. Nag-iisa sa laban ng buhay pero need ko talaga ng money. You see, maglalabas na ang Ahof ng third mini album. Ayan ha. Ayun ang problema natin. Kailangan natin sila kapag meron tayong mga ginagastos na hindi natin kayang bayaran. Pero alam mo, kasi Nisha, laking tulong talaga. Parang kapag mag-isa ka, ang kinakain mo, mga cup noodles, mga fast food, mga delata. Pero pagkasama mo yung magulang mo, parang ang yaman mo. Kasi ang sarap ng mga kinakain mo. Libre yung pamasahe mo. Nakakatipid ka. Para bang doon mo marirealize na, ala, ang hirap pala ng buhay talaga kapag mag-isa. Pero pag andyan ang parents, feeling rich ka na ulit. Diba? na parang kumakain ka ng ano, mga simpleng ba, atag dito, yung parang kumakain ka ng mga fast food, mga delata, ganyan. Kasama mo yung parents mo. What's that? Diba? Papapaganon ka eh. At susunod, sabi niya, full support po ang pamilya ko na huwag ko nang tanggapin ang husband kong niloko at pinabayaan kaming tunay na pamilya niya. Oh, yun lang po at salamat po. So, ano ba, naka-full support na ba ang family mo, ate? Or full support ang gusto mo sa na huwag nang tanggapin ang iyong husband? Well, thank you sa ano ha, pag-share ng iyong story. Parang ngayon mo lang sinabi yan. Aww, thank you. At ano naman ang sunod? Sabi niya, financial support. Financial support sa mga FB friends. Mag-send daw kayo ng cash, G. Now na, sige. Ilapag mo na yung number mo dyan. At baka merong magka-interest na mag-send. Kahit 50 pesos, diba? O, at least meron ka ng, ano, may pamasahe na. O kaya pambili mo ng fishbowl, ganun. Pwede na, diba? Makaraos sa buhay. Makaraos sa gutom kapag merienda. Ito naman sunod, sabi niya, comments at heart sign lang sa post ko, okay na, happy na, perfect, no? Lalo na kapag umaattend ka sa mga contest, consideration, heart pa heart po, pa heart din po ng page. Minsan kasi, kung sino pa yung mga malapit sa atin at kakilala natin, yun pa yung mga hindi sumusuporta. Hindi mo mahinga ng tulong, i-heart lang naman yung post. Ayaw! Bakit ganun? At sunod naman, sabi niya, good evening po, Mami Von. Ang gusto kong makuha ng suporta sa aking mga kaibigan ay yung moral support. Kasi pag down ako, basta masabi ko lang ang problema ko sa kanila, nakikinig sila kahit hindi, o kahit sila hindi rin alam ang isasagot sa problema ko. Pa-shoutout po saan sa mga kaibigan ko. Ayan, sa NV4C, Marilao, Bulacan. At sa kaibigan ko na, Kabalen, Pampanggen, yung gano'n. Salamat sa suporta na mas matibay pa kaysa sa bakal. So noon, alam mo, same, relate ako sa'yo. Yung moral support, kasi kapag down ka, at least kahit pa paano, may taong nandyan. Kahit masabi mo lang yung problema mo, kahit wala na silang sabihin, okay lang. Kailangan mo lang talaga ng support, moral support.

0: Anyway, auntie lang lang. This Rain Nation. Time check muna tayo. Oras natin, no? Sa book. Hello? 10 star minutes. Bago po mag-11 ang gabi. Darna! At na, I will give you a moment like this. Moment like this. Para i-comment din, ihabo lang yung sagot. And then next na sagot, sabi niya, ay, good PM mo sa mga namin DJ Mon, para sa akin yung prayer. No lang, masaya na ako kasi kahit anong pagsubok, kakayanin. Basta sa prayer, no? Kaya mo, dadagdag ako para mas marami mag-pray, mas masaya. The more, the merrier. Ganun. Ano naman sunod na comment? Ano yan? Ba't may picture ko? O wala nang paligoy-ligoy pa. Yan ay pera! At para kay, na mukha nagtatapos sa ibon, ito na yung matagal mo request. Grabe naman yan! Sobrang, ano dito, sobrang edited. Color pink! Para ibang, paano ginawa yan? AI ka naman! Pero salamat po sa inyong mga kasagutan. Alam, once in a while, kahit na ikaw yung independent person, kahit na ikaw yung strong soldier, ganyan, na hindi mo kaya, parang okay lang naman kahit may tulong nila o walang tulong. Pero at some point, I know, kasi nation, humans are, no man is an island. No? Yung simpleng kamusta ka, hi te, naalala kita. Simpleng ganun chat, no? Kasi nation, kaya kung ikaw may kaibigan ka at nakikinig ka ngayon, baka it's time, kamustahin mo naman yung mga friends mo. Hindi mo na nakakausap. Bakit? Kasi may pamilya ka na. Oh, number one, sige, may kanya-kanya ng buhay, may asawa at anak ka na. O kaya naman, busy ka na sa life kasi successful ka na, CEO ka na, milyonaryo ka na, ikaw na lahat na. Pero girl, huwag mo naman kalimutan yung mga friends mo na nandiyan, na nasa laylayan ka pa. Laylayan. No, yung mga panahon na medyo jegemon ka pa, na hindi mo pa alam kung anong desisyon yung gagawin mo. Yung mga panahon na anong kulay yung bibilin kong t-shirt. Best, anong bagay? Black or white, di ba? Yung mga panahon na yun. Kasi nation, alahanin nyo rin naman yung mga friends ninyo. Minsan, hindi lang yan nagsasalita, pero miss na rin kayo niyan. And also, no, sa mga families, lalo na kung meron kang OFW na kapamilya, kamusta-kamustahin mo rin mga ate, ano lang? No, homesick din yan talaga sila. Siyempre, kahit ang gulo ng Pilipinas, masaya pa rin naman talaga maging Pinoy. Agree ka ba doon? Kahit magulo ang Pilipinas, masaya ka pa rin maging Pinoy. O, tinapusahin natin itong mga live. Hello! O, psychological support. Kasi meron akong anger issues na biglang lang nangyayari kapag ubos na ang pasensya ko. Alam mo, kailangan ang katapat sa mga may anger, yung mga patient na tao. Yung tipong mahinahon lang, kapag ang taas-taas ng emosyon mo, tapos mahinahon lang yung sagot sa'yo, kakalma ka eh, parang bumababa rin yung temper mo. Ayan. At Yvonne, I like the support of spiritually going strong on my faith in God. Develop a blessed growing on my spiritual life. Correct. Alam mo maganda yan. Support system na yan. Pinakamaganda sa lahat. Promise. Good evening, DJ. Yung gusto kong support na patanggap from family and friends is yung advice lang ng tatay at nanay ko, okay na. Iba pa din kapag parents po eh. Sa friends naman is advice din po. Sapat na yung comfort feelings is okay na. Totoo. So financially kasi, hindi na ako umaasa kasi halos kapos-kapos din po. Pero yung merong maibibigay na financial support, much better. From San Valley pa rin niya, kay more power. Correct! Alam mo, agree ako sa lahat ng sinabi mo, girl. Kapag tumagal pa to, siguradong nagtampo na si... Wala lang internet yun. Ano ka ba? DJ Ko, I miss you. I miss you too. Konbanwa, hello, kamusta ka na dyan? Need ko now is full meal support. Oh, meal na! Nagugutom ako, besh! Char, good evening! Ako rin! Alam mo, kung gutom ka, gutom na rin kami. Good night po, DJ. Lagi mag-iingat kahit saan ka pumunta. at ingatan mo lagi sarili mo. Oo nga, hindi, ikaw yung representative nila ngayon kasi hindi sila nag-comment dalawa eh. Hi DJ Tweet, good day po sa lahat. Ang gusto ko matanggap as in now na ay moral support from my family to support and strengthen my goals. That I will be more resilient in every problem that I may face with. So my friend naman, financial support. Like kapag na-short ako ng cash sa department store, sila muna ang mag-aabuno ng mga pinamili ko or sila muna ang magbabayad sa hot choco at one slice of chocolate cake. Thanks to eat, take care. Oh, gusto ko na rin ng ganyang kaibigan. Hala, wala akong pambayad pero nag-crave ako ng chocolate at ng kape. Tatawagan ko yung friend ko. Friend, ikaw muna magbayad. Sana pwede yun, ano? Bukas day off na. Correct. Ano na po ang sagot sa lines nila? Ano na po ang sasagot sa... Ah, ikaw na ang sasagot. Alam mo, feeling ko na busy na ang mga people. Pero okay lang, at least nandiyan kayo. And I really, really appreciate it. Thank you so much! Thank you, thank you! Oras na natin, 4:00 bago po mag-11 ng gabi. 7:56 in the evening at yung Philippine Standard Time. Alam mo, ipag-pray mo yung support na kailangan mo kasi that's the best thing you could do. Hindi natin kasi mapipilit yung mga tao eh. Yun lang din talaga yung natutunan ko, girl. Lalo sa mga friends, may kanya-kanyang buhay. Ewan ko ba? So parang hindi mo mapipilit eh. Hindi mo control. But once in a while, it's okay din na ikaw yung magsabi na kailangan mo ng tulong. Kasi nga, hindi ka matutulungan hanggat hindi mo inaamin na kailangan mo ng tulong. Diba? Totoo yan ha? Hindi ka makakatanggap ng tulong kapag hindi mo inamin na kailangan mo ng tulong. Kaya kasi radiation, it's okay to be vulnerable and itry mo lang din na i-open up sa family mo na kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng support, emotional support, financial support. O kaya na, alam mo yung moral support sa mga bagay-bagay. Kasi nahihirapan ka rin. After all, no man is an island naman din kasi talaga. Kaya Kasir Nation, good night. Itulog mo na yan. Hindi, tayo po yung Puddle 12. And midnight, again, salamat po. Ako yung nakasama. Yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Kasi Nation, magbabalik tutugan na tayo. Dito lamang yan sa 1.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.

Yan ang awit mula po sa Apo Hiking Society. Tuyo ng damdamin. Ay nako, oras natin. 8 star minutes bago po mag 12 in the midnight. 11:42. 18 star minutes ano. 11:42 Ate Philippine. In the evening Ate Philippine Standard Time. Thank you so much for being with us and being with me this Wednesday night evening. Kasar Nation, tayo po ay magbabalik kwentuhan na sa Friday because we are day off. Thank you, Lord. Kaya ikaw, Red, naku, mag-day off ka rin, ha? Para mas maano ka, mas gumanda, ganun. Siguro kapag para feeling mo pumapangit ka na, baka kailangan mo lang mag-day off talaga. Kaya nga eh, feeling ko nga kailangan ko ng maraming day off. Ang ganda ko po yung nakasama yung sweetie girl, Yvonne at Zarna. Kasi hindi siya na 7 p.m. hanggang 12 a.m. uli tayo sa Friday. And tuloy-tuloy ang ating mga tugtugan. Ingat ka sa pag-uwi mo at sa buhay. Mga ganap-ganap pa dyan kahit gabi na. Magpahinga ka na ng mabuti. Good night. Huwag ka na mag-cellphone na mag-cellphone. At makita mo na naman yung mga AI na mga prutas dyan. Alright, Kasri Nation. Well, have a good night's sleep. Here's a song. Mula kay Mark Velasco. Ordinary Song.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

0: Here now is Star FM's Top of the Hour News.
1: Star Nation, narito na ang ating Top of the Hour News sa oras na ito. Tinutulan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga panukalang ibaba ang age of criminal responsibility kasunod ng naganap na pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 15 iba pa. Dahil dito, nanindigan ng Senate President na walang dapat baguhin sa Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Nainiwala siyang may kakayahan pang magbago sa pamagitan ng tamang gabay, edukasyon at rehabilitasyon sa mga pasilidad ng bahay pag-asa. Maaring naimpluwensyahan lamang ng marahas na online games at content ang mga sangkot na minor de edad sa pamaril. Kung kaya't iminungkahi ni Gatchalian na ipagbawal na ang paggamit ng social media sa mga batang edad 16 pababa. Samantala, nanawagan ng Amnesty International Philippines na huwag gawing dahilan ang insidente upang ibaba ang criminal age at iginit na dapat tutukan ang ugat ng problema tulad ng kakulangan sa proteksyon at suporta sa mga kabataan. Binigyan din nila na ang mga batang nasasangkot sa krimen ay madalas na biktima rin ng kakulangan sa proteksyon at suporta mula sa lipunan.
0: Star FM, Top of the Hour News.
1: Samantala, Star Nation, sa ibang balita naman. Nakiramay si Vice President Sara Duterte sa mga naiwang pamilya ng 3 estudyanteng nasawi sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ng paluwang pangulo ang personal niyang pagbisita sa burol ng mga biktimang kinilalang sina Joyan C. Lawrence, Ayesa, at ipinayag ang pakikisa sa kanilang pamilya na labis sa pagdadalamhati. Ayon pa sa Vice Presidente, nanawagan ang mga magulang ng mga biktima ng hustisya at umaasa na hindi na mauulit ang ganitong trahedya sa mga paaralan. Samantala, patuloy ang ginagawa investigasyon sa insidente kung saan 2 menor de edad ang itinuturong sospek. Isa sa kanila ang 15 taong gulang na kinasuhan na ng patok-patong na reklamo kaugnay ng pamaril na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng mahigit 15 iba pa.
0: Star FM, Top of the Hour News.
1: Star Nation, para sa iyo pa ng babagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the Top of the Hour News on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
0: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
7: Dito sa Bulacan, kasama po namin ang Star FM sa aming laundry shop dahil ang galing sa pagbibigay ng updated information. Makakasabay ka pa sa mga magagandang music dahil talagang makaka-relate ka every hour, every minute. O, diba?
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
14: The Philippines number one, Star FM.
1: 92.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa bukabluan ng Pilipinas, 7 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:07 in the morning.
5: Star FM across the nation.
9: Antonio, Lambada.
10: Good morning!
11: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: FM.
1: Star FM.
0: Basta Radyo sa FM.
2: Alam na.

0: Power FM.
1: Nandituna si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Point 7 Star FM. It's all for you. Aras-aras Star Nation, Cebu, Kabuluan ng Pilipinas. 33 star minuto na. Makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:33 in the morning.
3: Good morning.
2: Star Nation, happy, happy Thursday. June 25, 2026. Magandang star morning po, lalo na mga Star Nation natin na sumasahod tuwing ika-25 ng araw o ika-25 ng buwan. Dami mga ganyan eh. Kapag yung may mga iba sumasahod, syempre ang alam natin normally 15:30. Yan. Tapos yung iba naman po ay 10 at 25. So congratulations sa mga sasahod ngayon ha. Deserve nyo yan. At syempre sa lahat mga Star Nation natin na ngayon ay araw-araw na namumroblema dahil araw-araw rin sila yung iba nagpapagas. Di ba? Kung ano lang eh, no? Kung hindi lang nauubos agad yung mga gas natin, no? Dahil sa, syempre, sa mga pinupunta natin, o di naman kaya, dahil sa sobrang traffic, may mga iba, pag sa sobrang traffic daw, nauubos daw yung gas, eh. Kanilang mga sasakyan. O ito, Star Nation, ngayong umaga na to, ha? Eh, dahil nga sa patuloy pa rin po ang pagtaas sa presyo ng mga produkto petrolyo, eh, ito nga, Star Nation, ha? Narito yung ilang mga paraan natin para makatipid sa konsumo ng gasolina o diesel. Eh, ito nga, Star Nation, ha? Ilang mga tips na mula nga ho sa Automobile Association Philippines. Eh, una-una, Star Nation, magpagas daw sa umaga. Oh, dahil daw mas solid daw mano ang fuel tuwing umaga at hindi puro fumes. Pangalawa, Star Nation, ang kailangan daw gawin ay magpa-full tank. Oh, magpa-full tank agad daw kung may budget. Oh, kasi mas mainam daw ang full tank kaysa yung utay-utay na magpakarga dahil hindi daw ito totoong tipid. Bukod dito, nag-evaporate daw ang fuel sa loob ng tanke lalo na kung may espasyo pa. Pangatlo, Star Nation, iwasan daw ha, ang biglang arangkada at preno. O yung tama ba, kajut-kajut lang. Di ba? Yung mga biglang arangkada, tapos biglang preno. Kasi kapag nagmamaneho, Star Nation, mas mabuting chill ride daw muna. Maghinay-hinay sa silinyador at iwasan ang biglang pag-arangkada at preno. Madalas ko na naranasan yan kapag ano eh, kapag ayaw magpasingit. Kapag nasa traffic, bawat andar, aba, talagang gigil sa silinyador. Tapos nakapepreno. O, para walang makasingit. Bukod dito, Star Nation, mainam din daw umano ang iset up ang aircon ng sasakyan from 22 to 25 degrees lamang. O baga ito yata yung ano, normal na degree o ng temperatura sa Pilipinas. Importante rin, Star Nation, laging nasa kondisyon ang ating sasakyan gaya ng tamang tire pressure at regular ang pagpapatune up at oil change. Ang ilan namang drivers, Star Nation, ang ginagawa, pinapatay muna ang makina ng sasakyan habang nag-aabang pa ng pasahero. Kaya sa mga Star Nation natin, kung kayong lalo na po yung mga meron po mga sasakyan, o meron po mga motor, merong kumbaga mode of transportation, always i-check po natin yung ating mga ginagamit na sasakyan para po sa ganun maging badayan ang ating pagbiyahe at the same time para naman ay makatipid din tayo sa ating gasolina. Anyway, my way, Star Nation, hanggang alas 7, itanong umaga, magkakardiga, magkakadupanteng. Eh. Kasama kapiling ang inyo pong Happy Man Every Day at yung kapartner sa tawaran, ang DJ na Heart of sa Hagabalpa at Yami Pa. Right. Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game. Ako na po, bahala mabigay po sa inyo ng Japang Sepormasyon, Riot sa Kulitan at Ave sa Lombardahan. Ngayon po nagmamagandang morning ng Thursday. Sabi ko sana Friday. Ngayon, Thursday, June 25, 2026. Dito pa rin po yan sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo! Share mo!
4: 102.7

0: 102.7 Star FM.
1: J-Lo.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radio sa FM.
3: Announce na.

0: FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Oras na Star Nation, Cebu, Kabuluan ng Pilipinas. 31 star minuto na makalipas alas 6 na nagbabaganda kumbaga. 6:31 in the morning.
1: Good morning!
0: At syempre, Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia number 1. Number 1.
0: At syempre, Star Nation, dahil FIFA World Cup fever tayo ngayon, syempre, di ko huwag natin kakalimutan. At di ko rin kakalimutan din ang magbigay sa inyo ng trivia about sa FIFA World Cup. Yan. Alam ba niyo ba, Star Nation, ang FIFA World Cup 2026, ang pinakamalaking World Cup na sa kasaysayan. Oh, Star Nation, ha? Kasi dati, 32 bansa lamang. 32 countries lamang ang naglalaban-laban para sa pinakaasam na tropeyo sa football. Pero alam ba niyo ba, Star Nation, ngayon, ngayong FIFA World Cup 2026 ay pinalawak ito sa 48 national teams. Mantaw niyo yun, kaya maraming bansa, Star Nation. Kumbaga, mas maraming bansa, mas maraming manlalaro at mas maraming pangarap ang nabigyan ng pagkakataon na makasama sa pinakamalaking sports event sa mundo. Alindi lang yan, Star Nation, ha. Ito rin ang kauna-unahang World Cup na sabay na hino-host ng 3 bansa. Yan yung Star Nation, yan yung bansang Canada, United States at Mexico. Yan. Kung saan, Star Nation, bawat araw, sabay-sabay na nagkakaroon po ng mga laro sa FIFA World Cup 2026. Eh dahil nga sa paglawak ng torneo, mas marami ring mga laro, mas maraming tagahanga ang makakapunta at mas maraming tulong para sa ekonomiya sa bawat host country. Kumbaga, ang World Cup 2026, Star Nation, ang may pinakamaraming kuponan at inaasang pinakamalaking attendance sa lahat ng edisyon ng tournament. Kaya kung pakiramdam nyo, Star Nation, ay halos lahat ng usapan ngayon ay football, hindi kayo nag-iisa. Dahil ang buong mundo, Star Nation, ay nakatutok sa isang World Cup na mas malaki, mas maingay, at mas makasaysayan. Nako, saan tayo looking forward? Nako, sana mapasama one day ang Pilipinas sa susunod na FIFA World Cup.
2: Star Trivia number 2. Number 2.
0: Eh, napag-uusapan na nga lang natin ang FIFA World Cup. Pag-uusapan na rin natin ang football o soccer. Alam ba rin niyo ba, Star Nation, ang football o soccer, ang pinakapopular na sport sa mundo, ha, na may higit 4 na bilyong taga-subaybay. Yes, Star Nation, 4 billion. Pero ito, ha, ang masastig. Sa isang professional match, ang isang malalaro, Star Nation, ay pwedeng tumakbo ng 10 hanggang 13 kilometro. 9 to 13 kilometers sa loob ng 90 minutes. Habang nag-iisip sila ng estratehiya, umiiwas sa kalaban at tumahabol sa bola. At ang sikat na disenyo, Star Nation, ng soccer bola na may 32 panels ay matagal nang itinuturing na isa sa mga pinaka-iconic na sports design dahil nakatutunong ito, Star Nation, sa mas balancing paggalaw ng bola sa hangin. Ang mga elite players ka, Star Nation, ay kayang umabot sa bilis na mahigit 30 kilometers per hour sa isang sprint lang. Kaya hindi lang ito laro ng paa, Star Nation, ha, kundi laro rin ng lakas, tibay, bilis at matalinong pagdedesisyon. Sa ano to, Star Nation, kung pisikala lang talaga? Ito ang isa sa mga physical na may tuturing, ha. Kaya kung sa tingin mo, madali lang ang football dahil bola lang hinahabol, subukan mo kayang tumakbo ng halos 1 oras at kalahati ng walang hinto. Malabang, bago pa mag-halftime, mas hinahabol mo na ang hininga mo kaysa sa bola. Kaya grabe, no, Star Nation. No? Matay mo, may mga ilang pong mga superstar ang naglalaro pa rin kahit na malapit na sa kanilang 40 years old. Katulad naman ni Lionel Messi, na nasa 39 years old na. Pero grabe pa rin yung kanyang performance, ha. Diba? Nakapag-goal nga siya ng 3 puntos, di ba? Sa isang laro. Grabe, kaya sa mga Star Nation natin, o ikaw ay hindi pa football fan, ay okay lang yan. Pero subukan mong manood at mag-observe. Nako, panigurado, magugustuhan mo na rin yan. At malay mo, at malay ko rin, baka maging susunod na football superstar ka na. Nakalaman yan. Yeah, Star Nation ang ating Star Trivia para sa inyo, Star ka naman. Another trivia, another learning na naman. Ang ating natutunan ngayong araw ng Webes featuring FIFA World Cup. Ara, subukan buluan ng Pilipinas, 37 star minuto na. Malipas alas 6 na nagmamagandang umaga, 6:37 in the morning. At baligtugtugan tayo dito pa rin po sa inyong ipinan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
4: 102.7 Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Starvation oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 42 star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga, 6:48 in the morning. Pasok muna tayo ng balita kung saan ang DSWD Region 8 nagkaloob ng 130,000 pesos na paunang ayuda sa mga biktima ng pamaril sa Tacloban. Para sa buong detalye ng balita na yan, mga kasama po natin live and direct mula po dyan sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Sheila Enso.
0: Star FM Live Report.
2: Umabot na sa 130,000 pesos ang paunang tulong pinansyal na ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development Field Office AIDA sa mga biktima at pamilya ng naapektuhan ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gutchaliana, nananatiling nakaantabay ang ahensya sa pagbibigay ng karagdagang suporta, kabilang ang psychosocial interventions tulad ng grief at trauma counseling para sa mga naulilang pamilya at mga sugatan. Kaagad ding nagpadala ang DSWD ng mga social workers upang tumutok sa mga pamilya ng mga biktima at sa mga ospital kung saan ginagamot ang mga sugatan. Tiniyak din ng kalihim na nasa kustudiya na ng DSWD ang dalawang minor de edad na sangkot sa insidente at kasalukuyang sumasailalim sa mga proseso na itinakda ng batas para sa mga batang may kaso. Ipinaliwanag din niya na bagamat may mga provision ang Juvenile Justice and Welfare Act para sa mga minor de edad, may pananagutan pa rin ang mga nakatatanda kung mapapatunayang nagkaroon ng kapabayaan, lalo na sa usapin ng pag-access ng mga bata sa mga baril. Ayon pa kay Gutchaliana, patuloy ang imbestigasyon ng mga law enforcement agencies upang matukoy ang lahat ng posibleng pananagutan kaugnay ng insidente. Samantala, nanawagan naman ang kalihim sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at iwasan ang paglalathala ng sensitibong larawan o impormasyon na maaaring magdulot muli ng trauma sa mga biktima at kanilang pamilya.
3: Kaagad-agad nag-deploy tayo ng mga social workers natin, pares na social workers sa bawat namatayan, and then may mga hospital social workers din tayo. Kasi yung ganitong klase ng grief will take time. And hindi lang yung material, narinig yun naman sinabi niya kanina eh. Hindi naman lang yung pera, na kakulangan ng pera yung magiging problema, kung hindi yung how to cope with the death. So yung mga social workers namin are equipped to do grief counseling, trauma counseling. Yan yung tinatawag na psychosocial intervention. At hindi kami bibitaw, nandun kami nung una, sabi na niya, nauna yung mga tao na, yung DSWD, yung mga red vest namin. At hindi kami bibitaw hanggang sa dulo. Then nauunawa namin, nag-uusap kami ni Sec Sunny na yung buong community, yung buong school community and the greater Tacloban community is also affected. Hindi naman to dahil hindi mo wala kang anak doon. Everybody's worried sa nangyari. So we'll have to work with the local government unit on how we can heal as a community.
2: Ang pagkikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gutchaliana. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Enso. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pasta Radio, Bombo.
1: Maraming salamat, Bombo Sheila Enso. Star Nation, para sa iyo pa pang nababagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
0: 102.7 Star FM News Update.
4: Hi guys, I'm Maylin, your home improvement maven, and it's time to answer your essential design questions.
5: Hi Maylin, yung aesthetics ng bahay paano?
4: Lagyan mo ng Orokan Essentials Drawer, ang essential storage solution for home and beyond.
5: Akong family room.
4: Orokan Essentials Drawer, may ample storage for the whole family.
5: E yung kids room?
4: Orokan Essentials Drawer, dahil sa premium quality plastics, tatagal to.
5: E yung kitchen essentials din.
4: Hindi, gumamit ka ng polish, lalabas ang ganda ng tiles mo.
5: Ah.
4: Then, lagyan mo ng Orokan Essentials Drawer.
6: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: Antonio Lambada.
1: Move it, move it, move it. 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Share mo!
1: Para sa Star Asia, Cebu, Kabluan ng Pilipinas, limang star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga, 6:55 in the morning.
3: Good morning!
1: At Star Asia, agad dito na naman po ating programang Morning Star Stream. Pero muli tayo magkaratiga mamaya alas 8 hanggang alas 8 na umaga sa programang It's All For You in the Morning. At makakasama rin po natin maya-maya ang ating nag-iisang Beshi Gora, nagbabalik mula sa kanyang fresh to fresh na day off. Star DJ Kimi Gora. Ay naman, Star Nation, manatina nakatutok ha dahil pagpatak naman na nasyete na ubaga, susunod na pakompleto sarkados na kating bagahan, mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, Bombo Network News Morning Edition. Live sa Bombo News Santa Makati at Sablacast Stationwide. Para po sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo!
1: Marating ang nakatutok, dito pa rin po sa inyo yung pilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Here's Pharrell Williams para sa awiting Happy! Good morning, Metro and Mega Star Manila!

0: Documentário, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
1: Bombo Radio Philippines.
0: Unmatched, number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo.
3: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Webes, ika 25 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, impeachment court iginit na hindi may sasakatuparan ng July 6 na schedule para sa impeachment proper trial laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng mga pagkaantala.
4: Si Senator Alan Peter Cayetano binuweltahan ang naghain na reklamo laban sa kanila sa Office of the Ombudsman. Itong co-convener ng Tindig Pilipinas si Kiko Aquino di inakasahang kumukuha ng instruksyon sa mga Marcos.
3: Si Representative Terry Ridon ng prosekusyon ay kumpiyansa naman na matatapos ang pagmamarka na ng ebidensya bago pa man ang impeachment trial at House Prosecutors ihilinging buksan ang silyadong record sa data ng Bureau of Internal Revenue kaugnay ng pagbubuwis ni Vice President Sara Duterte.
4: Si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nilinaw na wala pa natatanggap na arrest warrant laban kay Senator Dante Marcoleta. Ang NBI, kumpiyansang nasa loob pa rin ng Pilipinas, si Senator Ronald Bato de la Rosa.
3: Abangan sa ating police report, commanding officer ng mga rebelde patay doon sa sunod-sunod na enkwentro sa bahagi ng Bukidnon.
4: Abangan din mamaya sa ating international news ang matinding heatwave sa Europa na dudulot ng mga pagkamatay at pagkaparalisa ng mga serbisyo.
3: At sa ating balitang palakasan, Pinay tennis star Alex Ayala at ang tennis legend na si Venus Williams pasok na sa quarterfinals sa Bad Humber dyan sa kanilang edisyon ng doubles kaugnay pa rin ng nagpapatuloy na laro sa naturang kaganapan sa mundo ng tennis. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nanawagan si Senator Alan Peter Cayetano na kung nais ng taong bayan ng tunay na pagbabago at nangangailangan ng katuwiran at pagsasaayos ng ating lipunan, pati na sa political culture, ang pagpapahalaga at ang mismong pundasyon ng pamahalaan ay marami ang kinakailangang ikonsidera. Sa kanyang naging pahayag, ibinigyang din ni Cayetano, ang ugat ng problema ay nakatuon doon sa maling sistema at kultura ng politika, kaya't hindi sapat ang pagpapalit ng mga tao sa pwesto kung hindi mababago ang pinagmumulaan ng katiwalian at maling pamamalakad. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
5: Kung may ideas po kayo, let's put together a Philippine agenda. I think yun po yung mali from EDSA 1 until present, na kapag ka gusto natin ng revolusyon, inaano natin tao, sama-sama na tayo, magkaisa tayo, sama-sama na tayo. Pero pagka napalitan na ng leader, kami leaders, kami na lang magde-decide. So I think if we want a real change, you know, first, we have to ask God, Lord, anong masamang ginawa at anong... Number two, we have to do it together.
3: Bahagyan ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero bukod dito, tinawag naman niya ito si co-convener ng grupong Tindig Pilipinas na si Kiko Aquino D na kumukuha raw ng instructions o direktiba mula sa Marcos administration. Anya, bilang isang Aquino, dapat ay panindigan ni Aquino D ang kanyang pangalan at hindi maging Kiko D. Marcos, bagay na inalma naman ng panig nitong si Kiko. Narito ang bahagi pa ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
5: Special mention ko lang yung Tindig Pilipinas. So, di ba, yung grupo nila Kiko D nag-file ng sa Ombudsman. So, na-receive namin today. But I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Alam ko naman na nung ginawa ko to, sunod-sunod na mga kaso ang pupunta sa amin. Sanay na kami dyan, di ba? Just remember who you are, Kiko. Di ba? Kiko D. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos, di ba? So don't get instructions from the administration. In fact, kung nag-volunteer kayo, then you're even doing them a favor. I know, meron kayong issue kay Senator Bato, so file the cases. File the cases, di ba? Mismong DILG nagsabi, nung nasa Senado yung si Senator Bato, walang warrant silang alam. Diba? O, so paano naging obstruction of justice?
3: Inaasahan naman ang pagtugon itong si Cayetano at ng iba pang mga inireklamo kaugnay ng naturang petisyon doon sa Office of the Ombudsman sa lalong madaling panahon.
4: Sa iba pang usapin mga kabobot Star Nation, posible pa rin magsimula sa Hulyo sa ising impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit hindi matapos ang pre-trial conference. Ayon yan kay Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog. Sinabi ni Bantog na nasa 8,000 dokumento ang kailangang markahan bilang ebidensya, kung saan tig-4,000 ang mula sa prosecution and defense. Nadagdagan ang trabaho matapos tanggihan ng kampo ng depensa ang panukalang common markings para sa magkakaparehong dokumento. Upang masunod ang target na schedule, kinakailangang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes ng susunod na linggo upang mabigyan ang magkabilang panig ng sapat na panahon para magsumite ng kanilang mga komento. Samantala, nakabinbin pa ang desisyon ng impeachment court sa kahilingan na prosecution na buksan ang silyadong kahon itong Bureau of Internal Revenue, itong green box na naglalaman ng mga dokumentong nais nilang suriin bilang bahagi ng paglilitis.
3: Samantala, itinanggi ng panig ng prosekusyon ang aligasyon ng company Vice President Sara Duterte na hindi umano dumadalo ang mga House Prosecutors doon sa pre-trial conference ng impeachment case. Ayon kay Attorney Jay Tolosa, may mga larawan at video na nagpapatunay aktibong nakikilahok ang mga prosecutor sa pagmamarka ng mga ebidensya. Anya, mismo ang kampo ng depensa ang umamin na kulang sila ng tauhan para naman sa ilang bahagi ng proseso. Iginiit ng tagapagsalita ng prosecution na hindi totoo ang naging pahayag ng defense counsel na si Attorney Michael Poa na maagang umaalis ang prosecution. Anya, sapat ang kanilang mga tauhan at patuloy sila na nagtatrabaho upang mapabilis ang pre-trial proceedings at maiwasan na rin ang anumang pagkantala sa paglilitis. Samantala, pinayagan na ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng prosekusyon para naman sa dagdag na marking teams at may mahabang oras ng trabaho sa kabila ng libu-libong dokumento na kinakailangan markahan. Naniniwala ang panig ng prosekusyon na nananatiling posible ang pagsisimula ng impeachment trial sa Hulyo 6 sa kabila ng ilang pagtutol.
4: Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang balita. Tinutukan ng ating news team si Secretary Bantog. Iginiit na hindi imposibleng masunod itong July 6 na schedule para sa impeachment proper trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang balita niyan ay tinutukan ni Bombo Angelo Aganan.
6: Bombo Dennis, Bombo Jai, nananatiling posible o mano ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6 sa kabila ng pag-akyat sa ikalamang araw ngayong araw ng pre-trial proceedings. Ayon yan kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court, Attorney Renato Bantog. Bagamat aminado si Bantog na lalong sumisigip ang schedule habang umahaba ang pre-trial conference, wala pa naman aniyang nakikitang dahilan upang baguhin ang target na petsa ng pagsisimula ng paglilitis sa bise. Ayon sa Senate Secretary, magiging malaking hamon ito para sa impeachment court at mga kawani, ngunit hindi umano imposible na masunod pa rin ang naturang schedule. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Renato Bantog Jr.
7: July 6. July 6 is still the date of the start of the live proper of the impeachment case. While it may be difficult on the part of the court, on the part of the staff, at this point, July 6 as the start of the live proper is not yet an impossibility. Right? But not impossible.
6: Kasunod nito, Bombo Dennis, Bombo Jai, binigyan din ni Bantog na mahalagang mailabas ang pre-trial order pagsapit ng Lunes o Martes sa susunod na linggo. Ito aniya ang pinakasagad na deadline upang hindi maapektuhan ang kasalukuyang timetable ng impeachment proceedings. Mahalaga aniyang matapos na ang pagmamarka ng mga dokumento ng ebidensya ngayong linggo. Aniya, katulad umano sa eskwela, finish or not finish, kailangan nang maisumite ang mga resulta ng pre-trial sa impeachment court at mailabas ang pre-trial order. Muli pakinggan natin ang maiksing pahayag ni Attorney Renato Bantog Jr.
7: Monday or Tuesday? Pre-trial order. This week, sabi nga nag-aaral tayo, finish or not finish, pass your paper.
6: Ipinaliwanag ni Bantog na pagkatapos mailabas ang pre-trial order sa June 29 or 30 kung hindi ito mailalabas ngayong araw, bibigyan pa ang prosecution at depensa ng 3 araw upang magsumite ng kanilang mga komento. Nilinaw na yan na hindi pa nito maapektuhan ang July 6 impeachment proper trial schedule dahil may sapat pa umanong panahon ng 2 panig na magsumite ng kanilang komento bago ang naturang petsa ng formal na paglilitis. Kaugnay nito, nauna ng tiniyak ng defense team ni Duterte na handa silang sumunod sa mga direktiba ng impeachment court para hindi maantala ang proceedings at masunod ang impeachment calendar. Ginit din ng House Prosecution Panel na ginagawa ng kanilang kampo ang lahat ng pwedeng solusyon para mapabilis ang proseso ng pre-trial. Pumasok na sa ikalimang araw ang pre-trial conference ngayong Webes na siyang deadline na naturang yugto ng impeachment proceedings. Taliwas sa unang inaasahang matatapos ito sa loob ng 2 araw. Gayunman, sinabi ni Bantog na hindi ang proseso ng pagmamarka ng ebidensya ang sanhi ng pagbagal ng pre-trial, kundi ang napakaraming dokumentong kailang isa-isahin at markahan. Para lamang sa Article 1, Bumbo Dennis, nasa 8,000 exhibits na umano ang kailangang markahan. 4,000 mula sa prosecution at 4,000 naman mula sa depensa. Ang bawat dokumento ay kinakailangang markahan ng Senate Secretariat at lagdaan naman ng magkabilang panig. Upang mapabilis ang proseso, nagdagdag na ng marking teams ang Senado at pinalawig din ang oras ng trabaho hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, sa kabila ng mga humahabang pre-trial proceedings, sinabi ni Bantog na wala pa umanong pag-uusap tungkol sa pagpapaliban ng impeachment trial.
8: Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nag-uulat!
3: Nagatid na yan sa atin sa oras na 11 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Pinunahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Panfilo Ping Lacson kaugnay ng naging pamumuno nito noon sa Senate Blue Ribbon Panel. Sinabi ni Cayetano na karamihan sa mga naging chairman ng komite ay nakabatay sa ebidensya sa pagsasagawa ng imbisigasyon at hindi umano sa hakbang na pinangungunahan ang magiging resulta ng mga pagdinig. Ayon kay Cayetano, si Lacson lamang umano ang naging chairman na hayagang nagdidikta ng direksyon ng imbisigasyon at tila nagtatakda kung sino ang dapat na ituring na may pinakapananagutan o walang sala. Hindi pa nagbigay ng pahayag si Lacson kaugnay naman ang mga panibagong paratang na ito ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: Kinumpirma naman ni Senator Francis Chis Escudero na inalok siya ng ikalawang pinakamataas na posisyon sa Senado, ngunit pinili niyang tanggihan ito dahil hindi niya umano kailangan o hinahangad ang naturang pwesto. Ayon kay Escudero, isang miyembro na mayorya ang nag-alok sa kanya na posisyon bilang Senate President pro tempore. Sa halip, iminungkahin niya na si Senator Vicente Tito Soto III na anya'y matagal nang nagsilbi sa Senado at hindi pa kailanman naging Senate President pro tempore. Noong Hunyo 17, formal na naluklok si Soto bilang Senate President pro tempore sa isinagawang special session ng Kongreso na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, sinabi rin ni Escudero na wala pang desisyon kung sino ang mamumuno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ito ay pagdedesisyonan pa lamang ng impeachment court kapag nagsimula ang paglilitis sa Hulyo 6.
9: The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy.
10: Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente.
11: Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances.
9: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: Matapos o, mga update dyan sa Senado, dakuha naman natin ang mababang kapulungan ng Kongreso sapagkat itong si Representative Terry Rido na bahagi ng impeachment prosecutors ay kumpiyansa na matatapos na yung pagmamarka ng ebidensya bago pa man ang impeachment trial. At House prosecutors ay hihilingin na buksan yung controversial, kung natatandaan po ninyo, yung green box na nanggaling sa Bureau of Internal Revenue dito sa record nitong si Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Analy Soberano.
12: Kumpiyansa si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Derry Redon na matatapos sa oras ang pagmamarka ng mga ebidensya sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte bago ang itinakdang pagsisimula ng paglilitis sa darating na July 6. Kahapon, sa ikaapat na araw ng pre-trial proceeding sa Senado bilang impeachment court, sinabi ni Redon na mas bumilis ang proseso matapos dagdagan ang mga evidence marking stations na nagbigay daan sa mas epesyenteng pagproseso ng mga dokumento ng prosecution at depensa. Ayon pa kay Redon, libo-libong pahina ng dokumento ang kasalukuyang sinusuri at minamarkahan bilang paghahanda sa paglilitis. Umaasa ang prosecution panel na makukumpleto ang pagmamarka ng ebidensya ngayong araw ng Huwebes, June 25, ngunit handa rin silang humiling ng karagdagang oras kung kinakailangan. Pakinggan natin si Representative Derry Redon.
13: July 6 will proceed. So tingin ko ho, it's just a matter of time for the pre-trial to finish, and I'm quite certain it will end before the 6th of July. There will be a trial on the 6th of July.
12: Samantala, hihilingin din ang House Prosecution Panel sa Senado na buksan ngayong umaga ng Huwebes ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte, ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio at ng kanilang mga kumpanya. Ayon kay Redon, mahalagang masuri ang laman ng kahon dahil may kaugnayan ito sa Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth. Hindi binuksan ng BIR records noong pagdinig ng House Committee on Justice at nananatiling bahagi lamang ito ng mga record ng kaso. Inaasahan naman ng prosecution na tututol ang kampo ni Duterte sa pagbubukas ng BIR box. Sinabi ng prosecution makakatulong ang mga dokumento upang masuri kung tugma ang mga deklaradong ari-arian, kita at net worth ng Vice President sa mga record ng Bureau of Internal Revenue. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa darating na July 6. Pakinggan natin si Representative Derry Redon.
13: Common evidence, no? Common document.

0: Umina na ang bagyong Francisco na dati ay isang super typhoon. Ngayon ay nasa severe tropical storm level na lamang ito habang patuloy na kumikilos pahilaga-hilagang silangan ng ating bansa. Ang sentro ng severe tropical storm Francisco ay tinatayang nasa layong 415 kilometro sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ang naturang samang panahon ng pahilaga-hilagang silangan sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ang kanyang taglay na lakas ng hangin ay nasa 100 kilometro bawat oras malapit sa gitna at mayroon namang pagbugso na 125 kilometro bawat oras. Dahil dito humahatak pa rin huyan ng habagat na nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng kanlurang parte ng Pilipinas. At nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa area na lamang ho ng Batanes, kung saan ay iiral ang mga pag-ulan hanggang sa may pabugso-bugsong hangin na hanggang 30 kilometro bawat oras, o kaya naman ay papalo pa ng 60 kilometro bawat oras. Maliban dyan, may binabantayan din ho tayong panibagong bagyo, pero ito ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility.
1: Bombo International News.
2: Nakaharap ngayon ang ilang bansa sa Europa sa matinding heat wave na nagdulot ng mga pagkamatay, pagkawala ng kuryente, pagsasara ng mga paralan at pagkaantala ng mga transportasyon. Sa France, umabot sa 44.3 degrees Celsius ang temperatura, ang pinakamataas na naitala sa bansa sa kasalukuyang heat wave. Hindi bababa sa 84 o 48 katao naman itong nasawi dahil sa pagkalunod habang naghahanap ng ginhawa mula sa init, habang 2 namang bata ang nasawi matapos maiwan sa loob ng sasakyan. 2 ring matatanda ang nasawi sa Spain dahil sa heat stroke. Naglabas naman ang pinakamataas na heat alert ang Italia para sa ilang pangunahing lungsod, habang nagbabala naman ang Britain sa posibleng pinakamainit na araw ng Hunyo sa kasaysayan ito. Ayon sa mga eksperto, ang matinding init ay dulot ng tinatawag na Omega Block, isang bihirang weather pattern na nagkukulong ng mainit na hangin sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon at nagpapalala sa epekto ng umiinit na klima sa Europa.
0: Aros natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Nananatiling isang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na minimum age of criminal liability or responsibility dito sa bahagi ng Asia, sapagkat ito ay nasa edad na 15 taong gulang sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ang kasalukuyang batas, mga kabombo, ang mga batang edad na 15 pababa ay di maaring managot katulad ng isang kriminal na nahaharap sa patong-patong na kaso at yan ay nakapiit doon sa mga regular jail facilities. Sa halip ay sasailalim muna sa mga intervention programs. Para naman sa mga edad 15 hanggang 18, maaari lamang silang panagutin kung mapapatunayang kumilo sila nang may sapat na unawa o kaya ay discernment sa mga bagay na kanilang ginagawa. Muling naging sentro ng diskusyon ang usapin matapos naman ang pamamaril sa isang paaralan dyan sa Tacloban City na kinasasangkutan ng 2 minor de edad na nasa edad 14 at 15 pa lamang. Kasunod dito ay sinuportahan naman ng Philippine National Police ang panukalang ibaba sa 12 ang edad ng mga papatawa ng criminal liability. Gayunman, ipinagtanggol ng Juvenile Justice and Welfare Council ang kasalukuyang batas at binigyang diin na inirekomenda rin ng United Nations na panatilihin o itaas pa ang minimum age of criminal responsibility sa hindi bababa sa 14 na taong gulang. Samantala, sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bukas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga panukalang maaaring ipasa sa Kongreso, hinggil naman sa naturang usapin.
1: Combo Sports News.
0: Ito muna, mga kabombo, sa mga mahilig sa tennis. Umusad na ho sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Doubles Tournament ang tambalan ng atin pong kababayan, Pinay tennis sensation na si Alex Ayala at ang kanyang iniidolo na si

0: Venus Williams, matapos na talunin sina Catherine Harrison at Alexandra Osborne sa score na 6-3 at 6-4. Yan ay sa round of 16. Magandang naging simula ng dalawa at agad na nakaagwat ng 4-0 sa unang set pa lamang ho. Sa ikalawang set ay naghabol ang kanilang mga kalaban ngunit nakabawi sina Iyala at Williams sa huling bahagi ng laban upang tuluyang makuhang panalo, kung saan ay tinapos ni Williams ang naturang laban sa kanyang pag-serve. Sa quarterfinals, haharapin ni Iyala at Williams ang second-seeded pair na sina Teresa Mihakova at Olivia Nichols. Si Iyala, mga kabombo, na siyang nasa world's number 30 dyan sa Women's Tennis Association rankings, ay patuloy ho na naghahanda para naman sa Wimbledon matapos ang maagang ma-out dun ho sa singles event sa parehong torneo. Samantala, ito namang si Williams ay 46 years old at patuloy din ho na naghahanda para naman sa Wimbledon doubles, kung saan ang inaasahan din ang paglahok ng kanyang kapatid na si Serena Williams sa naturang torneo.
1: Samantala, balik naman tayo sa mga balita dito sa ating rehiyon. Nanawagan si Senator Pan-Philippine Lacson na muling balikan ang pag-aaral sa juvenile justice law ng bansa kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School doon sa Tacloban City noong Hunyo 22, kung saan dalawang menor de edad ang itinuturong sospek. Sa isang post online, binigyan diin ni Senator Lacson na maaaring kailangan ng repasuhin ang umiiral na patakaran sa criminal liability ng mga bata, at binagit ang ilang international case bilang halimbawa ng masusing pagtingin sa konsepto ng discernment sa krimen. Ayon sa senador, dapat patunayan ng prosecutors ang kakayahan ng isang menor de edad na umunawa sa kanilang ginawang krimen upang matiyak ang hustisya. Samantala, kinumpirma naman ng Palasyo Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na pag-aralan ang pagbaba nitong edad ng criminal responsibility, habang suportado rin ito ng Philippine National Police.
0: At kuha pa tayo, mga kabombo, ng mga karagdagang ulat at kaugnay ng mga malalaking balita ngayong araw na ito. Iyong National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, meron hong paglilinaw kaugnay dun sa mga kumalat na impormasyon na meron ng warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marculeta. At maki-update na rin ho tayo kaugnay dun sa whereabouts nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario.
2: Nilinaw ng National Bureau of Investigation na wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marculeta. Sa isang pulong balitaan, mismong si Director Attorney Melvin Matibag na ang nagbigay linaw patungkol sa usap-usapang mayroon na umunong arrest warrant kontra sa mambabatas. Subalit itinanggi lamang ng kaunihan at iginit na wala pang arrest warrant na inilalabas o miski natatanggap sila na inisyu laban sa senador. Gayunpaman, pagtitiyak ng direktor na sa oras na ilabas o may ipadalang opisyal na kautusan sa kanilang tanggapan, hindi anya sila mag-aatubili na ito'y ipatupad sino paman ang ipinaaresto.
3: Ang trabaho ng NBI law enforcement, pag may dumating sa akin warrant of arrest, we will enforce it no matter what. Nakita niyo naman yung nangyari sa Senado, kasi we want to enforce the warrant of arrest. Namabasok yun, may mga tao na nagcha-challenge na si Matibag, natakot, ewan ko sino yung mga yan na dahil ayaw arestuin si Marculeta. Narinig ko yan. Pero wala pong warrant of arrest eh.
2: Habang sinagot naman opisyal, ang ilang mga bumabatigo sa kanya nagsasabing takot umano siyang arestuin si Senador Marculeta. Haamon niya sa mga kumukisyon sa kanyang kakayahan na ipresenta ang legal o valid na warrant of arrest at kadyat anya raw nila itong ipatutupad.
3: These people who are challenging me na arestuin, you bring me a legal and valid warrant of arrest to anybody and we will enforce it. We will arrest anyone as long as we have a legal and valid warrant of arrest. Huwag po tayo sa Facebook magsalita ng magsalita. Kung meron tayong ebidensya na rin yung sa FBI, and we will do so. Paano po yung trabaho namin? Law and order po ang gusto ng FBI, and we will enforce the law no matter what.
2: Sa kasalukuyan, wala pang formal na kasong naisasampa sa korte laban sa naturang senador. Patuloy pa rin nakabinbin ang kinakarap nitong reklamong plunder, indirect bribery, at perjury sa Office of the Ombudsman. Samantala, kasabay sa isinagawang punong balitaan ay ibinagi naman ni Direktor Matibag ang pagiging kumpiyansa na nasa loob rin ng bansa si Senador Bato de la Rosa. Katulad sa naunang mapayag, naniniwala ang opisyal na mahihirapan kumilos ang mamabata sa labas ng Pilipinas kung kaya't malakas ang paninindigan na sa bansa pa rin ang senador.
3: The same answer that I gave before na si Senator Bato, paniwala ko din dito kasi ang ano natin dyan, para sa akin mas magiging mahirap sa kanya kung pupunta sa ibang bansa because there are a lot of member countries of ICC, there are about 122. And those other countries are not member of ICC, they have a commitment with the Interpol and the ICC arrest warrant is also a subject with the Interpol. So, and since the warrant is made public, and they can ma-arrest to anywhere.
2: Si Senador Bato de la Rosa ay patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad kabilang ang ahensya dahil sa kinakarap nitong arrest warrant mula International Criminal Court. Siya ay co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa implementasyon ng War on Drugs.
4: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grantinario, para sa the number one and most trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
0: Katid na yan sa atin sa oras na 29 na minuto bago sumapit o makalipas ang 7 ng umaga. At sa puntong ito ng atin pong Bombo Network News, isa ho ang makakapaniam natin sa pagkakataong ito. May kinalaman pa rin sa ilang mga mahalagang paksa dito ho sa ating lipunan at dito sa rehiyon ng Asia, mga kabombo at mga consternation. Ang atin hong makakapaniam ay co-founder ng Carpio Villarasa Cruz Law Offices. Ito ho yung tinatawag na The Firm at naitatag noong 1980 at nagturo ng tax law at corporate law at negotiable instruments sa University of the Philippines College of Law mula taong 1983 hanggang 1992. Ang tinutukoy ho natin ang retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Welcome to the program sa Bombo Network News. This is Bombo Dennis Hamito and together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Magandang umaga po. At direktahang tanong, Justice, may tuturing ba na nakakaalarma yung sitwasyon dyan sa bahagi po ng West Philippine Sea dahil may mga impormasyon na nangyayari na meron daw mga itinatanim ng mga floating device and recently binawi din po nila yung pasilidad na inilagay po nila dyan. At go ahead, Justice, para sa mga tagapakinig at tagapanood ng Bomb Radio Philippines.
5: Magandang umaga sa mga kababayan natin. Tandaan natin na yung pag-construct nila ng mga air and naval base sa Spratlys, in particular sa Mischief Reef, sabi nila, nagtayo lang sila ng mga fisherman shelter, no? Para pag may bagyo, doon magtago yung mga fisherman nila. Hindi ni sabi nila, wala silang ibang balak gagawin doon kung hindi fisherman shelter lang. Hindi nila i-militarize. Sinabi nga nila kay President Obama at that time na they will not militarize. That means they will not put air and naval bases in those artificial islands. Alam natin na they established military bases there. No? Napakalaki. They have a huge air and naval base in Mischief Reef. At saka sa iba pang mga artificial islands doon. So, tandaan natin na during the time of Obama, nagpadala sila ng mga dredger from China to Scarborough Shoal. Nakita ng mga satellite. Sabi ni President Obama, pag tinuloy ninyo yan, there will be severe consequences. So, bumalik yung mga dredger dahil may summit noon at that time, G21, sa Hangzhou at the Chinese didn't want to create an incident, so hindi natuloy. Pero alam natin ang plano nila. They really plan to build an air and naval base on Scarborough Shoal dahil, they need that in case they invade Taiwan, no? Malapit lang yung Taiwan, and with the air and naval base sa Scarborough Shoal, they can block the Basi Channel. Yung mga warships ng US dadaan sa Basi Channel papuntang South China Sea, pwede nilang harangin. So, at saka sa buong South China Sea, may butas pa sila. No, they don't have an air and naval base in that part of the South China Sea. Meron sila sa Paracels, meron sila sa Spratlys. Kailangan nilang isang air and naval base para may triangle sila. They can cover the entire South China Sea. Ngayon, hindi nila makover dahil wala silang air and naval base sa Scarborough Shoal area. So, itong move ng China, we should remember, this is the same playbook they use sa Spratlys, particularly sa Mischief Reef, no? So, huwag tayong maniwala sa kanila. Nasa plano nila yan. At dapat handa tayo.
0: I see. Okay. Justice, may mga nagsusulong ng kapareho po ng inyong sinasabi. Pero ito ang malaking konsiderasyon. Ano? Sapat ho ba na maging argumento ito sa bagong kaso dyan sa panibagong usapin na isusulong natin for arbitration, o kailangan ilakip ho ang iba pang mga pangyayari itong mga nakalipas, kagaya ho ng mga panghaharas na ginagawa ng China sa atin pong mga mangingisda, pati sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ganun din doon sa Philippine Coast Guard na nagpapatrolya dyan sa bahaging yan ng ating saklaw na karagatan, Justice?
5: Well, dalawang arbitration yan, no, tingin ko. Yung una doon sa extended continental shelf sa western side of Palawan. Dahil meron pa, beyond our exclusive economic zone, meron pang area dyan na maklaim natin eh. Kiniklaim rin ng Vietnam at saka Malaysia at China rin kiniklaim. Yun, hinug na yun. Dapat dalhin na natin sa UNCLOS Tribunal yun. Itong sa Scarborough, this is another issue. Iba ito, hindi ito extended continental shelf, no? This is about the violation of the July 12, 2016 Arbitral Award. Dahil lang, sabi sa Arbitral Award, common fishing ground yung territorial sea ng Scarborough Shoal. Common among Vietnamese, Chinese, and Filipino fishermen. Eh, ang nangyayari dyan, it's only China that is fishing there. Bawal tayo magfish, bawal rin ang Vietnamese. At pinalakihan pa nila, hindi lang 12 nautical miles, 30 nautical miles na ngayon ang exclusion zone ng China. So dapat niyan, dalay na natin sa Arbitral Tribunal at sabi natin sa tribunal, eh common fishing ground dapat ito, pero ang China lang nagbe-benefit, hindi kami pinapapasok dyan, mga fishermen namin at saka yung mga Vietnamese. So dapat the tribunal will establish the annual fish catch for each country, no? Let's say 100 tons or whatever, every country, limit at saka yung fishing season para walang overfishing at hindi maubos ang isda doon. You have to give time for the fish to regenerate, no? Dapat ito, ginawa ito noon pa, pero walang gusto mag-file. Kaya ganito nangyayari sa atin. So, that's one. Second, nag-announce ang China na magtatayo sila ng Nature Reserve Park sa territorial sea ng Scarborough Shoal. Eh, common niya nga yan eh, common fishing ground. Paano nila? They have to involve the two other countries kasi maapektuhan yung fishing ground. At hindi nila pwede gawin yan unilaterally. So dapat we should go to an arbitral tribunal now. No. Kaya lang, iwan ko, bakit hindi gumagalaw yung ating gobyerno? But pag ganyan yan, talagang upak-upaka na lang tayo ng China.
0: Oo, ano? At very concerning ito hanggang sitwasyon na ito. By the way, Justice, may katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Jaira Hanggayo. Bombo Jai, with your questions.
1: Justice, ano po ang inyong pananaw sa hakbang ng China laban kay Defense Secretary Teodoro na iban siya sa mainland, maging sa Hong Kong and Macau dahil sa stand nito sa issue ng West Philippine Sea?
5: Well, it's the right of China to ban, no? Pero dapat mag-retaliate tayo dahil sabi ng China, because Teodoro has been unfriendly to them dahil he has been expanding our security arrangement with other countries like France, no? Pumirma ng visiting forces agreement ang France, and madami pang kinakausap natin na bansa na magkaroon ng to have a security arrangement with us. At saka ini-strengthen ni Teodoro yung alliance natin with the US, with Japan, with Australia. So, in other words, hindi Teodoro is protecting our territory and sovereign rights, our national interest. Well, if China will ban him, that's their right, no? But we should retaliate. We should also ban their defense minister from coming here and the family. Dahil ang epekto nito, it intimidates other government officials that they should not talk anymore against China. Eh paano, how will the people know the real situation pag yung mga officialis natin natatakot magsalita dahil ibaban sila? We should retaliate para malaman ng China na hindi nila pwede magawa ito. Our Teodoro is just doing his duty. Eh, kung ganyan ang gagawin ng China, matatakot yung ibang mga officialist natin, they will not do their duty anymore. Mabuti si Teodoro, matapang. No? But we should retaliate. Dahil, pag hindi tayo mag-retaliate, gagawin uli ng China yon. They get away with it.
1: Yan. Sa ibang mahalagang issue naman po, Justice, ano po yung take ninyo sa pangangailangang baguhin itong threshold ng boto para sa conviction sa impeachment ngayong may nakahulong po at nagtatagong senador?
5: May kaso na ang Supreme Court, no? Decided case, People versus Maceda at saka Trillanes versus Pimentel. Ang sabi ng Korte Suprema, if you are under preventive suspension because there's a warrant of arrest and non-bailable, you cannot hold public office. You cannot hold public office. Ibig sabihin, hindi ka pwede, you cannot exercise the functions of your office. And one of the functions of the office of the senator is to vote in the election of Senate President, to vote in the impeachment, to vote to pass resolutions and bills. Dahil nakakulong ka. And you cannot hold office, yun ang sabi. Meron namang provision sa batas, sa plunder law, no? Anti-plunder law, nakalagay doon. If a warrant of arrest has been issued against you under the plunder law, you shall be suspended from office during the pendency of the case. Suspended from office during the pendency of the case. Automatic yan, mandatory yan, according to the Supreme Court. So, si Jinggoy, charged with the plunder before the Sandigan Bayan, the case is pending, so suspended siya ngayon from being a senator. Ngayon, of course, pag suspended ka, you cannot attend sessions, you cannot vote in passing bills, resolution, or in vote in the impeachment case, no? Because you are suspended nga eh. Sabi nila, iba naman yung senator judge. Hindi. You cannot be a judge in the impeachment court if you are not a senator. So, hindi mo mahiwala yon because only senators can be judges. And if you are suspended as a senator, you are also suspended as a senator judge, no? But that is my opinion, no? So this will have to be decided by the Supreme Court dahil madaming opinion ito. So, and this should be brought to the Supreme Court later on, hindi ngayon, saka na, after the trial na.
1: Okay, thank you so much, Justice Bombo Dennis.
0: Okay, panghuli na lamang po, Justice, pananaw po ninyo, kailangan pa ba na maglabas ng desisyon ng kataas-taasang hukuman doon sa naging petisyon nitong si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa usapin ng quorum. Ngayong meron na hong nahalal na lehitimong Senate President pero sabi nila maaari daw magamit pa bilang reference sa mga hinaharap na panahon. Justice?
5: Well, unang-una, yung academic na yun, muti na academic na yung kaso na yun, i-dismiss na lang dapat yun dahil meron ng presidente ng Senado by 13 votes, no? Yung acclamation lang, well, wala naman nag-object. So, that means in-affirm nila, no? Pag may nag-object, dapat tumayo siya. Tsaka sinabi niya na I'm not voting. Wala namang ganyan, eh. So, tama yun. Wala, hindi mo na ma-question yun.
0: With that, maraming salamat po sa pagtugon sa amin po mga katanungan ngayong araw po na ito, Justice. And good luck ho sa mga dikain at yung advokasya kaugnay dyan sa usapin po ng West Tulupin Sea. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang retiradong Senior Associate Justice ng Korte Suprema ng Pilipinas, si Justice Antonio Carpio. Tuloy tayo sa mga balita.
1: Sa mga kalagdagan pang balita, tinutukan ng ating news team ang Philippine Military mayroong sapat na puwersa para magbantay sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao elections at umaasa silang magiging mapayapa ito. May report dyan si Bombo Jovino Galang.
6: Nakahanda ang Armed Forces of the Philippines para sa nalalapit na kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary election sa darating na buwan ng Setyembre. Ayon kay Philippine Military Spokesperson Colonel Louis Dimaala na mayroong silang ugnayan sa ilang mga ahensya at nasusunod ang anumang mga naunang nailatag na plano. Hindi muna sila magdadagdag ng bilang ng mga sundalo doon at sakaling kinakailangan ay merong silang nakahandang mga pwersa na agad na idadagdag sa nasabing lugar.
7: Sa ngayon, stable yung ating monitoring. Enough naman yung ating forces, yung tropa natin sa ngayon doon. Kung ano yung plano before na nailatag for the BARM elections, yun pa rin yung i-implement natin later on. At kung kinakailangan pa, may mga forces from tayo from other Mindanao areas na pwede nating i-augment doon sa mga tropa natin na doon sa BARM area. Sa ngayon, wala. But tuloy-tuloy yung training natin sa ating mga personnel kasama yung mga personnel din ng COMELEC and the Philippine National Police to ensure talaga na ma-implement natin properly and securely itong elections.
6: Nagkaroon din ng mga pag-uusap sa pagitan ng mga sundalo at ilang lider ng Bangsamoro para matiyak na mapayapa ang gagawing halalan doon.
7: Tuloy-tuloy naman, tuloy-tuloy yung ating mga dialogues, no, lalong-lalo ng mga 6th Infantry Division, 1st Infantry Division, and yung 11th Infantry Division. Tuloy-tuloy yung dialogue natin sa mga communities doon to ensure na hindi lang itong election but yung peace and order doon sa lugar.
8: Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
9: Bombo Police Report!
1: 11 container van na naglalaman ng ilegal na sigarilyo nasabat ng National Bureau of Investigation sa Cebu City. May report ang Bombo Radio Cebu.
10: Umabot sa 11 container van na naglalaman ng mga smuggled na sigarilyo ang nakumpiska sa pinagsamang operasyon ng National Bureau of Investigation, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard kahapon, Hunyo 24. Una nang nakumpiska ng mga otoridad ang 6 na container van ng sigarilyo mula sa isang bakanting lote sa Barangay Bakayan, Cebu City. Isa pang 3 container van naman ang nakumpiska mula sa isang pribadong daungan sa Pier 7 at ang 2 container van ay nasa kustudiya na ng Philippine Coast Guard. Tinutukoy na ng mga investigador ang pinagmula ng kargamento at ang mga responsable kabilang ang posibleng koneksyon nito sa isang organisadong smuggling network. Ang nasabing operasyon ay sumasalamin sa patuloy na kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na kalakalan na nakakaapekto sa kita ng gobyerno at mga lehitimong negosyo. Kaya naman, inaasahan din nakakasuhan ang mga sangkot pagkatapos makumpleto ang imbestigasyon. Kaugnay nito, nagpahayag naman ng pagkabahala ang barangay kapitan ng Bakayan na si Jeneline Layson tungkol sa ilegal na pagpupuslit ng mga peking sigarilyo sa 8 container van sa kanyang barangay. Nagtaka rin ito kung bakit nakarating sa kanyang barangay ang mga container, lalo na't ipinagbabawal ang mga prime mover na dumaan sa Bakayan Bridge. Kaya nanawagan si Layson sa kanyang mga nasasakupan na maging mapagmatsyag sa mga ilegal na aktibidad sa kanilang barangay upang maiwasan ang mga katulad na operasyon.
11: Una, nagtataka kami ba't nakapasok itong mga container vans dito sa Barangay Bakayan dahil itong mga heavy equipments ay hindi po pwedeng dumaan sa bridge namin. Ang akala namin ordinary lang ang karga ng mga ano ng mga container vans dito. Kaya baliwala lang sa amin, ang akala namin itong mga ganito, mga ordinaryong container vans lang.
10: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo John Acanyati, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.
0: Samantala, minimum age of criminal liability dapat daw ibaba sa 12 taong gulang dahil lumalawak na ang kalaman ng mga kabataan sa ngayong henerasyon. Ayon ho yan sa isang abogado at dating kunsihal dyan sa bahagi ng Bacolod. May balita ang Bombo Radio Bacolod.
12: Pabor ang abogado at dating konsihal sa Bacolod City sa pagbalik ng minimum age of criminal liability sa 12 taong gulang. Ito ay sa paninindigan na outdated na ang batas at mas marami na nga lamang mga kabataan sa ngayon kung ihahambing sa nakaraan dahil sa impluensya ng panibagong teknolohiya. Matatandaan na kumalat ang screenshot ng pag-uusap sa messenger ng 14 anyos at 15 anyos ng mga suspect sa mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan makikita na sa kanilang interpretasyon sa batas, sila ay hindi makukulong sa kabila ng paggawa ng krimen dahil sa murang edad. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Attorney Renesito Novero, ang mga screenshot ay gamit na ebidensya upang masabi na may discernment ang mga suspect. Ang discernment ay tumutukoy sa kalaman ng isang tao na mali ang paggawa ng isang bagay at kalaman sa mga masamang may dudulot nito, ngunit sinadya pa rin gawin ang mali. Ayon sa batas, ang 15 years old below 18 ay maaaring makasuhan ng kriminal kung mapapatunay ang may discernment at ang burden of proof ay nakasalalay sa prosecution. Ngunit ang below 15 years old ay exempted sa criminal liability subalit isa sa ilalim sa rehabilitation o reformation intervention. Sa kabila na ito ay criminally exempted, ang mga magulang o guardian naman ito ay maaaring maharap sa civil liability o pagbayarin ng danyos. Kung may alam naman ang mga magulang sa gagawing krimen ng anak at ito ay hinayaan lamang, sila ay makukonsidera din na principal perpetrator sa pamamagitan ng conspiracy. Maaari ding makasuhan ang nagpahiram o nagparenta ng armas dahil alam ng mga ito na may paggagamitan ng mga minor de edad.
13: Ako po ay sang-ayon na ibalik sa 12 years old as provided for sa revised penal code yung maximum age ng exemption from criminal liability. Sa akin pong pananaw, mas matalino ang mga bata ngayon kaysa sa mga bata noon Mas marami silang natutunan, marami silang nalalaman. Kaya hindi siguro karapat-dapat na i-maintain yung 15 years as the age of exemption from criminal liability.
12: Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Mary Chris Alob and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
1: Ito namang school of violence, bunga umano ng systemic failure. May nakapanayam pa dyan ang Bombo Radio Dagupan.
14: Inilarawan ni dating ACT Partylist Representative Franz Castro bilang tragic ang buwan ng Hunyo dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan at trahedya sa mga paaralan sa pagsisimula ng academic year 2026-2027. Ayon kay Castro, hindi lamang mga isolated case sa mga insidenteng ito kundi sintomas ng isang sistemikong pagkabigo na nakaugat sa lipunan, kultura at palyadong mga pulisiya. Kwenestyon ni Castro ang seguridad sa mga eskwelahan, partikular ang pakulangan sa mga security guards at ang nangyaring madugong pamamaril sa San Jose National High School kung saan iisang gwardiya lamang umano ang nagbabantay sa kabila ng pagkakaroon ng maraming gate at libo-libong mga estudyante. Nanawagan si Castro sa Department of Education na maglaan ng sapat na pondo para sa regular na security guards, bagamat suportado niya umano ang paggamit ng CCTV, iginiit niyang mas mahalaga ang sapat na bilang ng mga tauhang magbabantay sa mga estratehikong lugar sa paaralan na. Binatikos din niya ang umano'y mahinang pagpapatupad ng Mental Health Act at Anti-Bullying Act sa DepEDA. Aniya, kulang ang bansa sa guidance counselors dahil sa mataas na qualification requirements at mababang pasahod dito. Muli rin niyang iminungkahin na limitahan sa 35 ang bilang ng mga estudyante kada klase upang mas matutukan ng mga guro ang kanilang pag-ugali at mental health. Nagpahayag din ng pagkabahala ang dating mambabatas sa madaling akses ng mga kabataan sa mga matatalas sa sandata at barila. Bilang solusyon umano, iminungkahin niya na ang mga pulis na off-duty ay dapat iwan ang kanilang mga baril sa headquarters upang hindi ito mapaglaruan o makuha ng mga bata sa loob ng tahanan. Mariin ding tinutulan ni Castro ang mga panukalang ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability na tinawag niyang barbaric at inhuman. Salip na nawagan siya ng pagtutulungan ng pamahalaan, mga magulang at komunidad upang tugunan ang ugat ng karahasan at mabigyan ng hustisya ang mga biktima.
15: Pero no naman ako siyempre doon sa lowering of criminal liability. In years, napaka-barbaric niyan at saka napaka-inhuman, anti-child diyan, no? Kaya talagang tignan natin talaga ano yung nagbubunga sa mga bata na mag-commit ng ano no ng mga karasan. So tulong-tulong tayong komunidad, no, na alagaan yung mga bata, palakihin sila ng maayos, no, yung edukasyon gawing gawing magsisilbi para sa ikabubuti ng ating mga kabataan.
14: Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo CJ Pukis nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, grupo na umaapila laban sa desisyon ng Ombudsman sa pagbasura sa mga reklamo laban kay Executive Secretary Recto sa PhilHealth Fund Transfer, iginit na walang bahid ng politika ang kanilang hakbang. May balita ang Bombo Radio Iloilo.
16: Iginiit ng isang abogado na walang bahid ng politika ang kanilang kahilingan sa Office of the Ombudsman na muling pag-isipan ang naging desisyon nito na ibasura ang mga reklamong plunder at graft laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating pinuno ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na si Emmanuel Ledesma Jr. Ang mga reklamo ay may kaugnayan sa paglilipat ng 60 billion pesos na reserve funds ng State Health Insurer patungo sa National Treasury. Sa panayam ng Bombo Radio, kay Attorney Rodel Taton, isa sa mga naghain ng reklamo at counsel mula sa Taton Law, sinabi niyang batid nilang mataas na opisyal ang kanilang kinakaharap, ngunit naniniwala silang dapat manaig ang paggalang sa konstitusyon at sa tuntunin ng batas. Nilinaw niya na hindi siya politiko, gayon din ang mga doktor mula sa Iloilo at iba pang mga abogado na kasama sa paghahain ng reklamo. Anya, ang kanilang paninindigan ay para sa mga ordinaryong Pilipino na walang kapangyarihan, impluwensya at salapi upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Nabatid na naghain sila ng motion for reconsideration sa Ombudsman isang linggo matapos ibasura ng anti-graft body ang mga reklamo laban kina Recto at Ledesma dahil sa kakulangan umano ng ebidensya na magbibigay ng sapat na batayan para sa posibleng pagkakahatol. Sa kanilang motion, iginiit ng mga nagre-reklamo na nagkamali ang Ombudsman at sa mga katotohanan ng hingin nito ang patunay ng intensyon para sa kasong technical malversation. Ipinunto rin nila na dapat ay ganap na alam ni Recto at Ledesma ang mga legal na limitasyon at regulasyon hinggil sa pondo ng PhilHealth dahil sa kanilang mga posisyon bilang dating kalihim ng finance at pinuno ng PhilHealth. Ayon pa sa motion, sinasadya, kusang loob at may masamang layunin umanong kumilos sa mga respondent na may malinaw na masamang loob, kawalan ng katapatan at malubhang paglabag sa tungkulin kaugnay sa paglilipat ng 60 billion pesos na reserve funds ng PhilHealth sa National Treasury.
17: We are dealing this with the law because as I said, we are a government of laws and not of men. I am together with doctors who are practitioners in Iloilo and some lawyers who joined us in this complaint, and we see really the need to act on this. We are not saying that we have the money, we have the power and all that, but I think we are in a position that we can really stand for these people. I'm not a politician, so what we have are only concern and also the respect for our constitution and the laws in this country. And I think as a good Filipino, we have the duty to do that.
16: Si Attorney Rodel Taton. para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
9: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang batayan ng ating foreign exchange sa update ay sa pagsasara ng trading kahapon at magre-resume naman ang kalakalan ngayong araw alas 9 ng umaga. Naitala ang katumbas ng isang US dollar ay umaabot mga kabombo ng 61 pesos and 55 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 83 centavos. Singaporean dollar 47 pesos and 35 centavos. At ang Saudi Arabian Rial 16 pesos and 34 centavos. Ang euro naman ay 69 pesos and 85 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao, maaaring itong hayaan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Luzon Region, narito ang inyo pong maaaring masubaybayan na mga himpilan. Sa bahagi ng Isabela, Bombo Radio Kawayan. Diyan sa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa City of Pines, Bombo Radio at Star FM Baguio. Habang sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
1: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw, nariyan din ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Ibirata for deliverance from calamities.
18: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
9: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.
19: Like mo, share mo.
20: Basta Radio, Bombo.
9: Star FM,
21: the best music station across the nation.
22: Kwelang-kwela na mga DJs.
21: Ang galing sa information.
9: Fully digitalized. It's all for you.
23: Star FM across the nation.
24: Play live Baccarat with real-life dealers at Bet88.
25: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
24: Bet88, your ultimate playground.
26: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
27: It's rainy and back-to-school season once again. Mga ka-Pure Gold, kaya't ihanda na ang shopping list dahil parating na ang Pure Gold Pambuhos Blowout. discounts on your favorite items. At may chance ka pang manalo ng 1-year free grocery for tindahan ni Alipuring or Perks Card members. Kita kits on June 19 until June 21 to our 3-day sale. At mag-enjoy ng sang katutak na special discounts on selected items. Malagang sa Pure Gold, always panalo. Pretty guy, fair trade, public number FDEB25800000-2046.
2: Every day, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at baka isa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas o pambayad.